0: early teen days, definitely it was a struggle. And it was harder before kasi internet hindi siya mas advanced as compared today, walang AI, 'di ba? So for
1: me, ano, may AI na ngayon.
0: So for me po, yung connotation that are yung mga kids or generation today is definitely not as strong as the ones before. It's definitely somewhat true because they definitely had it easier.
1: Yes.
0: In their life.
1: Kasi nung araw, Cedric, pupunta pa kami ng library. Di ba? Pupunta pa kami, wala. Katulad ng sinasabi mo, wala pa si Google. Di pa yan, wala pang cellphone. Kaya pupunta ka ng library, magre-research ka. Ang hirap ng buhay, pero marami ka natututunan along the way, 'di ba? Pupunta ka ng bangko, katulad ngayon, online banking na, 'di ba? And then matututo ka and you deal with people, 'di ba? Makikilala mo 'yung manager. So I think may mga ano tawag dito, advantages pa rin nung araw. At saka pa may decision ng mga kabataan noon, ma, ano bang dapat kong gawin dito? Nagko-consult sa magulang. Ngayon hindi. Ma, magpupunta na ako sa Australia, doon ako titira. Malalaman mo na lang, may passport na, may visa na, may lahat na. Wala. Ha? Kailan? Next week po, alis na ako. Pero nung araw, hindi ganon, di ba, Cedric? So, may mga pagkakaiba talaga na minsan ang hirap pong i-accept. Kailan? Nung araw pa yun, gabi na ngayon, sasabihin ng mga kabataan. Nung araw pa yun, alam mo, ngayon gabi na po. But anyway, hindi po natin, talagang nag-iiba talaga ang panahon, ano. Okay. Yung nagsasabi na kapit sa patalim, Cedric, di ba? Lagi nila sinasabi yan eh, no? Kapit sa patalim. Eh, pag kumapit ka sa patalim, ano mangyayari? Masusugat ka, di ba? Patalim yun eh. Nangyari na ba sa'yo yun? Kumapit ka sa patalim, Cedric?
0: Hindi po eh, kasi medyo parang risky po siya eh. For me, yung choice na yun, I feel like it's a desperate one. Wherein parang cage ka na into making that. But for me, it's very risky to do those types of things. May it be small or may it be as big as you can imagine. For me, it's a very risky move. And as a logical person, parang hirap siyang gawin.
1: Yeah, oo. Tsaka siguro gusto ko isipin, we are blessed dahil di tayo napunta sa ganun sitwasyon. No? Naintindihan po natin yung iba na kung kumapit man sila sa patali, minsan, it's a choice, yes, pero that particular time, akala nila yun ang tama. Diba? Kaya we are blessed na hindi tayo dumating sa ganyang pagkakataon. Okay, bago tayo mag-break, ito yung isang question pa. A choice to obey God or to do your own desires. Ano nga ba hinahandle to dapat? What do you think, Cedric? May mga gusto tayo sa buhay. Physically, emotionally, may mga gusto tayo na alam natin minsan hindi ka lugod-lugod sa Diyos, pero minsan sabi natin, ito yung gusto ko eh. Diba? Parang something like that.
0: For me, take time po in making your decision. I feel like that would negate yung mga temptations na yan. Is to evaluate kung number one, yung bagay na po ba yan is gusto mo talaga or it's just like a spur of the moment thing. Like if that thing could actually help you, not only you, but again, papasok natin yung decision wherein would it glorify God?
1: Yes.
0: I think those types of questions would solidify yung decision na gagawin mo. Like for you to come up with a yes or no, having those answered first, yung mga question before, would definitely help. And it would definitely avoid yung mga rushed decision wherein sa huli, pagsisisihan mo siya eh. And by thinking logically with those types of question, I feel like in the end, you will make the decision na hindi mo siya pagsisisihan and in the end, would benefit your life.
1: Yun. Dapat talaga iniisip, di ba? Evaluate, pray to God for wisdom. Wag agad-agad. Kasi may mga tao na pasok lang ng pasok sa mga situations, di ba? And then sakala mag-iisip pag medyo kailangan na nila lumabas. Kaya yun na nangyayari sa iba. Although, yung iba naman, papangatawanan ko na to, bahala na, di ba? Yung bahala na mindset, medyo ano din po yun, risky, yun yung sinasabi ni Brother Cedric. So, ilan sa mga tao na nakaranas ng bad decisions, pero natuto naman, I think minsan we have to commit mistakes, di ba?
0: To learn.
1: Commit mistakes and then we learn. Ang mahirap lang, commit ng mistake paulit-ulit at hindi natututo. Yan. So ito pa, what motivates you to base your decisions in life to the word of God. Yan. Dahil nagbabasa tayo ng Bible,

0: may mga preaching ganyan, paligid tayo, may mga fellowship tayo. What motivates you to do that?
1: Well, siguro po, first and foremost definitely is to glorify. I know that yung actions ko, my body itself, is embodiment of God. And I want to glorify His name through my actions, decisions, iniisip, sinasabi, ginagawa. And siguro, one other thing is I want to inspire others to do the same.
0: Yes.
1: Is I want to share how God worked on my life based on my life as well. So, syempre, andun na po yun eh. Yung mga ginagawa mo, maraming nakakakita.
0: Yes.
1: And they would evaluate it. Ah, as ganyan pala gumawa or gumanap si God sa buhay ni Cedric. And I want people to look at it na, ah, it's something that I want then for myself. So, I want to inspire younger generation as well as any generation.
0: Yes, salt and light, no? Mm-hmm. Laging tayong ganun, may desire tayo. And at the same time, sabi nga, this life is a gift of life from God. So our life, how we live our life, is our gift to God. Diba? Kung ano man yung sinasabuhay natin, dapat talaga pleasing and glorifying God. Alright? It's now 8:30 in the morning. We will be back after these reminders.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating boss!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, nagbabalik po tayo dito sa Celebrating Life. Gusto nating batiin si Brother Josh, yan, anak ni Sister Rio, who will be celebrating his birthday also this July. Patawarin mo ako, anak, nakalimutan ko na yung date mo. Ano ba yung date ng birthday ni Josh? Parang July 5. Happy birthday! Tapos si Cedric din, ang ating guest today ay magbe-birthday. Aba, Brother Cedric, mag-blow out ka, ha? Dahil birthday mo. Ano bang yung prayers for your birthday? Hindi wish. Prayers mo for your birthday.
1: Siguro po sa health. Like, I'm very thankful. Wala naman po akong sakit na naramdaman. I just hope na personally mag-continue siya the whole year.
0: Yes.
1: Up until next.
0: And all years to come.
1: So, especially sa family din po. Good health and blessings. But, yun, siguro sa career din po, especially I would like to ask guidance because siguro marami pong decisions eh na would come in the future that yes, would affect the career. So
0: kaya ang ganda ng topic po natin ngayon, ano, 'di ba? Choose life. Decision making, choices in life na talagang ang magiging susi, no? Ay sasabihin sa atin ni Cedric mamaya sa takeaway message niya. Okay. So ito, in today's outline, yan, choose life, no? At ang ating pong verse ay Deuteronomy 30, chapter 30, verses 19 to 20. Tingin mo, Brother Cedric, ano ba yung message nito sa ating mga listeners and viewers? Simple, message na itatawid natin bago tayo umalis mamaya dito sa Celebrating Life?
1: Siguro for me po, that there's always a choice.
0: Yes.
1: For me, that would be one of, if not the greatest sentiment that would come out of the topic, is there's always a choice. So sa lahat po na aspect, may it be a good decision or a bad decision, there's always a choice to make. Mm-hmm. And for me, gaya po nung title nung topic, preferably we should always to choose life.
0: Yes. Choosing life. Yan. Kasi pag hindi tama ang ating pagpili o decision making, sadly, tragic talaga. Hindi maganda. Magulo ang buhay. Walang peace. Walang joy. At higit sa lahat, walang hope. Diba? Nawawala po lahat yan. Kaya dapat talaga ay tama po yung ating mga gagawing decisions. As we said, magbe-birthday si Cedric, no? Gusto ko lang tanongin tong ating brother, no? Talagang very faithful sa kanyang ministry. Nakita natin yan, maliit pa to. Nagsimula ka sa pagda-drums. Ilan taon ka, Cedric?
1: 7 or 8
0: years old na halos hindi pa niya maabot yung...
1: Hindi po abot yun.
0: Oh, hindi niya maabot, no? Na ang cute-cute pa ni Cedric, no? So in your chosen path, sabi nga, no, working and part of the music ministry, ano yung nakikita mo, Cedric, na choices, decisions na haharapin mo in the near future, given your life right now?
1: Siguro po the path that I have to take to continue yung pag-worship and yung mga ministry ko in general, for me, it's a big decision wherein if I have to change a certain type of way, but still do the same ministry in a different way lang po. For me, it's a big decision. Wherein, for me, hindi po kasi every time same yung circumstance.
0: Yes, of course.
1: Not every time yung circumstance ko today, what I have right now, would be the same as siguro next week, next month. So for me, it's just willing to adapt to certain circumstance. For me, it's a big decision wherein I need to learn those types of things, but just to continue, since for me, I devoted my whole life in doing the ministry that I am currently doing. So for me, it's adapting to circumstances po, to still continue.
0: Do you see yourself na from what you're doing now is maging pastor ka? Like Pastor Charles, your tatay?
1: For me, hindi ko po masabi.
0: Hindi mo hawak, no?
1: Like, for me, it's a like even better or even greater responsibility that I currently have. And for me, based on the skill set na meron po ngayon, yung capabilities and whatnot, it's very hard to see pa. But, you know, nothing is impossible naman po. So, I'm not closing the door on that.
0: Yes. Hindi ka naman si Jonah, di ba? Okay. So, yun po, no, nakakatuwa lang yung mga kabataan. Kasi, especially, no, na ngayong umaga, guest natin si Cedric. Ano, meron ka ba special message sa mga kabataan, Cedric? Lalo na sa mga kalalakihan. Yan. Na in the future ay magiging ama kayo ng tahanan, di ba? Magkakaroon kayo ng mga anak, tatay, asawa, magiging kayo yung ama ng tahanan, no? Kayo yung ano bang tawag doon? Haligi. Yun, that's the word. Nawawala. Haligi ng tahanan. So napakahalaga na yung decision making sa inyo. Anong message mo sa mga kabataan?
1: Siguro yes, this will be a message for every kabataan na lalaki, but at the same time for me it's a reminder for myself na rin po. So everybody would be affected. So for me, gaya po nung pinreach ko kanina, ay in terms of making decisions, we have to take time. I think that's one of the, if not the greatest thing that we can do in our life is, you know, said in every decision po, may it be a major or a minor one, we take time, evaluate things, don't do hasteful decision, especially when it comes to life, kasi
0: lalo yung mga life changing decisions,
1: nakaapekto po siya not only to ourselves, Marami pong maapektuhan, people that surrounds us, our family, loved ones, friends. All of those are affected sa gagawin natin decision. Especially the major ones, life-changing ones, gaya po nang sabi nyo. For me, take it slow.
0: Yes.
1: Take it slow and again, do your normal deeds, yung mga process, yung mga things na ginagawa nyo normal or on a normal basis. But also include God.
0: Yeah.
1: For me, that's one of the, if not the greatest thing that we can do, is to have that mindset, gaya nga po na sinabi nyo kanina, na yes to Jesus, no to sin. We would also always have to acknowledge God, no, in,
0: yes,
1: in making those decisions.
0: Always seek God, no? Wisdom and protection. Tsaka ano, pwede rin makakatulong po mga kaibigan kung meron kayong mga mentors, right? May mga mentors, spiritual advisors, no? You can always, especially pag talagang malaking decision yan, you can talk to them, consult, na makipag-usap kayo kasi magandang maraming, may mga boses na papakinggan pero pipiliin nyo po yung boses na papakinggan nyo. Hindi lahat ng boses o makikipag-usap sa inyo papakinggan nyo. Diyan papasok, Cedric, yung discernment. Mm-hmm. Di ba? Sa pagpe-pray natin. Alright. So, I think at this point, we will pray for the birthday celebrants. Pastor, dito ka. Kahit na, ewan ko kung mahahagip ka sa camera. Tingnan natin. Si Pastor Charles po kasi tsaka si Cedric ay pareho nagbe-birthday ng July 7. Tama ko? July 7. Okay. So, I will say a prayer. No? Short prayer para sa ating dalawang celebrants. Okay. Lord God, we ask you to bless Pastor Charles sa kanya pong ministry. Ganon din po si Brother Cedric. Panginoon, you know their hearts. Alam mo yung desires nila, nasa isip nila, nasa puso nila, Panginoon. Kaya Lord, cover them with your blood. Lalo na si yung blood ni Jesus, Lord. Hinihiling namin ng wisdom, ang protection, Panginoon. At sa oras ng kanilang mga kahinaan, sa oras ng mga kaguluhan ng isip, Panginoon, yakapin mo sila and let them feel yung pagmamahal mo para matulungan sila to do the right decisions na a-anchor po, Lord, sa kagustuhan mo, sa kalooban mo at sa mga salita mo, Panginoon. Ano man po ang mga gagawin nila, Pastor Charles, kung ano mga plano niya sa ministry, sa church, sa Yahweh the Giver, ganun din si Brother Cedric sa kanyang career at sa kanyang ministry, Panginoon, samahan mo po sila. At alam ko, Lord, yung faithfulness mo, yung pagiging sovereign mo, Panginoon, ay mananaig sa buhay nila. Continue to move in their lives, sa kanilang health, sa kanilang kalagayan sa buhay, provisions, Panginoon, sa kanilang family life. Maraming salamat, Lord, sa mga graces, sa mga blessings sa buhay nila. Thank you, Lord. Patuloy mo na ipakita sa kanila na ikaw po ang Diyos ng kanilang buhay. Maraming salamat. It's our prayer in the name of Jesus. Amen. Yan. So mga kaibigan, at this point, no, salamat po Pastor Charles. Cedric, gusto ko yung sa music ministry, pag-usapan natin, ano, kasi hindi ko pala na-touch dito yung sa ministry. Right now, what do you do? I mean, ano yung pinaplano mo dito, ano yung mga tinutugtog mo, at ano yung buhay mo now na pag-mingle with the different worship leaders, singers sa ating church, Yahweh the Giver Christian Fellowship?
1: For me, nothing changed naman po for the past few years. The same instruments I handle, guitar, I handle sa drums. And I try to improve like every week based on weekly po din. Weekly pa rin po ako tumutugtog sa church po natin sa Caloocan. I have the opportunity to either choose to play the guitar or drums. So I'm very blessed to have that opportunity, and same po sa atin dito sa Visayas, wherein if there is a
0: monthly face-to-face
1: there would be a worship session, and usually ang handle ko po nun is pag-guitar, and ayun, I try to I do those weekly, but I try to incorporate worship po every day. So
0: nagtuturo ka pa rin ng mga kabataan?
1: Ngayon po hindi, not yet. Pero in the future, I plan to...
0: May isang bata sa Caloocan na ang galing. Yung nakita ko, yung tinuturuan mo dati na very passionate siya sa drums. Mm-hmm. Di ba? Ganun ka rin nakikita ko yung batang na ikaw.
1: Eager po.
0: Yeah, kaya nga eh, di ba? And when it comes to song selection, meron ka bang ano doon, say doon, Brother Cedric?
1: Song selection?
0: O the worship leader? Ang
1: Siguro po for me, wala po much say about it. So, but the usual process would be the same. Siguro po, depende po siya sa sermon. Kung ano yung sermon for the day. Try to incorporate the song choice. And syempre, in discernment din po. That comes from God. Kung ano yung... Biglaan na lang po yung pumapasok eh. Sa mga worship leaders wherein, gusto kong... Parang ito yung gustong patugtog sa akin or ibigay sa congregation. And usually we go by that and we try to do it perfectly.
0: Okay. We're talking about decision choices. What if Brother Cedric, sinabi ng trabaho mo, duty ka na Sunday tsaka Saturday. Ang magiging day off mo ay weekday. How do you handle this sa work mo? Ano sasabihin mo sa boss mo?
1: Well, first and foremost, I'm very thankful po na wala pang ganong circumstance na nangyari. And I made it very clear naman po from the start na yung Sundays are like off limits when it comes to that. But if wala talaga tayong choice, if there is no other choice but to...
0: Misa may mga changes eh, di ba?
1: Kasi constant naman po, yes. Especially in the line of technology.
0: Yes.
1: Doon po papasok yung adaptability. Wherein, again, yung pag-worship, yung ministry na yan, it's not just about, you know, pagtutugtog.
0: Yes.
1: Pagkakanta.
0: Yes.
1: Attending the church. Mm. It's not always about that. You worship God for you with all of the things that you do.
0: Your life, right? Your life.
1: So, again, you have to work on what you have. If it's working on Sunday, you can still worship in the little things as, kunyari, papasok ka ng work, you sing,
0: yeah,
1: you listen to music using your phone, you sing along, during your break times, you can read a certain scripture.
0: Yes, and you can share the word, no, in your workplace.
1: You can share your yung word na shinare sa'yo that day, with your coworkers, and I tend to always do that po when kasi sa work po namin meron kaming face to face like monthly, parang monthly. Once a month lang po siya
0: talaga,
1: so, once a month lang po pupunta sa office,
0: sarap naman.
1: Which is very masaya po siya kasi sa bahay ka lang po talaga nun eh. But yun nga po, when it comes to face, pag merong opportunity, syempre pag papasok po ako, ang ginagawa ko po kasi meron akong like 15 minute walk between, kasi sa may Makati po ako nag-work and I like walking. So meron po akong 15 minute walk between dun sa buildings and kung saan po ako mababa from my commute. And I tend to use that time to worship.
0: You're walking with God. Galing, no? Gawin ko nga rin yan. Naglalakad din ako eh. 'Di ba? Maganda 'yung ganun. So nakakatuwa, no, yung tawag dito, yung dedication natin, it should not stop us, no, from worshiping God. Kasi pag sinabi mo worship or music ministry, hindi ka na mag-worship pag hindi ka nakakatugtog, o hindi ka nakakanta. Hindi ganun 'yun eh. Actually, the highest form of worship is the way you live your life, 'di ba? Ano mga sinasabi mo, ano mga nasa isip mo, ano mga nasa puso mo, 'yun ang true worship talaga. Okay? So, takeaway message, kung meron ka pang naiisip na tingin mo ay hindi mo pa nasasabi sa mga viewers and listeners natin, go ahead. At tsaka, mga greetings. Baka may gusto kang batiin na nanonood ngayon at nandito sa studio. Yes, pwede naman. Yun.
1: So, for yung key takeaway ko lang po, siguro, nasabi ko nung siya kanina.
0: Yes.
1: Would be, the topic itself, choose life. I think that's one of the greatest, or not the greatest takeaway. Once kasi we chose life, I think better things will come.
0: Yes.
1: Means na you will chose be favored. The right one.
0: Right.
1: You chose the right decision. May it be a tough decision, kasi not all decisions are easy naman po. But choosing life means you chose the right thing to do. And always incorporate, kung ano po yung sinasabi natin kanina, incorporate God in your decision.
0: Lagi, lagi.
1: Every time.
0: Yes.
1: Be like, as simple as choosing either a pandesal or a rice. Kausap, Lord, ano po ba?
0: Nagutom ako.
1: Ano po bang mas healthy this choice? At ano yung mas malaki ang calories?
0: No? Nako, hindi na pala ako kakain ng tapa. Pinalalahanan pa ako nito eh, no? Okay.
1: So, ganun. So, as little as that to as big as your future,
0: yes,
1: career, yung decision nyo sa family, may it be a personal or family matter, incorporate Jesus and incorporate God for you to technically choose life.
0: Yes.
1: So, yun lang po. So, ganda. Again, yun, shout out na lang po dun sa mga friends ko po sa work, friends ko sa school, yung mga past friends.
0: Hello.
1: Ko. And here po sa mga nanonood ngayon, shout out po kay Sister Evelyn Valenzuela, si Sister Tess, Sister Becca Sylvester, which is a church member and a worship
0: yes.
1: member din po.
0: Worship.
1: Napakagaling po niya kumanta. Si Pastora Marley Galliardo.
0: Hi, Pastora.
1: Si Sister Sosima Yonson. Sister
0: Pastora Remy. Emma.
1: Sister mm-hmm. Julie. Si Brother Eugene. And the Rivera family po, which is family po ni Nina.
0: Ni Nina. Mm-hmm. Maganda umaga po sa family Rivera.
1: That is watching sa May Kawayan, Bulacan. Yun lang.
0: At taga May Kawayan nga pala si Nina. Dito po si Nina. Yan. Hindi ko na ma-close up si Nina. Okay, thank you very much po. Thank you, Cedric. Nakaka-bless, no? Na-bless ako sa mga kwento mo, sa sharing mo, at na-bless din ako sa topic natin. Ako mismo po, natuto din, no? Kaya na-remind, it's a gentle reminder to all of us na talagang when it comes to choices in life, decision-making always involve God, yung love niya, yung obedience natin. And I think doon nakasalalay kung ano magiging buhay natin in the long run sa ating mga decisions. Kaya very important po. Either ito ba yung gagawin ko, and then yung mga consequences, ano bang mangyayari pag ito ginawa ko, dapat nag-iisip tayong ganun. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat, sa Team Celebrating Life. Thank you, Cedric.
1: Thank you po.
0: Arnel Villamor, alias, kanina may alias na sinasabi kay Arnel eh, no? Rowan Malilin, and then of course si Mark Bokiron, si Rose Ann Erno, yan si Rose Ann, kasama natin dati sa church yan, and of course sa Radyo Pilipinas o sa Sports Radio 918, nandyan po si Susane and si Daniel, katuwang natin, at sa lahat po ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines, maraming salamat po sa inyong pag-hook up dito sa ating programa, and of course, yung paalala po natin na beginning tomorrow, 104.3 FM po ang mapapakinggan ninyo sa ating terrestrial dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Sunday, please stand by for the news with Paul.
8: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Persona non grata declaration ng China kay Defense Secretary Gilbert Chodoro hindi nakakatulong sa isinusulong na regional stability. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos. Mula sa Vancouver, Canada, naritong ulat ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang ginawang pagdedeklara ng China kay Defense Secretary Gilbert Chodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa halip kasi na umusad pasulong at pag-uusap ng Beijing at Maynila sa mga issues sa West Philippine Sea, ang nangyayari na babawasan pa ang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative anya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin makakaila na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyong ito, kabaliktara ng kapayapaan na nais at patuloy na isinusulong ng Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, ang pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo na ang komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, walang maitutulong sa mga hakbang na pinatutupad para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea at upang maiwasan na ang mga insidente na posibleng magdulot ng mas malalang sitwasyon sa rehiyon. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, National Police Commission pinauhusay ang ugnayan sa K-9 training institutions. May ulat si Ray Ferrer.
12: Radyo Pilipinas Report. Pinalalahas ng National Police Commission ang pagipagtulungan nito sa K-9 training institution upang mapahusay ang kakayahan ng mga K-9 unit sa pagpapatupad ng batas. Sa courtesy visit ni Napolcom Commissioner Ralph Kalinisan sa Sniffer K-9 Security Solutions and Training Center Incorporated sa Bulacan, tinalakay ang pagpapahusay sa K-9 training, deployment at koordinasyon ng mga ahensya. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga opisyal ng Sniffer K-9 at ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and K-9 Group. Ayon sa Napolcom, layunin ng inisiyatiba na mapalakas ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng epesyente at profesional na K-9 operations. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Commission on Elections nagbabala kontra peking email. May ulat si EJ Lazaro.
13: Binigyang babala ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko laban sa mga mapanilang na email na nagpapanggap na mula sa ahensya at humihingi ng personal at sensitibong impormasyon. Ayon sa COMELEC, may kumakalat na email na gumagamit ng address na comelec.infoupdate@protonmail.com na hindi umano opisyal na email ng komisyon. Nilinaw rin ng poll body na wala itong Stakeholders Relations Division at wala ring direktor o kawani na nagngangalang Attorney Maria Carmela B. Gonzalez. Ipinaalala rin ng COMELEC na ang lahat ng opisyal nitong email ay gumagamit lamang ng @comelec.gov.ph na domain. Pinayuhan din ang publiko na huwag agad mag-click ng anumang link mula sa kahinahinalang email dahil maaari isa itong phishing scam na naglalayong makuha ang personal na impormasyon ng mga biktima. Hinikayat ng COMELEC ang publiko na panatilihing ligtas ang kanilang personal na impormasyon at paipag-ugnayan lamang sa komisyon sa pamamagitan ng mga opisyal itong tanggapan at email address na nakalista sa opisyal na website nito. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At police presence, pinaigting ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa mga paaralan sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
14: Report. Mas pinaigting pa ng Police Regional Office Cordillera ang police presence o police visibility sa mga pampublik at pribadong paaralan sa buong rehiyon. Ito ayon kay PROCAR Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag ay upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at tawan ng paaralan. Anya, nag-aatas sa lahat ng mga barangay, municipal hanggang sa pinakamababang unit ng pamahalaan na mag-deploy na tauhan ng pulisya para bantayan ang seguridad ng mga mag-aaral matapos ang madugong insidenteng naganap sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng police visibility sa loob at paligid ng paaralan, handa rin ang mga tauhan ng pulisya na tumulong sa pamamahala ng trapiko, pag-iwas sa krimen at agarang pagtugon sa mga insidente na maaaring makaapekto sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Maliban dito, ipinalala din ni Director o General Erickson Dilag na sa panahon ng mga emergency, aksidente, krimen o namang sitwasyon na nangangailangan ng agarang pagresponde o tulong, maaari silang tumawag sa Unified 911 Emergency Hotline at sa pamamagitan lamang na isang tawag, ang mga kahilingan para sa tulong ay maaaring agad na may parating sa mga kinakulang unit ng pagtugon sa emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
10: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
24: Let's go.
25: Oras para sa musika.
24: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:52 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pilipinas dapat maging consistent sa pagbibigay diin sa arbitral award na naipanalo ng Pilipinas kontra sa claim ng China sa South China Sea. Mula sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang naipanalo nitong 2016 arbitral award kontra sa claim ng China sa West Philippine Sea. Katunayan ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nangangaba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng arbitral award na ito sa oras na matapos na ang kanyang termino, lalo't maituturing ito na halos existential issue para sa bansa. Ito ang dahilan ayon sa Pangulo kung bakit dapat consistent ang Pilipinas sa paggamit o pagkilala ng arbitral award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea. Mahalagaan niya magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police nakarecover ng war cash ng Communist Terrorist Group sa Cagayan. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nadiskubrin ng Philippine National Police ang isang tagong imbakan ng mga armas at eksplosibo ng Communist Terrorist Group sa Gataran, Cagayan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Martatis Jr., ang imbakan ay ibinunyag ng isang dating rebelde. Natagpuan ito sa dating hideout sa bulubunduking bahagi ng barangay Mabuno. Batay sa validation, ang lugar ay dati umanong ginagamit bilang ruta at taguan ng galaw ng CTG dahil sa masukal at mahirap itong pasukin. Kabilang sa mga na-recover ang mga rifle grenade, 40mm explosive rounds, mga bala, blasting caps at mga baril tulad ng 38 revolver at improvised shotgun. Isinagawa ang operasyon upang maiwasan ang posibleng paggamit ng mga armas sa karahasan. Ayon sa PNP, magpapatuloy ang operasyon laban sa natitirang armas at galaw na armadong grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Department of Labor and Employment pinalalakas ang ugnayan para sa mas maayos na sahod at trabaho sa Soxcargean. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas sa Department of Labor and Employment o DOLE ang pakikipagtulungan sa iba't ibang labor at employment stakeholders sa Soxcargean upang mapaiting ang wage policy, employment services at job facilitation sa rehiyon. Sa pagbisita ni Labor Secretary Francis Tolentino sa General Santos City, nakipagpulong siya sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 12, League of Peso Managers at Network of Career Guidance Counselors and Advocates. Tinalakay sa pagpupulo ang pagpapalakas ng labor market governance, workforce development at paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Inihayag din ng RTWP B12 ang pakikipagtulungan nito sa mga academic institutions para sa pananaliksik na magsisilbing batayan sa data-driven wage setting, kasabay ng inilatag na schedule para sa susunod na regional wage review. Binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahan ng mas malapit na ugnayan ng pamahalaan, industriya at akademya, pati ang pagpapalakas ng career guidance at employment services, lalo na para sa kabataan. Plano rin ng DOLE na isulong ang pagkakaroon ng permanenteng public employment service offices bilang bahagi ng pamantayan sa Seal of Good Local Governance. Ayon sa kagawaran, mahalaga ang mas matatag na kooperasyon upang maisulong ang inklusibong trabaho at mas epesyenteng labor market sa Soxcargean. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: kaso ng African Swine Fever at Bird Flu sa Pangasinan kumpirmado ng mga otoridad. Samantala, La Union nagpatupad ng pagbabawal sa pagpasok ng live hogs at poultry mula sa apektadong lugar. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Kinumpirma ng mga otoridad ang mga kaso ng African Swine Fever at Bird Flu sa ilang lugar sa Pangasinan. Batay sa pagsusuri ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Region 1 at kumpirmasyon ng Bureau of Animal Industry, Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory. Ayon sa inilabas na public advisory ng pamahalaang pandalawigan ng La Union, tatlong barangay sa Infanta ang nagpositibo sa ASF virus, samantala apat na barangay sa San Quintin at isang barangay sa Bulinaw ang nagpositibo sa avian influenza subtype H5N1 o bird flu. Naiulat ang mga kaso noong June 19 at June 22. Bilang tugon, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na baboy, manok at mga byproduct nito na nagmumula sa mga apektadong lugar. Inatasan din ang mga lokal na otoridad na magsagawa ng mas mahigpit na monitoring at surveillance habang hinihikayat ang publiko na agad iulat sa Office of the Provincial Veterinarian ang sinumang lalabag sa pinatutupad na kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At apat na lalawigan sa Cordillera beneficiaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Agriculture Cordillera sa mga benepisyong dulot ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program, partikular na sa mga magsasaka ng palay at mais sa rehiyon. Batay sa pinakuling datos ng kagawaran, na kompleto ng distribusyon nito sa mga lalawigan ng Apayao, Benguet, Kalinga at Mountain Province, habang kasalukuyan ang kinukumpleto ito sa mga lalawigan ng Ifugao at Abra. Matatanda na umaabot na sa 173,774 na rice at corn farmers ang puntiryang maging benepisaryo ng naturang tulong pinansyal sa buong rehiyon batay sa mga nakarehistro sa Registration System for Basic Sector in Agriculture. Mula sa naturang bilang, 26,324 farmers ang target sa Abra, 20,130 sa Apayao, 5,533 sa Benguet, 32,000 sa Ifugao, 48,000 sa Kalinga at Mountain Province, 37,351 target beneficiaries. Mula nang sinimula ng programa noong buwan ng Mayo hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 87,456 ang aktwal na nasa rebisyuan, kung saan tinatayang umabot na sa 203.3 milyong piso ang naipapahaging pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyo yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Music and memories. Memories. Music and memories.
16: Light the corners of my
18: heart. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: kapatid, mga kaibigan, ay bukod pala sa Typhoon Inday bukas sa Senado, may parating din pala talagang typhoon na yung tunay na bagyong Inday.
1: Inday.
0: Inday talaga. Inday.
1: Inday. Ayan. Ayan, diba?
0: We'll always
1: love you.
0: Uy, huwag ganun.
1: May copyright ba yan?
0: Huwag ganun.
1: Di na, sasample lang eh. We'll always. Sabay break eh, no? Napakasalbahe mo, Arnel. Oo, nag-ano lang. Baka umulan ba? Ay, joke lang. And, ay, batiin din natin, ha? Iba pang birthday celebrant, Pangulo. Ay, secretary. Happy birthday! Ito, taga DTI, Department of Trade and Industry, Philippine Accreditation Bureau. Ayan, ha? Isa to sa mga nagsisilbi sa ating bayan, si Sir Dennis Tocayo. Belale. Belale. Ayan, mga kasama natin yan eh. At saka, kinukumusta ko rin po, ha? Sila Director Empeno, ayan. At saka sila Sir Martin.
0: Uy, nabati mo na ba si ano? Oh. Nabati mo na ba
1: sino?
0: Si Prof.
1: Oh, eh, syempre hindi pwede mawala 'yon. Si Prof Jet Ramos. Mm-hmm. Oh, kumusta ka Prof? Parang hindi ka na nagpaparamdam.
0: Well, oh. ito kumpleto na 'yung ano, kumpleto na 'yung binabanggit ko sa 'yung ano, may tama pa naman 2 minutes. 'Yung team nung ano, 'yung team nung aking barangay. Diyan kasi ako lumaki. Barangay namin 'yun. I'm proud to be. Ayun, si Derek Babia, Justin Diretso, Eric Bernales, Mark Bongala, Isidro Lesitibo, Jerry Lacoste, Miguel Bongala, Mark Anthony Lacoste at Tutubo, Rowel Ibarlin, ang coach, mayroon pa, Joyson Yapan.
2: Yung company po ng Nature's Tycoon, ay siya po yung magbibigay ng solusyon sa mga patuloy na pagdami ng solid na materials na pwede po nating pakinabangan at gawing fertilizer.
0: Ah. Ano itong mga solid na to? Asa, bukod sa mga nabanggit niya, ano to? Ano yung mga solid waste natin? Example.
2: Katulad po rito, sir, itong mga biodegradable materials ko na nakakuha natin sa ating mga palengke. Siyempre po, pinakamarami po dyan yung ating mga waste, yung mga food wastage po natin, yung mga excess foods po natin.
1: Ah, biodegradable. Sorry. So,
2: hindi. Yes po, mga biodegradable materials po yung ating tinitreatment.
1: Okay.
0: So, ito mga plastic kasama to.
1: Non-bio yun.
0: Non-bio, ano?
2: Hindi po, sir. Wala pa po tayong nadidiscovering pang-decompose ng plastic, Sir Dennis.
1: Pero meron ang gumagawa ng iba, no? Iba kumpanya niya, no?
0: Ibig sabihin...
2: May mga company na po ngayon na so far ginagawa po nila, ginigiling po nila itong mga plastics na ito, mga bote na ito, and then hinahalo po nila sa ginagawang hollow block.
0: Kasi tinutunaw din eh.
1: So, kayo ba yung gumagawa mismo, no, from biodegradable, tapos gagawin yung... na pang treatment, ganun ba? Yun ba yung
2: Yes po. Yes po, sir. Actually po, last year, napasama po tayo sa expo ng Filipino Inventors sa Pasay. Ano po, napasama po tayo dun sa Ayala Land para makapag-present po tayo ng ating
1: sana po ba yan? World
2: invention. Apo. Pero I don't call it invention kasi po kung invento natin yon ay parang tayo yung gumawa. Actually po, I called it formulation. Formulation po natin yon, ginawa po natin, nag-culture po tayo ng mga beneficial microbes upang tumulong po siya doon sa decomposition ng ating mga ginagamit po natin na mga or yung mga waste po natin na nandoon sa katulad nga po ng sinabi ko kanina, ayaw ko lang pong banggitin itong mga chicken manure, pig manure. Oo, okay lang po. Naman pa kasi may nagtatangalian po tayo. Kaya
1: Okay. So iniipon yun, tapos pinoproseso. Okay. And then, paanong mangyayari? Bibenta nyo ba ito na nakarepack, nakabote? In liquid form ba siya? Something like that? In powder form ba siya?
2: Sir Dennis, ano po ito? Ang tawag po natin dito ay inoculant or ang nakita po natin ito, mayroon po tayo sa Lazada nito, yung Pro Nature, nakalagay po siya sa isang half black na plastic bag. Powdered form po siya. So, kailangan po ito ma-activate, kailangan po siyang mabigyan po ng maging moist, mabasa po siya at pag

0: nabasa po, lalagyan natin ng konting sugar pampadami po ng population. And then, ito na po yung gagamitin po natin sa ating mga waste sa ating landfill.
1: Oo. So, para ma-activate yung microbes, na good microbes, pa, no? Pampatay nung kasi yung mabahong amoy eh kini-create yan, di ba? May mga lichee, no? Sir Don, yes. Di ba? Tapos yes, may mga po, yes, hydrogen sulfide, correct? Possible?
0: Yes, po.
1: Yun yung nagpaparat, yes, po. Parang rotten egg nga yun eh. Yun ba yung ano? Kinikill o nanoneutralize ng mga bakterya? Tama ba?
0: Tama po. Tama po, Sir Dennis. Ito pong formulation po natin na to ay kina-counter po niya, mm-hmm, yung bad bacteria. So, okay, kaya po niyang patayin yung magagaan na bad bacteria ng pinanggagalingan ng masamang amoy.
1: Oo.
0: Kaya po, pag treatment po natin, pati yung tinatawag po ninyo na lichee, yung pong ating mga stipis kasama din po dyan. Kasi po, kaya po nitong i-counter na patayin yung E. coli, yung fecal coliform, yung amoeba na nagiging sanhi ng pollution ng ating yamang tubig. Ano po? So uh-oh, before na ma-dispose po yung mga piggery, yung mga tubig galing sa piggery, sa mga septic tanks, kailangan po ma-treatment yan para hindi po siya humalo sa ating tubig, ilog at karagatan.
1: Hindi ma-contaminate. Oh. So ibig sabihin itong na-produce nyo, pwede rin palang gamitin ito ng mga waste treatment plant?
2: Water treatment.
1: Oh.
0: Yes po, sir. Actually po, may mga ano po tayo ng... May mga ano po tayo na pwede po nating tulungan ng Ilog Pasig, ang Manila, mm-hmm, ang Laguna, Dibay, para ma-treatment po yan para hindi po dumami, mm-hmm, yung tinatawag na fecal coliform at saka ng ano, ng E. coli bacteria.
1: Ano po to na na-introduce nyo na ba ito sa DOST, Department of Science and Technology?
0: Yung counterpart po namin na company, actually po, ay marami na po kami mga trials regarding po dyan sa mga water treatment po natin yan. Sa ngayon po, nagsisimula pa lang po si Nature's Tycoon, Sir Dennis, hindi pa po namin ito na-introduce, pero trinatrabaho na po namin ito. Katulad po, may isa po kaming LGU na customer, si Santa Maria. Nagka-problema po yung landfill ng Santa Maria. Last year,
1: Santa Maria, Bulacan.
0: At nag-rally po ang mga tao, pinasara po nila yung landfill.
1: Hmm.
0: So tayo po yung tumulong sa kanila para matanggal po yung amoy ng landfill and eventually may linisan po yung area nila and then makapag-operate na po sila ulit.
1: Aba. So ibig sabihin na bigyan kayo ng permission ng local government unit ng Santa Maria?
0: Yes po, sir. Sir Dennis.
1: Hmm. Secretary.
2: I-introduce mo natin ang ating isang guest din pala.
1: Yung gwapong-gwapot, batang-batang guest natin. Walang iba kundi si Cal Lando o Orlando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. At isa ring
2: inventor. Teka muna. Sige, Cal Lando.
3: Good morning po. Sir Boying at Sir Dennis, good morning po. At lalong-lalo na itong aking partner na si Adonis. At lahat po na nakikinig
0: good
3: po,
0: morning,
3: good morning
0: po,
3: sir. At napakaganda ho itong tatalakayin natin dahil nga po itong Nature's Tycoon. Kami po bilang ako po ay naging pangulo ng Filipino Inventor Society. So matagal na natin itong mga product na ito. Kaya lang ho, napipreserve nga dahil nga nung araw kasi po ay nadi-discourage kami pagdating dyan sa mga pagpipresent ng mga Filipino invention. Pero awa ng Diyos naman dahil naipasana sa panahon ngayon yung tinatawag na Tatak Pinoy Act na Filipino First Product, HIV, ay naglakas loob na po kami na ilabas ito, Sir Boying, dahil nga si Presidente Marcos ay pinirmahan na niya yung batas na ito. So more than 1 year na napirmahan, kaya kami po bilang mayroong kaalaman tungkol dito sa agrikultura, tungkol sa mga makina, dahil naman ang masteral po natin ay tungkol sa mechanical mga makina. Kaya ngayon po itong agrikultura, itong Nature's Tycoon, nag-produce po kami ng tinatawag na organic fertilizer, na ito po yung granules at saka liquid na bubuhayin po yung mga tubig na namamatay na sa palisdaan at saka sa mga ilog, di ba ho? Yung mga ating mga kanal na ang baho-baho, mga palingke na ang baho-baho, So na-testing na namin to, napatunayan na namin na ilan na po yung palingki na mabaho na nakakasolbasob yung amoy noong pong inisprehan namin nito. Nagbilang lang kami ng ilang minuto na wala na po yung amoy.
2: So, ganito. Ano ang tingin niyo po, anong hindrance, anong nakakasangka para hindi natin to hindi tayo magkaroon ng full implementation in cooperation with the government? Meron na po ba tayong IRR doon sa batas na binabanggit ninyo o wala pa?
3: Ito pong batas po ng Tatak Pinoy Act ay meron na pong implementation guidelines, kaya lang wala pa po ako ng kopya dahil po yun yung sabi sa akin. Kaya po kami ngayon ay nagsusumikap po, Sir Boying, Sir Dennis, na yung mga produkto, dahil yun naman po yung aming eksperto, yun po yung inilalabas namin na pinapatunayan namin na yung pong mga bacterial, salmonella, kung ano pang mga nakakalason dyan sa ating katubigan, ay talagang nakita na namin na kaya namin pong ayusin pag nagawin na...
2: May prueba kumbaga.
3: Oh, may prueba po. Kaya dito po, yung pong dati ho na kanal na mabaho, na hindi po nabubuhay yung isda pag pinalangoy mo doon yung tilapia, ngayon po ay marami na kaming nasubukan. Na yung dating ayaw mag-produce yung pispispand dahil nga contaminated na po yung kanyang pinakalupa sa ilalim. So nung nilagyan namin nito, yung aming mga granules na kumapit doon sa lupa ng palisdaan, eh ngayon ho nagpo-produce na po sila ng bangos at tilapia.
1: So ang ginagawa nitong mga microbes, itong mga bacteria, ano to, mga Escherichia coli, no? Tapos sa Salmonella enteritidis, di ba?
3: Papatayin niya yun.
1: Yung activation nila, papatayin niya yung mga o kaya paano nangyayari? Bilang sa kasi ba malamang
3: meron kaming
1: secretary may nakikinig din, nanonood din ng mga scientists, eh. Di ba? Baka tumatas ang noon nila, eh. Sino makapagpaliwanag sa inyo kung paano mabe-break yung chain nitong mga ano na to? Mga
3: ayan ho, bacteria. Ay pinapaliwanag naman po ni Adonis dahil si Adonis Don, naman.
1: Paano yun? Bine-break ba niya yung chain? Yung sa ano? DNA or what? Ng bad-bad ano? O na chemical? Kaya nawawala yung amoy? Nawawala yung power ng S2S? O ng iba pang chemical na mabaho?
3: Adonis, sagisagot mo. Don, nawala ka.
1: Nadidinig ba tayo?
3: Don, nawawala ka. Hindi ka nagsasalita. Narinig mo ba o hindi?
2: Nakamute siya ta.
3: Nakamute ka yata eh.
1: Nakamute ka ta, Sir Don. Nakamute ka.
0: Ah, sorry po. Sorry po. Namute ko po.
1: Ayan, oo.
0: Ayan. So, ang sistema po kasi natin, meron po tayo kasi tinatawag natin na principle of the first, yung kung sino po yung unang umupo, ay siya na po yung magko-concur. So, ang maganda po dito sa atin, sa ating treatment, ay kaya po nating i-counter yung bilang ng mga bad bacteria dahil pag naglagay po tayo ng ating inoculant, ay fully, ano po siya, full force po siya, mayroon po siyang tinatawag na pagkain. So, pag inilagay po natin siya, dahil mayroon po siyang pagkain, mas ika-counter po niya yung population nung dating nandoon.
1: Okay.
0: So, ang rule po doon, papatayin niya yung dating naka-stay doon at sila na po yung magiging, yung beneficial microbes, sila na po yung titira doon sa bodies of water na yun or doon sa ano na yun. Kaya pag nilagay po natin siya, ay ginagamitan po natin siya ng tinatawag na molasses.
1: Pero di ba kapag nandun din yung mga salmonella at E. coli, magkakaroon pa rin ng amoy?
0: Kasama na po yan, sir, sa ano, sa mawawala yung amoy. Ang una pong mawawala diyan, sir, ay yung amoy, and then later on ang mawawala po diyan yung fecal coliform, yung E. coli bacteria at saka yung amoeba.
3: Papatayin niyan.
1: Okay. At saka yung mga parasites.
3: At saka palatandaan natin dito, Dennis, ano? Makikita mo, tutubo na ngayon yung malumot.
1: LJ.
3: Okay.
0: Yes, yes.
1: Okay. So, anyway, sige, secretary.
2: De, ang nakikita ko rito, so much for the, ano, sa technical aspect kasi kompleto naman sila. Ang nakikita kong problema dito, how to market the product. bakit hindi natin tumapalago despite the fact na very tingin ko naman mas cheaper ito kumpara sa mga commercial na wala naman tayong
3: malayo po
2: wala tayong nakikita ang pagbabago. So siguro ang nakikita ko rito is to promote the product, kasi babalikan natin yung technical aspect, okay na yun eh, andyan na siya eh, talagang meron na, convincing siya. Ang ano natin kung paano siya ipopromote. That's why I'm asking Kalando kung meron ng IRR, kasi one year na yung batas, baka mamaya isa sa hindrance kaya hindi umaalagwa, hindi nakakatakbo eh dahil walang IRR. Sabi niya ni Kalando meron na. Pangalawang hindrance dyan, at talagang problema natin, may kalaban tayo dyan, may sumasagka dyan na commercial. Alam na natin kung paano ano yan, multinational companies ang kalaban dyan. Ba't ka ba naman kukuha ng murang-mura na masasagasaan mo yung multinational. Ang pangatlong katanungan dito, eh, bakit pa tayo nagkaroon ng batas ng Tatak Pinoy na hindi mo naman pala pwedeng i-promote? Diba? So perhaps the government must lead the promotion. Halimbawa, sino in charge sa mga water facilities na ito, BIFAR or whatever government agencies, sila dapat ang mag-promote.
3: Yeah. Alam mo, sir boy,
1: nandiyan din ang ano, ang MWSS.
2: Kaya nga, yun ang sinasabi ko.
3: Sabi din ni sir Boying, gusto ko lang na maano kayo, no? Dahil dito kasi, dyan ho nangyayari yung pagkamatay ng ating mga produktong invention. Dahil po, multinational ang mga kalaban namin dito, na ito po, huwag naman po silang magagalit. Palabigasan na ito nung mga nakaupo, yung mga multinational, kung hindi sila rin po yung kasusyo dito sa mga imported na multinational.
1: Teka, bago yan, magkakaroon muna tayo ng break, Secretary. Para makainom naman din muna si Kalando, makainom muna ng tubig.
2: Sir Don, babalik tayo
1: maya-maya. Sir Don, babalikan po namin kayo, ha, magbe-break lamang po makalipas ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Meet the press.
14: Meet the press.
4: On air.
14: On air.
4: Galit ba kayo sa fake news?
14: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
4: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
14: Meet the Press.
4: On air.
14: On air.
4: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
14: Meet the Press.
4: On air.
14: On air.
4: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
14: Meet the Press.
4: Meet the Press.
14: On air.
4: On air. Sa Radyo Pilipinas.
14: 738 AM.
1: Ayan, tagbabalik po tayo, Secretary Boying, kami, Secretary Boying Abasola at Director Dennis Apulin ng National Press Club dito sa Meet the Press on Air. At kasama pa rin natin ang ating mga panauhin na si Calando at si Serdo. Pero bago yan, Secretary, pasahin po natin ang public service announcement. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapakikinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapanonood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaigting paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Ayan.
2: Ayan. So, speaking of invention, ha? Debatiin ko lang yung pamangkin ko si Marieta Loyola.
1: Ikaw pinalalo.
2: Marieta Loyola Sulibas. Kasi may invention din ito. Yung mga low-carb na pagkain naman. Ha, yung inaano naman ito ni Carly.
1: Hindi na.
2: Bandang Pasay area to. Kung gustong umorder ng low-carb, Carly, I hope you won't mind, ipasa mo sa akin yung iyong contact number, baka may gustong umorder sa iyo para naman maging maganda yung kanilang health, maging health conscious sila. Happy listening, Marieta Loyota. Loyola Solibas, yan. So happy listening din kay Ma'am Dali Cabresa and then kay Pangulong Danny Bacolod. So we will be having a very busy weeks ahead, gawa nga ng impeachment. Si Pangulong Danny Bacolod ay kasama po natin dyan sa Senado. And of course, happy listening din kay Juliet Primavera. Then syempre, si Ma'am Annalyn Ibarzabal, Runas ng San Pedro City, Laguna. Ayan, happy listening po sa iyo. Habang pinapanood po natin si Director Dennis na medyo na-touch siya, masyado siya na-touch ni Calando kanina kasi pinag-uusapan po natin yung invention. Sabi kasi ni Director Dennis, sabi ko sa kanya, si dating Pangulong Lakay, Gonzalo, ng NPC President po siya noong 2019-2020 po yata, I think, inventor din po yun. Kasi kasama nila yan nung araw pa. So, yan. So, natatawa si Director Dennis sa sagot ni Kalando. Anyway, meron po tayong report mula kay Ma'am Mildred Cofian ng Radyo Pilipinas Tayog. Ito po yung DA Region 1, pinawi ang pangamba ng publiko matapos
1: mag-positibo. Okay.
2: Sa avian influenza virus, ang poultry sample sa dalawang bayan ng Pangasinan. Ma'am Mildred, kami po ay pakibigyan ng ulat po.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tinayuhan ng Department of Agriculture o DA ang publiko na huwag magpanik matapos makumpirmang nagpositibo sa avian influenza virus o bird flu ang ilang poultry sample mula sa San Quintin at Bolino, Pangasinan. Ayon kay Dr. Maria Remedios Pahati ng DA Regulatory Division, agad na rin isundeg ng agensya ng pamahalaan upang makontrol ang sitwasyon. Binigay sa obligatory testing ng Bureau of Animal Industry na positibo sa avian influenza ang sample na nakolekto sa isinagawang surveillance activity sa pakikipagtulungan ng DA Regulatory Division, Office of the Provincial Veterinarian, mga lokal na pamahalaan at iba pang pagkakulong agensya. Kabilang sa mga isinagawang hakbang, ang blood sampling at swab testing sa mga manok sa mga apektadong lugar. Patuloy rin yung koordinasyon para sa monitoring, quarantine measures, surveillance activity at border control. Kapagayon ng publiko na bumili lamang ng itlog, manok at ibang poultry products mula sa mga rehistrado at lehitimong pinanggagalingan at yaking may kompletong dokumento ang mga produktong ibinibiyahe. Patuloy namang inaalam ng DA ang pinagmula ng virus na posibleng may kaugnayan sa pagdalaw ng mga manok ng mga cable, transporter, certificate and poultry products mula sa iba't ibang lugar. Para sa bagong Pilipinas, ni Renewed Red Estrada, Sofia, Radio, Pilipinas sa Radio, Publico Tayo, Sinida Sinan.
2: Ay, Ma'am Mildred.
15: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
2: Ma'am Mildred.
16: Yes, po.
2: Ayan, may tanong lang po ako. Ano to, ibig sabihin, ilang percent na yung ano? Ang affected nito, totaling wala na siyang effect sa diyan sa atin sa Pangasinan.
16: Actually, kasi dalawang bayan lang ang kumbaga ina-confirmo na mayroon. Eh, nasa ilang, nasa 40 plus po ang ating mga bayan. Sa ilang areas naman, wala naman po tayong ganito na bird flu virus. Ito na naman sa Quintin. Actually, taga Quintin tayo, ano, naman po tayo. Sa bayan ng San Quintin, meron pong mga barangay na affected dito. Nasa apat ang mga barangay na apektado. At ang kumbaga, na-report ito noong ika 19 pa ng Hunyo, na bangin sa Bilinaw, isa po ang apektadong barangay. Ika 19 rin ng Hunyo siya na na-report. Ano po? Pero ito po yung ating mga local government team, and I think po ang isinasagawang kumbaga yung surveillance, yung pong pagbabantay, para hindi po makalabas, makabiyahe ang mga produkto, mag-affected na po itong virus na ito, para sa mga bird flu virus na ito, para hindi po siya kumalat. And sinisigurado naman po ng ating mga market, inspector, yung pong unit, itong mga nagtitinda sa talento, para makasigurado na wala pong makapasok ng mga produktong affected ng bird flu virus na ito.
2: Ayan, so wala na palang dapat ipangamba, at least na-contain na yan.
1: Pinawi na yung pangamba.
2: Katapot to, ang epekto nito, yung backyard economy pa rin. Kasi yes, pagka tol, pagka na patunayan merong ganyang influensyang ganyan, matik yan, kinukonfiscate yung mga backyard. Ay, kawawa yung backyard. Yeah. Eh. Ito yung nasa ano lang, maliliit na mga ano, maliliit.
1: Ah, dyan pa pala si Ma'am Mildred. Oo.
2: Yun nga.
1: Galing.
2: Yun yung mga maliliit na farming, yun ang apektado, economically. Opo.
1: Ma'am, thank you po. Ma'am Mildred Cokia, ingat po kayo.
2: Ayan.
16: So, okay, para sa bagong Pilipinas, na rin Mildred Estrada Cokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, para sa man.
2: Ayan. So, talagang ano, kasi sa Visayas, ito yung hindi ka pwedeng magdala ng mga ano, yung kahit luto na yung karne mo. Naranasan ko to years ago.
1: Bawal?
2: Oo. Pinagbawal yung pagdala mo ng yung kahit na nagluto ka na ng ng pork, di ba? Kung anumang ano yun, anong luto mo, ipapasok mo sa isang isla,
1: pinagbabawal
2: yun. Bawal talaga kasi andun na na-contaminate.
1: Nandun pa rin.
2: Ano to, very strict sa mga island provinces. Kasi pag naipasok mo yun, isang piece lang pala niyan, isang chunk nung yung meat nung ano, meat. Ng pork.
1: Meron pa rin.
2: Nakaka-apekto.
1: Kahit na prito?
2: Adobo nga eh. Adobong tuyo nga yung sinasabi.
1: Oo, oh, may suka pa yun. May
2: dalhin dun sa ano, dalhin, ilitawid
1: barko. Hindi ka pwede makatawid.
2: Tawid isla
1: eh. Ah, ay, by the way, usapang tawid. Nagpapa-shoutout din si, ano, si Director June Mendoza. Kasi may mga tatawid na membro ng PPP. Tingnan mo ha. Oo.
2: Yung upload channel siya
1: tayo. Oo, pa-shout out sa tatlong opisyal ng Press Photographers of the Philippines na si Pangulong Edwin Bacasmas, Secretary Bibian Marasigan, ano ba si Bruce Lee ngayon? Ano siya, director?
2: Si
1: Bruce Lee Strong. At Bruce Lee Strong, malamang official din si Bruce Lee, kapatid, Bruce Lee, oh. No? Napatungong General Nakar para maghati ng mga tulong sa 100 mag-aaral. 13 ilog ang tatawirin at aakyatin na bundok at tinataya mga 3-4 na oras bago makarating sa school. Oh, 3 araw daw sila, 3 days bago sila bumaba at tutuloy naman sa Infanta, Quezon para sa isa pang eskwelahan na mag-aabot ng tulong pang-eskwela. Doon, oh, doon daw sila makikita at iba pang opisyalis at membro ng Press Photographers of the Philippines.
2: Ayan. Ay,
1: so, oh, yan, ah, malinaw yan, ah, Director Jun. Oh, malinaw yung pagkakadetalye ko.
2: Ayan, batiin din natin si Danilo Bacolod, ang anak ni Pangulong Danilo Bacolod sa kanyang kaarawan. Ayan.
1: Oh,
2: si Danilo Bacolod, oh. Happy birthday, be. Mula sa iyong tatay, si Danny Bacolod.
1: Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Oh, oh.
2: Sir Don.
1: So, pwede na natin siguro tawagan uli. Ah, nandyan pa. Nandyan. Okay. Sir Don.
0: Yes po, Director at Secretary.
1: Oh, kailan ba birthday mo? Para mabati ka na namin ng advance at saka belated.
0: Matagal pa po, Director. October pa po.
2: Birthday ni Kalan to, bukas.
1: Ah, birthday. Oh, yan. Kaya pala umalis.
2: Kaya umalis eh.
0: Ah,
1: si Fernando mo. Kaya pala. Hindi,
2: nag-excuse lang. Kay Ma'am, huwag
1: October. Oh, matagal pa kay Sir Don. Sige, Sir Don, tuloy natin. Secretary, kung ano mo magtanong sa kanya yung tungkol doon sa...
2: Yung nga yung binabanggit ko kanina, very simple lang naman yan. So much for the technical explanation. Alam na natin yan, nakakatulong sila. Kaya ang tanong ko nga kanina is, bakit hindi ito ma-market na maayos? Ayan, tama-tama dyan si Kalando. Yun ang tanong ko po, bakit hindi natin ma-market? Kasi andyan na yung technicalities, andyan na. Kompleto na sila eh. Napatunayan na nila sa as what Kalando is saying, napatunayan nila sa Ilocos, sa Mindoro provinces, mga LGUs doon na talagang very effective.
1: Pati so, Bulacan.
2: Ang tanong po natin, bakit
3: pati dito
2: hindi
3: sa Manila
2: natin to ma-market ng maayos? So ang sagot dyan, meron tayong multinational na companies na kalaban na alam naman po natin yan na ipinapaliwanag ni Kalando at alam na naman po natin yan na merong kinalaman yung mga mali-malitang binabanggit. Pero so much for that, moving forward tayo, ano ang pwede natin gawin? Ha? Kasi, ang binabanggit ni Kalando kanina, yung connivance, alam natin yan, may connivance, matagal na pong problema yan. Hindi natin pwedeng baliin yan, hindi natin pwedeng mabasag kasi maraming masasagasaan. Ang isang solusyon dyan, i-market natin to, ibaba natin doon sa pinakamaba, sa grassroots. Kasi yung mismong grassroots na ang tatanggi doon sa binibenta ng multinationals. Di ba? Sila na mismo eh. Hindi mo na kailangan makipag-usap kung kaninong Poncio Pulato eh. Ito kami, ito produkto ko, saan pa kayo? Ganun na lang yun.
1: Saboy mo na lang sa ano yun eh. Ang tawag doon?
3: Alam mo.
1: Kanal.
3: Alam mo.
1: Ay, di. Kaya lang. Baka
3: meron kasi technology na paggamit nito. Kailangan ho, may toro. Kaya ako po ay nakikiusap Sir Boying, Sir Dennis, na bukas po sa aking karawan ay ilulunch natin yung
1: happy ating... Happy birthday.
3: Thank you. Yung ating programa, dahil ako po ay sinimulan ko na ngayon sa aking edad po na 27. Baliktarin nyo na lang ho yun. Ay, yan ho ay gusto ko po sa aking buhay na ibinigay na nagpapasalamat ako sa Panginoon ay ang aking gagawin kada birthday ko ay ipapakita natin ang mga produktong makakatulong sa bansa kagaya yung biodiesel na 100% na biodiesel. Bukas karan po, ipapakita natin kung paano ho, brand new na sasakyan, bago na sasakyan, luma na sasakyan, makikita nyo ho, lalagyan natin nitong 100% na biodiesel na galing sa mga used cooking oil.
1: Mga ilang litro?
3: Marami po yung ano namin bukas siguro.
2: Bukas yan, pwede ipapunta. Ano yung exact location natin para ma-invite natin?
3: Yung, yung sa iti, ano, sa Evangelista Street, alam naman to ni Kadenis. Alam mo naman yun.
2: Hindi, para sa mga hindi nakakaalam
3: po. Territoryo mo nung araw yung lugar ko eh.
1: Ang ba sa malapit sa shop?
3: Doon mismo sa harapan ng shop natin. Dahil po, unang-una, nagpapasalamat tayo kay Secretary, Commissioner na Albert De La Cruz ng Climate Change Commission. Dahil po, ang public transport ngayon, Sir Boying, ay magmomowa signing na kami
2: bukas
3: ng Climate Change Commission Task Force ng buong Pilipinas para ipakita namin na ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, lalong-lalo na yung pinagsanib na mga national leader ngayon sa United National Public Transport of the Philippines, nandoon sila lahat-lahat. Bukas, so magmumawasining kami. At ipapakita na natin itong produkto na sinasabi ko, programa para sa manggagawang Pilipino, programa para sa biodiesel natin na halaga lamang pag nag-finish product, ito po ay ibibenta lang namin ng 30 pesos. Yung 100% na biodiesel. Ito po ay ginagamit na ito ni Secretary Solidum. Hindi naman sa minimensyon ko yung ating napakasipag, napakagaling na napakabait na Secretary. Siya ho mismo ang nagpatunay itong produkto na ito at nakita na rin po ito. Sertipikado rin po ito ng DOE at ang DNR, alam na po nila ito. Kaya kami po ang aming itutulong yung pong mga mantika na cooking oil, na used cooking oil na itinatapon sa lababo, sa kanal, ay ngayon po ipakiusap na namin sa lahat ng mga pamilya, mga tagaluto, ay pwede nyo nang ipunin at maglalagay tayo ng ipunan sa barangay, kada barangay sa buong Pilipinas, maglalagay tayo, Sir Boying, para kami na po ang magsisequester na kukuha. At
1: magkukolekta.
3: Magkukolekta at magtatayo tayo ngayon ng machine na refinery sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga bayan. At ito po ay napakaganda dahil mababawasan tayo ng mga nakakalason sa dagat, sa mga ilog, sa mga kanal.
1: Tsaka yung amoy.
3: Oh, yung amoy. Alam mo naman yung mga kanal natin, pag lumilit na lumilit yung pwede butas, natin, dahil kumakapit yung sabuying yung mantika.
2: Pwede ba natin ano yan, isample bukas dun sa, di ba may kanal dun sa malapit sa inyo?
3: Opo. Subukan natin, oh, sinubukan na namin kaninang umaga, sinubukan ko na doon sa kanal na yung aking mga alaga na aso ko doon sa aming
1: buti sinabi mong aso.
3: Oh, yung aso na ano, alaga namin sa siyap. Yung pong mismong ano, yung tube nung dinadaanan ng kanilang ano, nilagyan ko kanina.
1: Mga pupo.
3: Oh. Tapos nung makita mo yung nandoon na bumababa na tubig, nagbago na yung amoy.
2: Iyon yung tingnan natin.
3: Oo. At saka mismo, kumuha ka ng dumi ng pusa, dumi ng aso at isprayan mo nito. Mawawala.
1: Ah, spray siya.
3: Iba-blanket niya, mawawala yung amoy. Kung baga sa basura, Sir Boying, yung basurahan, di ba? Ibang i-blanket mo lang, kagaya nung ginawa namin doon sa Bulacan. Yung basurahan.
1: So mas safe ito kaysa sa sodium hypochlorite, ha? Kasi sodium hypochlorite yung ginagamit na madalas, di ba?
3: Yan po ay hindi
2: kailangan
3: po pwedeng.
2: Kailangan
3: ko ito. Bukas, ipapakita ni Adonis, kaya sabi ko nga sa kanya, kung maaari, para dun sa preparation natin bukas sa presentation, pati si Dr. Engineer Capistrano, yung in-interview mo dito sa Sardines, darating bukas at tama-tama yung kanyang machine na refinery ng bio diesel. Dadaling niya doon mismo personal.
1: Talaga?
3: Yung kanyang
1: paano magkakasya lit lang nung ano, ah?
3: Hindi yung space doon sa ano, doon sa kalsada, nakiusap ako sa ating barangay sa City Hall na saglit lang naman to. Mga siguro da 3
2: oras ba to?
3: Magsimula po ng alauna yung ating programa 2 o'clock, magsimula sa MOA signing hanggang sa presentation ni Mr. Capistrano, hanggang doon sa presentation ni Adonis, at saka yung ilulos natin, ipapakita natin yung kagandahan nitong seguridad insurance ng mga trabahador ng Pilipinas.
1: Okay.
3: Oh, kaya imbitado kita, Sir Boying, baka mawala ka doon.
2: Maraming launching pala yan, eh, no?
3: Oho.
2: May coverage ako bukas, eh.
3: Oh, eh, walang problema yon dahil yun naman television na magko-coverage na pupunta doon dahil mayroon naman tayong mga inimbitahan na mga television na magko-cover at sila naman ay nung mabasa pa lang nila yung technology.
2: Kaya yung, nga eh, interesting yan.
3: Tuwan-tuwa sila dahil nga sabi ko, yung ating bansang Pilipinas ang ikinahihiya ni Lando Marquez bilang isang inventor. Nabalitaan ko na noong araw at nalaman ko, nabasa ko na yung mga bansa na mayayaman kagaya ng Vietnam, dito nag-aral kung paano mag-alaga ng palay. Diba?
1: Pati Thailand.
3: Oh, Thailand, Indonesia, Malaysia.
1: Sa IRI, International Rice Research Institute.
3: 17 countries pala yung listahan na nabasa ko na bansa na dito nag-aral sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
3: Eh bakit tayo ngayon ang nakikiusap na bigyan tayo ng bigas sa ibang bansa? Okay. Kaya dito bukas mga kababayan, itong pinag-uusapan namin nila Sir Boying, ni Dennis, at saka ni Adonis na tungkol po dito sa agricultural organic fertilizer natin na hanggang sa tubig mababahong mga palingke, mga lugar na hindi ho na contaminated na po sa mga dumi. Yan ho ipapakita namin kung paano natin tutulungan ang ating bansang Pilipinas dahil ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tulungan natin ang ating bansa at gusto niya na mangyari ulit na nung panahon ng tatay niya nagbebenta tayo ng tunil-tuniladang bigas sa ibang bansa nung
2: Green,
3: panahon ng tatay
2: Green niya. Revolution yun, masagana 99.
1: Pero mabalik tayo kay itanong natin kay Dennis. Sir Don. No? Sir Don.
0: Yes
1: po. Nabanggit mo yung tungkol dun sa analytical o yung assay document, no? Itong produkto. Paano ang proseso? Paano yung legality ng pagbebenta? Baka mamaya sabihin ng DNR, teka, nakakapulit yan sa hangin o nakakasira yan sa soil o kaya sa water, something like that. O kaya ang LGU mayroong ordinansa or something na hindi ka pwede mag-spray-spray basta-basta sa mga kanal or whatsoever. Anong panlaban natin dyan?
0: Opo, Sir Dennis, Secretary, yung pong ating ano ay napatawag po natin, napa-analysis po natin sa UPLB Biotech. Ang tawag po natin doon ay analysis. Yung pong microbial count at po yung identification, mayroon po tayong ipinasa sa kanila last year para po doon sa ating ano, para mapatunayan po natin na yung ibinibigay po natin sa kanila ay purong beneficial microbes po siya. Na safe po siya na gamitin kahit po mayroon pong mga manok na nasa taas, tapos ini-spray natin yung ilalim, yung pong baboy, iniinom po na mong baboy mismo ito, sir, ha? Director, ito po ay yung may mga rami din po tayong mga kababayan na natulungan na mga mababaho yung amoy ng kanilang tain, ayong ang manure ng kanilang baboy. Pero nung ipakain po natin ito, as feed additives, 70% po ay naging odorless na yung kanilang pupo. Ano po, at yun po yung isa sa ipinagmamalaki po natin na kompleto po tayo ng ganun mga ano.
1: Sir Don, na-testing mo na ba yan sa bunganga ng hayop para malaman natin kung pwede rin sa bunganga ng tao?
0: Actually po ito, Sir Boying, ano po ito, may laman siyang lactic acid, ano, yung alam nyo mo na yung ginagawa, yung pH, yung mga ganyan, ano. Ang pagkakaiba lang po noon, yun po ay, ano na siya, enzyme form na siya, hindi siya active form. So parang tayo, ang
1: kategoryo natin
0: ay Yakult. Yakult kasi tao, active form pa siya eh.
1: So bawal ito sa...
0: Hindi siya human grade.
1: Okay.
0: Sir Dennis, hindi po siya human grade. So hindi po siya pwedeng intake ng tao. Pero as per sa hayop po, pwede po natin kasi yung substrate po natin ay purely, ang ginagamit po natin ay D1. So doon po sa D1, yung darak po na pinaka-pino, doon po natin siya pinatulog or tawag po natin ay hibernate form. Naka-hibernate form po siya, pagka nabasa po siya, nagkaroon ng favorable condition, magpapadami na po siya at pag nilagay na po natin siya sa environment, siya na po yung magko-conquer sa ating environment at siya na po yung titira doon. Meron tayong tinatawag na pilosphere at rhizosphere, yung microbial habitat above the ground and below the ground. So, yun po yung pinapataas po natin ngayon kasi po sa sitwasyon po ng ating mga agricultural land, sabi nga po ni Sir Lando, ay acidic siya. So dahil acidic, wala na tayong beneficial microbes sa ating mga lupang sakahan. Kaya ang gagawin po natin ngayon, ibabalik po natin yung beneficial microbes para yung beneficial microbes po na yun, siya ang magtatrabaho sa ating mga lupang sakahan upang magiging kaunti na lang po yung gagamitin nating chemical fertilizer.
1: Mm-hmm. Yung pala.
3: Saka kahit hindi na gumamit ng chemical, mas
2: maganda. Balikan ka namin mamaya. Ano muna tayo?
1: May... Oo.

0: PBS Report.
1: Bagong pag-asa ngayon ang sumasalubong sa milyong-milyong magsasaka ng niyog sa bansa. Matapos ikalugod ni House Minority Leader at 4-Peace Party List Representative Marcelino Libanan ang pag-indorso ng Department of Agriculture na ipatupad na ang 5% o B5 coconut biodiesel blend. Hinimok ni Congressman Libanan ang Department of Energy at ang National Biofuels Board na agarang aksyonan ang rekomendasyon ng DA upang maisulong ang mas mataas na biodiesel blend alinsunod sa itinakda sa Biofuels Act of 2007. Magugunit ang July 2025. Sinusting din ng Department of Energy ang pagpapatupad ng B4 at B5 coco biodiesel mandates bunsod ng pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at inflation. Isang desisyon na maring tinutulan noon ng mambabatas dahil sa pinsalang dulot dito sa kita ng malokal na magsasaka na umaasa sa industriya ng copra. Ayon kay Libanan, ang pagpapalawak sa paggamit ng coconut methyl ester ay magpapataas sa lokal na demand para sa copra, magpapabuti sa farm gate prices at lilikha ng higit pang trabaho sa buong value chain ng niyog habang pinapawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na fuel o fossil fuels. Batay sa datos ng Philippine Coconut Authority o PCA, mayroong mahigit kumulang 3.5 milyong rehistradong magsasaka ang nagtatanim sa 3.6 milyong hektarya ng lupain sa bansa. Tinatayang 25 milyon na Pilipino ang umaasa sa industriyang ito kung saan mahigit 60% sa kanila ang kasalukuyang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Kaugnay nito, nananawagan ang minority leader sa DOE at NBP na agad natapusin ang mga technical at supply assessment upang maipatupad ang mas mataas na blend sa lalong madaling panahon bilang hakbang sa inklusibong pag-unlad at siguridad sa enerhiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Ayan, thank you so much, Ma'am Daisy Amor Lalosa Bilizar. Tama-tama ito dun sa biodiesel ni Carlando. Ano?
3: Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Pero patiin ko muna itong aking apo. Ha? Happy birthday kay Paolo Loyola Sulibas and then siyempre sa aking classmate si Ma'am Ami, si Dean Ami Nakario.
3: Ayan, oh, happy birthday din kay Sir Emer. Ah, na-mention ka na pala kanina.
2: May Emer.
3: Emer Terra, no? Oo. Terra. Emer Terra.
2: Ayan, balik tayo kayo. Balik tayo kay Sir Adonis.
3: Yes.
4: Yes po, sir.
2: Oh, asan na ba tayo? Ah, yung ano, yung pinapaliwanag mo yung sa ano,
5: tuloy mo yung paliwanag mo
2: kanina. Fertilizer sa agriculture yung land. Ano?
4: Oh. Yes po, sir. Actually po, ganito po kasi ang naging sistema natin magmula nung inadapt natin yung tinatawag nating chemical fertilizer. Hindi po ako against sa ating mga imported na chemical fertilizer po, ano, Sir Dennis, Sir Boeing. Ang naging problema lang po ay hindi naintindihan ng mga Pilipino na the more na gumagamit tayo ng tinatawag natin na mga chemical fertilizer, the more na nasisira ang physical at chemical structure ng lupa natin. Ang bansang Japan ay decade ago, so may siguro isang dekada na, na-realize nila na ganun pala ang epekto ng tinatawag na chemical fertilizer. Kaya ang in-embrace po nila ay si EMRO. Sino si EMRO? Effective microorganism. Kaya yung pung bansang Japan hanggang ngayon, napaka-progresibo yung kanilang agrikultura na kahit hindi sila gumagamit ng chemical fertilizer, bansa kanila ang paggamit ng chemical fertilizer. Pero ganun din po sana yung magiging mindset ng ating mga magsasakang Pilipino na sa ngayon ay unti-unti po natin, hindi man natin bigla ang alisin ng pagtangkilik natin sa mga chemical fertilizer, unti-untiin po nating alisin sa pamamagitan po ng ating effective microorganism o yung tinatawag nating mga beneficial microbes na siya pong laman ng ating pro-nature, ng ating pong produkto na ginagamit po as waste treatment at contaminated. Ginagamit po natin sa mga kontaminadong kanal, kontaminadong sakahan, ibalik po natin yung beneficial microbes po, Sir Dennis, Sir Boeing.
3: Oo. Ang dami mga information, pakialam, mabibitin tayo at kailangan natin muna mag-break tingin ko kailangan natin ng continuation. Sir Don, mahihintay mo pa ba kami? Mag-break lang muna tayo.
4: Yes po, Sir Dennis, no problem po, Sir Boeing, wala pong problema.
3: Magbabalik po ang Meet the Press on Air ng Radyo Pilipinas, makalipas po ang ilang paalala.
6: The Word of God and Life Learnings, a better understanding.

0: Understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: At ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara ang inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara ang mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas.
3: Yan. So, asa na si yeah. Si Don Adonis.
4: Si Sir Don. Oo. Grabe yung kay Sir Don, ha?
3: Sir Don?
4: Nagtatalo-talo.
5: Yes po, Sir Don.
4: Sir Don, dahil sa'yo, nagtatalo-talo kami rito during the break.
6: Oo. Kailangan nandun ka bukas. Oo. Para may pakita natin dun sa ating mga taga-media para mapatunayan yung sinasabi natin kung totoo dahil ang dami doon ng pupo ng pusa ko, mga aso namin. Makikita nyo, kung gaano kabilis tanggalin ang amoy.
5: Yes po, Sir Denise, Sir Boying. Pwede din po natin siyang gamitin actually sa ating mga pupo ng pusa nyo. Mahilig kayo sa pusa, meron kayong kulungan ng aso katulad nila Sir Lando sa Makati. Meron po silang ano doon. Talagang pagka hindi mo nilagyan, talagang mangangamoy po siya. Kaya po bukas, magdadala po ako ng ating mga sample na mga produkto. Iwanan po natin ano sa opisina natin
4: kahon?
5: Sa
4: LTAP. Ilan po yung dadalhin? Tatlong kahon?
6: Hindi lang.
3: Tatlong truck.
5: Isang dalawang truck. Kahon lang po. Dalawang kahon lang po, Sir Dennis.
6: Tsaka yung sinasabi ko ng mga bio-fertilizer natin na mga liquid tsaka granule, papakita ni Dennis bukas doon.
3: Ayan, so okay, so mas maubusan na ito ng topic bukas. May departing words na tayo, Sir Adonis, para naman makakabigyan tayo ng ibang mga ulat pa rin.
5: Sa atin pong mga farmer na tagapakinig, sa atin pong mga constituents po na mayroon po silang urban gardening, yung nagtatanim po sila sa ating mga garden, sa urban or sa rural. Kami po ay ng Nature's Tycoon, kasama po ng ating buting CEO, si Sir Lando Marquez, ay magbibigay po kami ng mga technical advices, magbibigay po kami ng mga pamamaraan upang masolusyon po natin itong problema natin. Lalong-lalo na po, Sir Dennis, Sir Boying, mabanggit ko lang, itong product po natin nakakatulong po siya sa drought. Mayroon sa last quarter po ng ating taon, may darating po tayong El Nino. Tutulungan po tayo nitong mga beneficial microbes na ito na mapanatili yung ganda ng ating halaman kahit hindi po ganun kadami ang moisture o ulan na darating po sa atin. Magsusurvive po, tutulungan po tayo ng ating mga beneficial microbes. So yun lang po at maraming salamat po Sir Boying, Sir Dennis sa inyong pag-imbita po sa Nature's Tycoon at andyan po sa ating CEO. Maraming salamat po sa pag-imbita po.
4: Ayan, maraming salamat din po
3: so much, Sir Adonis. Ingat po tayong lahat. Ingat. Yan, so mabalik tayo dun sa binabanggit.
4: Yan ang tinig ni Sir Adonis Pagal, VP CEO ng Nature's Tycoon Manufacturing Incorporated.
3: So ikaw ka, Lando, bukas ay ika-27th birthday.
6: Balik na rin mo yan.

0: 27.
1: Ah, yeah. Yung birthday. Eh di, ano, 27, 27 ka,
0: di ba? Oh. Eh di, 7, 20. Ano yun? Waiting ba yan? O loto?
2: Waiting yata. Oh.
0: Alam mo yung, yung aking, ano, yung birthday ko na 7, 6, 4, lumabas doon sa loto nung isang gabi.
1: Talaga?
0: Oh, yung tatlong numero na yon. Oh, 7. July 6. 54 kasi ako, yung pinanganak, kaya 4 okay, yung dulo. Kaya yung plaka nung Starex ni ang yung anak ko na kinuha ko na plaka noon, 764 yun.
1: Talaga.
0: Birthday ko yun eh. Kaya dito ho bukas po mga Sir Boying, ay yung mga leader ng mga national leader kagaya nila Ma'am Mary Zapata ng Truckers Federation of the Philippines, yung CTAP, ay darating sila bukas dahil signatory sila dito sa Climate Change Commission.
2: Maganda yan, maganda yan.
0: Oho. Unang-una kasi dito, Sir Boying, ay isa kami sa itinuturo ng Climate Change Commission na nagpupulyotan. Itotoo naman po na yung pong aming mga jeep na mga surplus, kaya nga po, ilalabas na namin ni Engineer Capistrano yung ating biodiesel na galing sa basura. Yan, oh. Basura na ang tawag ko dun eh. Dahil used cooking oil, di ba? Mm. Alam mo, doon sa pinakamalaking restaurant na dyan sa Paranaque, alam nyo na yung pangalan noon, na imported na foreign restaurant, bumabayad sila ng 15 pesos per liter para lang kunin yung basura nila. Basura. Kaya ang hamong ko sa kanila, kung nagbabayad kayo ng 15 pesos dahil ang gastos namin bilang kami ngayon, ang tagakuha ng basura nyo, tanggalin nyo na yung 10 piso para savings ninyo para sa empleyado nyo. 5 piso na lang ang ibayad nyo sa amin.
2: Transportation cost na lang yun.
0: Kami na ang kukuha. And kahapon.
1: Kaya pang kukuha.
0: Kami ang kukuha. Pupuntahan namin sila doon. Kaya ito talagang gusto natin na ipakita sa sambayan ng Pilipino na yung ating basura na sinasabi, nagsimula pa ito nung pera sa basura, panahon pa ito ng ating Presidente Marcos na tatay ng Pangulo ngayon. Pero hanggang ngayon, bakit walang pera sa... Kaya nga sabi ko, bakit hindi nariresolba ang basura sa Pilipinas, di ba?
1: Teka, bumati muna tayo sa mga taga-Kamigin. Kamigin. Eh baka
2: Kamigin, no.
1: Kinulang ata sa tubig. galing kasi ngayon Kamigin eh, di ba? Babatiin natin si Ma'am Tina ng Kamigin. Hello po sa mga taga-Kamigin Island.
2: Marami-marami. Bati mo iba, Ma'am Tina.
1: Oo, hindi, ano 'yun? Respetado natin 'yun si Ma'am.
2: Yun ang sabi ko. Christina. Sa mga
1: Ma'am Tina, sa from Kamigin, Salon. Salon ang pangalan niya.
2: Oh, Salon po talaga.
1: Yun ang apelido yun. Salon. Hello po dyan. At saka po sila Sister Inday Bachi at si Sister Girly at si Sister...
2: Masarap mangga ron ah.
1: Oh,
2: Mangga.
1: Challenge Zones, kaya lang hindi pa season. Oo. Tapos si Sister Joy, kumusta po kayo diyan? At sa ating mga kasama pa, naging kasama diyan sa Kamigin at inalagaan niyo po kami for how many days at sa pagbabalik po namin eh wag po kayong mag-alala. Ibibigay po namin yung service
2: na
1: para sa safety. Oh, pwede. Pwede ka sumama. Okay, si Kala to, pwede rin eh. Gusto mo, doon tayo magwisik-wisik ng ano.
0: Ang dami ng mga tawag ito. Ang aking cellphone. Nakikinig yung buong ating opisyalis, mga regional. Ng mga regional president, mga regional chairman namin, mula sa hulo hanggang sa apare. Nakikinig. Oy, andyan po si... ito, kapilido ko ito. Yung ating Pangulo ho, dyan sa region to. Nandyan ho si Carlos Gomez. Nandyan po sa Region 1, ito si Dr. Pat Evangelista. Nandyan po sa Region 3 ay si Raul Dalakit. Nandyan po sa Region 4, ito naman po ay si Lawrence Padernal. Diyan sa Region 5 ay nandyan po si Roland. At Region 6 si Mr. Alido. Sa Region 7, sa Cebu, Helen, ay salamat sa pagbati mo sa aking karawan. At nandyan si Donsal, nandito pala sa Maynila si Donsal, yung regional president natin ng Region 10. At lilipad siya sa Martes, papunta naman ng China. Dahil ito yung isang operator na pinakamalaki sa Region 10. Ang daming sasakyan to, may git. Siya yung contractor ng sasakyan na service ng Unilever. Kanya lahat ho yung service ng Unilever, tong aking inaanak na to. At salamat sa pagbati mo anak doon sa aking karawan bukas. Kaya lahat po na pati ito si Francisco Awang ng Region 12, Cotabato. Jensan, ay nakikinig sila ngayon. Kaya maraming maraming salamat. Yung hindi ko na po nabanggit dahil ang haba tong lisan.
1: May Region 13 pa.
0: Meron itong kanina kata. Region 13, nandito si Armando. Yan po yung at niya si Arman. Nakikinig siya ngayon. Pati asawa
1: Caraga,
0: daw niya.
1: Caraga, may barn pa tayo.
0: Oo, dito sa Camanaba. Ito naman si Harry ay nakikinig din. Kanina pa na dubli-dubli na yung tawag mo dito, Harry. Talagang ito si Jeric naman po sa Rizal ay tumatawag din, ay nag-text din na bumabati rin ng karawan natin. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Ugalihin nyo po ang makinig po. Thank dito you. At marami po kayong matututunan dito. Promise.
1: Promise. Madalas, lagi nga kami, kung hindi tawag kay Kalando, text. Pero hindi siya nag-chat-chat. Hindi niya alam yung chat eh.
0: Hindi ako nag-text.
1: Hindi chat.
0: Nababasa ko
1: yung text. Wala siyang smartphone.
2: Kay Mam Rose Tamayo, happy listening.
0: Bumili na nga ako ngayon ng ano man tawag doon, yung tablet.
1: Tablet?
0: Oo.
1: Oh, bumili ka na.
0: Bumili na dyan.
1: Pero hindi ka bumibili ng smartphone ha?
0: Hindi. Ito lang.
1: Yung cellphone niya nung year 2000. Paatayan eh.
0: Hindi. 90, ano pa
1: Nokia
0: to?
1: Nokia yan eh.
0: Oo, Nokia.
1: 1997, mga 90. Hindi, 1999, mga ganyan.
0: Pero okay naman. At nakakapagparating naman ako ng message.
2: Hindi sila mahabang yan, ang battery yan.
1: Mahaba, sobra. Matagal yan.
0: Dalawang araw.
1: Oo. Oo. Tsaka walang mga
2: site. Pero may nabibili pang ganyan ngayon?
0: Marami, recycle.
1: At tsaka hindi kaya ng CIA yan.
2: Hindi nga.
1: Hindi kaya ng CIA.
0: Alam mo, kasama ko si Prince nandiyan sa labas.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo. Yung aking IT. Engineer. Engineer ng data engineer.
2: Uy, batiin mo si Ma'am Rose Tamayo ng...
1: Ay, oo. Ay, oo. Ang kapatid, Rose Tamayo ng Mindanao. Visayas din, no?
2: Visayas, Mindanao.
1: Visayas, Mindanao Press Club. Kapatid, Pangulo, kumusta ka? At syempre, sa ating mga kaibigan din sa industriya, Danilo de la Cruz, Jobert Lee Sipudan, Charisma Labugin, Emeline Rivera, Christopher King Laman, Choi Cruz, sino pa? Meron pa. Meron pa tayong si Vince Haramilla. Yan, mga kaibigan natin.
0: Ito
1: yan.
0: Si Rose Basa, tumatawag din. Ano, nag-text din. Si Maring Rose Basa.
1: Wabati sa'yo.
0: Ito po yung aking kinakapatid na dating presidente po ito doon sa ano ng mga villages, mga subdivision, mga contractor. Kaya Maring Rose, ay salamat po sa pagbati mo. At dito rin tumatawag din po yung ating pangulo po ng Mandaluyong, si Katemyong Biluan, yung Federation na chairman ng transport ng buong Mandaluyong. Kaya tsaka to nandoon si ito si Boy Ribanyo, nakatatlong tawag na. Ito si Paring ito yung executive assistant ko, pangulo ito dati ng PEDUDAP.
1: PEDUDAP.
0: Tsaka si Paring Boy Vargas ng AltoDAP ay bumabati rin po ng happy birthday. Kaya salamat po Paring Boy. Tsaka si Saldi Pingay ng Stop and Go. At saka si Paring Ezequiel Longares, ito yung national president po ng UB Express of the Philippines. Ito pa, nandito pa si Paring Alex Yagi, Engineer Alex Yagi ng Executive Director ng BUS buong Pilipinas. Kaya maraming salamat po. Ito pa, meron pang isang pahabol po dito, yung kumpare buo ko ito na si Paring Homer Mercado. Mm-hmm. Ito yung may-ari ng HM na mga bus sa loob ng
1: HM.
0: Sa Cebu Pacific. Concessionary siya. Talaga, lahat ng bus na nagsiservisyo.
1: Diesel type din yun, ha?
0: Lahat to. Pero mayroon na siyang bago ngayon na electric.
1: Yung plate, no?
0: Yung bago niya ngayon na inilabas na 50 units ngayon na bagong-bago.
1: Okay.
0: Kararating lang nung nakaraan linggo, baka next week siguro, mag-operate na dyan sa NEIA. Electric na yung mga bagong bus niya
1: sa ngayon. Sa loob, yun ba yung nagtatransit sa mga
0: sa
1: aeroplano?
0: Sa loob, kanya lahat. Basta yung HM doon, kanya lahat yan. Cebu kanya din yun.
1: Galing, ha?
0: Galing. Lahat ng mga HM na mga buses na tumatakbo sa Metro Manila, kanya lahat yan, kay Paring Homer Mercado. Kaya maraming salamat, Padre.
1: Dami nun, ha?
0: Dami.
1: At kung nga pala, siyempre, batiin natin ang bagong pamunuan ng National Press Club.
2: Siyempre.
1: No?
0: Ayun, congratulations. Yes. Nakaupo na pala si Pangulong
1: Mina Navarro.
0: Mina Navarro.
1: Isama ko yan sa Baguio. Vice President Benny Antiporda. Secretary.
2: Yan yung mga original na tambay ng
1: Abasola.
0: Ito, tumabati pa dito yung mayor ng La Union, San Fernando La Union. Si Dong Gualberto.
1: Mayor
0: Dong Gualberto ng San Fernando La Union. Nimbag nga biga mo apo.
2: Masarap ang mga beach
1: dyan. May mga bumabati ba, may tumutunog dyan?
0: Dito ha, itong cellphone ko.
1: Sa akin, pag may bumabati sa akin, may tumutunog. Tring!
0: Alam mo naman to. Ito silensyo to eh.
1: Okay.
0: Naka-silent to eh.
1: O, batiin natin yung ating treasurer, bagong treasurer, Jenny Lacorte. At syempre, re-elected ang ating auditor, Lydia Bueno. At ang ating mga director. Syempre, ikaw na, secretary.
2: Ah, si Jojo Celestino, Jojo
1: Sikat.
2: Si Aya Yupanco.
1: Yeah.
2: Oh,
1: Alvin Murcia.
2: Alvin Murcia. Madeline
0: si Dominguez. Aya.
1: Yes.
2: Sino pa?
1: Paul
2: Gutierrez. Jun Mendoza.
1: Yes. Yours truly.
2: Erwin Corpus.
1: Erwin Corpus.
2: Vito Barcelo.
1: Vito Barcelo.
2: At Nino Aklan.
1: Nino Aklan.
2: Kompleto na. Kumain sila ng meeting ng mga nakaraan.
1: Yes, oo. Yan na po ha, ang bagong pamunuan.
0: Sino yung taga-RG? Yung taga-RG na nanalo?
2: Jojo Sikat.
0: Jojo. Oh, alam mo, sikat talaga to eh.
1: Pangalan pa lang eh, sikat na talaga eh. Sikat, di ba?
2: Oh. Uy, yung ating shoot fest sa August 1, tuloy-tuloy na po
1: August 1, oo.
2: Shoot fest natin.
1: Tuloy na sa August 1. Shoot fest, anong oras yun, Pangulo? Ay, Secretary.
2: 6 o'clock in the morning.
1: 6 o'clock, saan?
2: Sa Camp Caringal.
1: Camp Caringal.
2: Quezon City. One day affair lang po ito.
1: Okay.
2: Meron po tayong...
1: Hindi na kailangan sila magdala ng baril.
2: Hindi na, meron naman sila.
1: Saka, walang entry fee.
2: Meron registration.
1: Magkano?
2: 1,000.
0: Announcement lang to Sir Dennis at saka Sir Boying, Secretary. Dahil nga meron tayong bloodletting na gaganapin sa July 17 dito sa Quezon City Circle. Umaga, magsimula ng umaga, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Ito ay libre po na yung ating mga driver, kasama dito yung mga motorcycle driver, TNBS driver, jeepney driver. So ito po ay voluntary po na magkakaroon po kami ng bloodletting dyan sa Red Cross.
2: Anong araw to?
0: Sabado po.
2: Sabado.
1: Okay. Yung sa atin, 17.
2: Ha?
1: Yung shoot pass.
2: August 1 yun.
1: August
2: 1 yun.
0: July 17 naman
2: ito. July 2.
0: Sa pamumuno ni Ma'am Elvira Medina.
1: Okay. Doon sa shoot fest na yan, pwede makahiram ng baril. Ganun,
2: meron.
1: Kahit hindi ka magdala. Oh, okay.
2: Kaya lang, ang karamihan shooter kasi may sariling baril may, yan. Yung daladala nila yan. So tayo naman, ako naman, wala naman akong sariling baril.
1: Wala rin ako.
2: Manghihiram lang tayo.
1: Oo, manghihiram lang tayo. Yes. Kasi, kapagpasalamat tayo sa papi ha, sa pag-imbita sa atin.
0: Yung baril kasi ni Sir Boying, exclusive lang yan. Sa loob lang pumuputok.
2: Ano yun? Nagkita kami nung meeting nung ano, nung PT Poms.
1: Okay.
0: Joke lang yan.
2: Kalanto nga pala yung papi pala, nabanggit ko po yung insurance ninyo. So, yung number mo pala, pabigay kay Nelson pala, tol.
1: Sige, bigay ko.
2: Tamo tawagan si Kalando. Nag-usap na kami kasi interesado rin yung papi. Yung
1: papi yung inasinan ko yung nag-shooting kami.
2: Public Health Association from the Philippines.
0: At saka ang maganda dito, Sir Boying, Sir Dennis, kami po ay yung mga barangay, mga munisipyo, mga city government, pwede po kaming pumunta doon na magbigay ng pre-seminar. Libre po ang seminar.
2: Alin kaya, to yung sa insurance to?
0: Itong insurance po. Kahit ito pong itong ating magbibigay din kami ng libreng training itong ating mga organic fertilizer at saka itong biodiesel, magbibigay din kami ng free training po kung paano i-operate yung machine na dito na po gawa. Hindi na po galing sa ibang bansa. Kaya yung halaga ng ating machine na pag-refine ng biodiesel, i-compare mo doon sa bibiliin nyo ho sa Australia, bibiliin nyo po sa iba't ibang bansa, halos triple po yung presyo.
1: Oh, pero teka, mabutol muna kita. Alam mo naman si Kalando eh, kapag kausap mo, ang daming mga topic na napaka-interesting. Pag ikaw ay kausap namin, para kaming may hawak na encyclopedia. Anyway, Kalando, i-ano natin yan ha, i-discuss natin sa ibang mga araw. At medyo kinakapos na tayo sa oras, no? At kaya papasalamat tayo sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Siyempre, salamat po Sir Alan Alianige. Salamat po kay Yusek Kat De Castro, no? Tama ba pangulo, no? At kay andyan sa dito rin sa booth natin yung ating mga technical officers and staff, yan sila Engineer Roban Malilin, Arnel Villamor, Mark Bukiron. Kaano-ano kayo ni Mark Bukiron, yung kaibigan ko na ano ah.
2: Hindi, may tatanong nga rin ako sa kanya kasi may kakilala Bukiron. Ang mga Bukiron.
1: Oh. Rose Ann Erno, Joy Timidan. Uy, nandiyan si Joy.
2: Si Ligaya.
1: Oo. Oh, yan ang ating executive producers, Tess Ramirez at Isabel Silang. Ayan, no? Si Joy Timidan, nandiyan ha.
0: Ito pa, tatlo pa nagpapahabol. Oh, yung sige, ating yan, national national chairman po ito, Sir Boying.
1: Sabi ko
0: ng
1: sa iyo,
0: NFTC, yung National Transport Cooperative na chairman, ay ito bumabati rin po ng ating karawan. Si Mr. Misael at saka si Idcomia. At saka ito po si Emilio, ang tawag ko dito, hindi ko ginagamit yung kanya apelido. Emilio Arabo ang patawag ko sa kanya dahil Arabo. Pangulo po ito ng Muntinlupa si Arabo kung tawagin namin.
1: At talagang ito, apelido niya Arabo?
0: Hindi Arabo.
1: Ay, ano mo lang.
0: Ako nagbinyag sa kanya ng Arabo. Oh. At saka si Joe Marie Lagmay ng Pangulo natin ng Cavite. At saka si June. Ng Cavite at saka si paring Olan diyan sa Cavite City. Ay, okay. Maraming salamat po sa lahat ng bumati sa atin at maraming salamat po mga kababayan dahil alam niyo ho magtatapos na po yung programa ng ating napakagagandang lalaki dito na magsimula yung gandang lalaki kay Dennis Napoli, director po ng NPC at saka ang ating secretary ng ating secretary ng NPC si Paring Boy.
1: Ma'am Tess, Ma'am Isabel, may bago na pong host kayo. So dati ko closing.
0: Hindi.
1: Sa biro lang po. Hindi, baka may mensahe ka para sa ating publiko.
0: Hindi, ang mensahe lang po natin mga kababayan po. Ang mensahe po ng inyong lingkod bilang nanunungkulan na Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ako po, ang aking laging sinasabi, wala pong ibang babangon sa ating bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Tangkilikin natin ang tatak Pinoy na gawang Pilipino.
1: Yun, ganda, no? Ganda. Diba? Oh, salamat po, Kalan.
2: Sabi lang pagwakas ng ating programa ngayon,
1: oh, yeah,
2: papatiin kita ng maligayang bati sa iyong karawan. Bukas.
1: Pwede ba natin tugtugan ng ano, happy birthday? Meron ba dyan, Roban? Happy birthday sa'yo ang pagkain. Aha! Aha! Happy birthday.
0: Thank you.
1: Ma, gusto Kalando. Oh, di ba?
2: So with that, solid. Sa ngalan pa rin po ng National Press Club, ang inyo pong kalihim, hindi na pangulo, Boying Abasola, kasama po si Director Dennis Napoli and yes, of course po, our special guest, ang ating birthday celebrant, si Kalando Marquez.
1: Maraming salamat. God bless. Salamat.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Kita, kaalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den.
4: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa pagkapanalo ni Alex Ayala sa ikatlong round ng Wimbledon Championship. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Proud na proud si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nang magpaabot ng pagbati sa Filipina tennis sensation na si Alex Ayala para sa pagkapanalo nito sa ikatlong round ng 2026 Wimbledon Championship. Sa media interview sa Vancouver, Canada, inilarawan ng Pangulo si Ayala bilang world-class at terrific na nagsisilbianing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Sabi ng Pangulo, unang beses pa lamang manalo ni Ayala, alam na niya na marami pa itong tagumpay na masusungki. Bili ni Pangulo Marcos sa atleta, ipagpatuloy ang pagpapamalas ng kanyang galing, lalo't ang mga Pilipino patuloy na nakasuporta sa kanya. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, House Speaker Boji D. nagpaabot din ng mensahe kay Alex Ayala sa pagkapanalo nito sa third round ng women's singles match sa Wimbledon Tennis Championship na ginaganap sa London. May ulat si Melanie Valdez-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binati ni House Speaker Faustino Boje D. III ang tennis star ng Pilipinas na si Alex Ayala sa pinakabago nitong tagumpay sa Wimbledon. Pinataob ni Ayala ang world number 3 na si Iga Swiatek, ang defending champion ng Wimbledon. Ayon kay Speaker, ang historical win ni Ayala ay karangalan ng bansa at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Ayon pa kay D., ang kahangahangang performance ni Ayala ay higit pa sa simpleng pagkapanalo bagkus simbolo ng tiyaga at kahusayan para sa susunod na henerasyon. Tiniyak din ni D. kay Ayala ang suporta ng mamamayang Pilipino habang ipinagpapatuloy nito ang pag-ukit ng kasaysayan sa Wimbledon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, direct flight ng Air Macau sa Maynila nagbabalik matapos naman ang halos 2 taon. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling binuksan ng Air Macau ang direktang biyahe nito mula Macau patungong Maynila, isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa turismo at koneksyon ng Pilipinas sa Greater China Market. Ang pagbabalik na nasabing direct flight ay malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT matapos itong suspendihin ng halos 2 taon. Ayon sa ahensya, mas mapapadali nito ang paglalakbay ng mga turista, negosyante at overseas Filipino workers sa pagitan ng Macau at Pilipinas. 5 beses kada linggo ang magiging operasyon ng Air Macau tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at Linggo. Target naman ng airline na gawing araw-araw ang biyahe nito pagsapit na September 2026. Dumating sa NAIA Terminal 3 ang unang flight ng Air Macau mula Macau dakong 1:45 ng hapon kahapon na may lulan na 118 na mga pasahero. Sinalubong ang mga ito ng mga kinatawan ng DOT bago umalis pabalik dakong 3:10 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, Department of Agriculture magtatayo ng malalaking seed storage facility para naman sa climate resilience. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglaan ng 550 milyong piso ang Department of Agriculture sa loob ng 2 taon para magtayo ng seed storage facility sa buong bansa. Layunin itong mapalakas ang supply ng dekalidad na binhi at maprotektahan ang agrikultura laban sa epekto ng papagubagong klima. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., itatayo ang mga pasilidad sa lahat ng rehiyon upang maiwasan ang kakulangan ng binhi tuwing may kalamidad at supply disruption. Maglalaan ng 250 milyong piso ngayong taon at 300 milyong piso sa 2027 para sa proyekto na ikakalat sa mga pangunahing agricultural areas sa bansa. Ang Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo at lindol ay target naman siguro ang tuloy-tuloy na supply ng binhi sa pamagitan ng mga pasilidad na ito. Sa Bureau of Plant Industry sa Quezon City, may upgraded storage facility na kayang mag-impact ng hanggang 9,000 sako ng binhi at gumagamit din ng solar power para sa operasyon. Ayon pa kay Laurel, makatutulong ito sa mas matatag at mas efisyenteng seed supply system sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radyo Publiko 738
1: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
1: The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
13: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikalima ng buwan ng Hulyo, July 5. July na po tayo sa taong 2026. Napaka

0: again, ah, when you thank visit you so here much. In the Philippines.
1: Thank you. Salamat.
0: Thank you, salamat. Gob, let's go on for our the next ano before we take a break. Introduce na po natin yung mga next natin na ano bago tayo mag-break, mga 3:35 po tayo mag-break. Ang susunod nating topic, Gob Cora. Ay patungkol sa
2: handa at opo. Kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang panauhin natin ay si Robert Douglas, administrator ng PRC Rizal Chapter. We're still waiting for Ms. Griselda Longa, Manager, Disaster Management Services, Philippine Red Cross National Headquarters.
0: Hello, good afternoon, Sir Robert.
3: Good afternoon po, Gokora and Sir Edison.
0: Thank you po for joining
2: once again. Ang unang tanong sa'yo ay gaano nakahanda ang mga taga Philippine Red Cross sa kung anuman disaster na dumating? Kasi alam natin, taon-taon, nakakaroon tayo ng pagbaha at mga bagyo. Ano-ano naging lessons learned mo sa Philippine Red Cross sa mga nagdaang kalamidad bilang administrator ng PRC Rizal Chapter? Go ahead.
3: Gob Cora, sa Robert. Rizal Chapter po, yung ating paghahanda ay nakabatay doon sa itinuro sa atin ni Chairman Gordon, ano, yung ating 4 P's. Sa disaster preparedness, yung predict, plan, prepare, at saka yung practice. So, sa una po, yung sa predict po natin, ang ginagawa po natin ay sa tulong po ng ating mga volunteers, ay sinusuri po natin yung mga areas po natin for iba't ibang panganib, no? Katulad ng landslide, pagbaha, sunog, at kung ano-ano pa. Kumbaga, minamap out na po natin or hina-hazard mapping, no? At saka risk assessment. And sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng malinaw na assessment sa lugar po natin, nagkakaroon po tayo yung second po natin, no? Yung pagpaplano. So tayo po ay nagkakaroon ng mga trainings, contingency planning, maigting na koordinasyon sa ating mga local government units, partners, and iba pang stakeholders po natin para po kapag dumating ang isang kalamidad, malinaw na po kung ano po yung ating pwedeng gawin. And kasama na rin po sa pagpaplano, yung pag-recruit ng ating Red Cross 143 volunteers po natin sa iba't ibang barangay, and automatic po na pag-train po sa kanila, no? Kasabay na po noon yung ating tinatawag na preparedness or ikatlo nating P, no? So patuloy po natin sinasana yung mga volunteers and staff po natin dahil hindi natin masasabi Gugkora ano kung kailan mangyayari yung kalamidad sa ating lugar. At syempre pa para malaman po natin kung meron po bang natututunan yung mga staff and volunteers po natin sa ginagawa nating pag-training sa kanila, nagkakaroon po tayo ng mga simulation exercises or yung tinatawag po nating practice natin, ano. So, magkakandag po tayo ng mga simulation exercises para mapaghandaan po natin, lalo na yung ating pinaghahandaan ngayon, yung 7.2 earthquake magnitude, no, sa National Capital Region. Dahil sa dami ng nangyayaring lindol, ano, sa Cebu nung nakarang taon, ngayon sa GenSAR naman po, ano, GenSAN, ay talagang masa, ginagawa po namin ang lahat ng magagawa po namin na paghahanda para pag dumating po yung ating 7.2 magnitude earthquake ay handa-handa po tayo.
2: Bilang administrator ng PRC Rizal Chapter, gaano kabilis ngayon ang Red Cross sa pag-responde sa isang kalamidad? At ano-ano ang nagiging ugnayan at paano nakipagtulungan ang mga chapters natin sa kanilang mga nasasakupang LGUs? Sapagkat ang Rizal Chapter ay sa aking palagay pinakamalaki at maraming nasasakupang mga local governments. Go ahead, Robert.
3: Ang ginagawa po natin Gokora ngayon ay katulad po ng nabanggit ko kanina, patuloy po tayo nag-ipag-ugnayan, no, sa ating mga local government unit. Tama po yan, Gov. Si Rizal Chapter po ay isa sa pinakamalaki ang area of responsibility. Meron tayong kalahati po ano ng National Capital Region at entire Rizal Province ang ating nasasakupan. Kaya naman po sa tuwing po may kalamidad, kami po talaga ay nagpuporsige na mapabilis ang ating responde sa pamamagitan ng

0: pag-recruit ng mga volunteers ano sa bawat area ng aming nasasakupan para mabilis po tayo makakuha ng reports kung ano po ang mga nangyayari sa ating nasasakupan at mabilis din po ang respondi po natin. Kasabay nun po, Gumpora, ang ginagawa din po ng Rizal Chapter ay patuloy po tayo na ikipag-partner sa mga private sector para matulungan naman tayo sa pag i-equip no, sa atin ng mga iba't ibang disaster response equipment. Dahil kahit pa may volunteer po tayo, kung wala din po tayong kakayahan no, pagdating sa equipment, no, response equipment and communication equipment, mapapabagal po yung ating pag-responde. So sa tulong po ng ating mga partners, private sectors, tayo po ay nakakakuha ngayon sa Rizal Chapter ng mga suporta pagdating sa ating equipment, ano? Lalo na sa blood service po natin, Gumpora. Mga nakarang araw, nakarang buwan, tayo po ay nakatanggap ano, ng iba't ibang equipment galing sa Rotary Club. So isa po yan sa mga pinapaigting po natin talaga na partnership sa private sector para matulungan po tayo na mapabilis at maparami ang ating mapalawak ating manatutulungan sa area po natin.
1: Gobkora, commercial break muna tayo mabilis po at tayo magbabalik po kaagad sa ilang mga paalala.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. The power of
4: humanity. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, nagbabalik po tayo at gaya po ng ating tinatalakay po ngayong hapong ito tungkol sa National Disaster Resilient Month, tayo ay nagkaroon po ng kasalukuyan po tayo nagkakaroon ng itong training para po sa mga 143 natin. Noong nakaraang pong dalawang araw, Webes at Biyernes, tayo ay nagkaroon po ng training para sa mga National Capital Region Chapters kasama Region 1 2 and 3. At nung nakaraang linggo naman po sa mga 143 po diyan sa mga sa atin sa national headquarters, at yan po ay magpapatuloy po sa susunod na linggo. Ang tabayanan po natin kung ano mga chapters, baka mga taga region 4, 5, 6 po yan, o region 4 and 5. Gob Cora?
9: Yes, sa pagpapatuloy natin, tatanungin natin si Robert, ano-ano ang programa ng Philippine Red Cross sa inyong chapter ngayong Disaster Resilient Month? Ano-ano ang mga learning experiences ang nararanasan nyo sa disaster responder? Go ahead.
0: Bukora sa celebration po ng ating Disaster Resilience Month, ang result chapter po ay makakaroon po ng 3 growing activity this coming July 11 yes. sa Sitio Isiro, Barangay San Jose, Antipolo City.
1: Mm-hmm.
0: So ito po ay launching din po ng 3 planting and 3 growing activity po ng Philippine Red Cross sa buong Pilipinas, na ang layunin po ay makapagtanim po ng 100,000 saplings. Sa result chapter po, this coming July 11, tayo po ay ang goal po natin ay makapagtanim no ng 3,000 saplings. Pero po Gugora, ito po ay initial lang po lamang, kasi dito po sa NCR ang goal po namin ay makapagtanim ng 7,000 saplings no, kasama na po natin ang mga National Capital Region chapters po natin dito.
1: Mm-hmm.
0: And of course, maliban sa tree planting and tree growing activity po na gagawin po natin, tayo po ay magkakandak po ng iba't ibang disaster preparedness training activities po sa mga schools, mga barangay, para mapaghandaan po natin ang kung anumang kalamidad na pwedeng tumama po sa atin. And aside from that, kami din po ay magkakandak po ng iba't ng iba't ibang first aid training ano and CPR caravan sa mga schools and communities, dahil po this coming July 17 ay National CPR Day naman po ano, pero pinagsama na rin po namin, kasi iisa lang po ang layunin ano, ay maging handa po tayo kapag may kalamidad. So yun po Gora ang mga activities na gagawin ni Rizal Chapter in celebration po of Disaster Resilience Month.
9: Alam mo, hindi natin dapat iwanan ang sitwasyon na ano-ano ang epekto ng paglaganap ng maling impormasyon o fake news pagdating sa disaster response, at paano ito maiiwasan. Kasi siguro nakaroon na kayo ng mga balita kung saan makakaroon ng bagyo, kung saan hindi naman tama. So paano nyo natutugunan ang mga naging challenges sa disaster management service sa mga nakalipas na kalamidad? Kasi palaging napipintasan ang Philippine Red Cross sa mga communities na hindi karakaraka nakagalaw o naka-aksyon. And therefore, pinapakita nyo na sa mga karanasan ninyo ay mabilis ang inyong pag-respond sa disaster. Go ahead, Robert.
0: Base po sa karanasan po ng result chapter, Gugora, ano, totoo po yun, hindi natin maiiwasan ngayon yung mga fake news. Pero po, ang ginagawa po namin sa result chapter para maiparating po natin sa mga volunteers po natin, sa mga partners, and even po sa public po natin, sa publiko, patuloy po kaming nagbibigay ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga group chats. Update po namin sila from time to time para yung mga nakukuha po nila mga impormasyon ay talagang nanggagaling po sa atin at totoo. And doon naman po sa mga issues and concerns na sometimes po hindi po tayo nakakarating on time ano, and real time, nangyayari po yan paminsan-minsan sa ating operasyon. Maraming challenges, Gubkora, ang ating naranasan. Ano. Isa na po doon is kapag meron po mga disaster or calamities po ano, isa sa mga automatic na bumababa ano or nawawala is yung komunikasyon. Kapag nag-brown out or nawala ng signal, isa po yan sa nagiging challenge sa amin, yung makapag-report on time. So, ang ginagawa po namin ngayon, isa yan sa tinutugunan natin, kaya ang chapter po ay bibili po tayo ng Starlink, no? sa utos po ng ating national headquarters para in case doon sa mga areas na mahina ang signal kapag merong bagyo, ay meron po tayong magagamit ano, na internet para makapag-report po tayo agad. Kadalasan po, Gobcora, hindi naman po late ang response. Kadalasan lang po, late lang po ang report na nakakarating madalas dahil nga po doon sa mga challenges natin pagdating sa communication po.
9: Ano naman ang naging challenges na natutunan ninyo ng Disaster Management Service sa mga nakalipas na kalamdad? Dahil siyempre, ang gusto natin ay, dahil ngayon ay Disaster Resilient Month, ay patuloy na pag-improve. Dahil ang gusto natin, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito ang National Disaster Resilient Month episode ng ating programa. At hinahangaan kita dahil matagal ka ng administrator ng PRC Rizal Chapter. Gano'ng katagal ka ng administrator ng Rizal Chapter?
1: Ako, si Sir Robert
0: total
1: pa.
0: In total po, Govcora, ano? Sa servisyo po natin sa Red Cross, 16 years na po tayo sa Red Cross bilang empleyado po.
1: Dati siyang Caloocan na administrator, Govcora. Dati siyang administrator. Ilang taong ka sa Caloocan, Sir Robert?
0: 9 years po, Sir Edison, bilang administrator ng Caloocan. Pero po originally, Rizal po talaga ako galing.
1: Yan, oo.
0: Opo, dito po talaga ako, nag-volunteer po muna tayo. Ano? Tayo po ay volunteer muna bago tayo pumasok bilang empleyado ng Red Cross.
1: Anong pinagkaiba nyo nung administrator ka sa Caloocan ngayon nasa Rizal? Anong mga nakita mo mga pinagkaiba? Mga base sa experience mo, Sir Robert?
0: Ang pinakauna po doon, Sir Edison, ang lawak, no? Ang laki ng Rizal Chapter compared sa Caloocan. Ang Caloocan po ay isang opisina lang, isang opisina lang po 'yan and isang city. Pero po si Rizal Chapter ay meron po tayong 9 offices, ano, yung ating pinamamahalaan.
1: Dami.
0: And kalahati po ng National Capital Region, meron tayong 8 branches and isang main office, ano, and yung entire Rizal province. So sa laki ng area, minsan po kapag nagbi-visit ako sa mga branches po natin, isang araw yung ginugugulan, no, para makaikot man lang or mapuntahan man lang yung isa o dalawang branch po natin. So yun po ang nakikita po sa pinagkaiba na compared, no, doon sa pinanggalingan kong chapter, yung Caloocan chapter.
1: At hawak mo rin ng Paranaque kay Govcora.
0: Opo. Ang Paranaque branch po natin ay under din po yan ng Rizal Chapter.
1: Govcora?
9: Alam mo, taon-taon, nagkakaroon tayo ng pagbaha at mga bagyo. Ano-ano ang nagiging lesson learned ng Philippine Red Cross, particularly sa mga nagdaang kalamidad, sa yung kaalaman, Robert, bilang PRC Rizal Chapter?
0: Marami po tayo natutunan, Govcora. Every disaster is a unique. Pero marami po tayong natutunan, katulad po ng kakayahan po natin, ano. Minsan po ngayon sa dami ng nangyari ng nakaraang taon na mga typhoons at mayroong panglindol po na deploy po tayo sa Cebu, ano. Isa sa mga nakikita ko is kailangan palakasin po talaga natin yung community-based volunteers po natin. Hindi po madali ang magresponde lalo na kapag affected po halos lahat ng community natin. So mas maigi na isa sa mga nakikita kong solusyon para matulungan ng mas mabilis ang community po natin ay i-train po natin household level. Dapat lahat ng pamilya may alam patungkol sa disaster preparedness or basic first aid man lang, at least meron man lang isa sa pamilya ang marunong mag first aid. Dahil in reality, Govcora, matagal po bago nakakarating talaga ang responde. Dahil lalo na kapag may baha, hindi agad makapunta yung mga ambulance natin. And marami pang factors po yan. So isa sa mga pinakamahalaga na magawa po ni Philippine Red Cross ay palakasin yung ating mga community sa pamamagitan ng pag-trained household level. bahay-bahay, yun po ang nakikita kong solusyon. Lalo na nagubkora kapag dumating yung panahon ng lindol.
1: Yes.
0: Nakikita na po natin yan sa mga nangyari sa ibang lugar. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po talaga makakarating agad yung mga responders. So, ang solusyon dapat bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, may marunong man lang mag-first aid at dapat naghahanda na sila. No? Alam na dapat nila kung saan sila pupunta kapag nagkaroon ng lindol. May usapan na. Ano yung mga importanteng dapat binibit-bit po nila para kapag nangyari po yun, dapat alam na ng bawat pamilya ang gagawin po.
1: Ayun. Gab Cora.
9: The last two questions, no? Masasabi nyo ba na resilient na ang mga tao sa inyong nasasakupan pagdating sa maaring epekto ng mga malalakas na bagyo kagaya ng pagbaha at mga landslide? And finally, kumusta na ang programa ng PRC Rizal Chapter pagdating sa safeguard? Dalawang questions na talagang kailangan nating masagot kung tayo may programa para mamonitor natin na totoo ba na may kalinga tayo hatid ng Red Cross.
0: Opo. Ang yung unang tanong po natin po Gogora ano, kung yung regarding po ng safeguard para mas mabilis kasi yun po talaga ang gustong-gusto ni Chairman na ma-achieve po natin ano. Ang safeguard Gogora sa Rizal chapter ay patuloy po naming ikinakampaign ano sa mga public and private schools, sa mga local government units, and pagdating po naman sa mga kabahayan, communities po natin sa Red Cross 143, ini-encourage po natin na mag-member sa Red Cross. Dahil para sa amin, hindi lang ito fundraising ng Red Cross, isa rin po itong tulong no para sa mga bawat pamilya. Alam naman natin sa Pilipinas, hindi na talaga dito uso ang insurance. So at least man lang kapag ikaw ay safeguard member, meron kang makukuha kapag merong nangyari ano, sa iyo. Kapag na-aksidente ka, merong free blood, merong free ambulance, and meron pong maibibili ng gamot kapag ikaw ay na-aksidente.
1: Safeguard, yung okay. Safeguard.
9: Dito nagtatapos ang ating programa Kalinga hatid ng Red Cross. Sa iyo, final comments, final words, Robert. Apo. Sa pasasalamat sa mga bumubuo ng Rizal Chapter kasama na yung mga namumuno,
1: yes,
9: at mga kasapi, mga miyembro
1: board
9: ng Rizal Chapter.
1: Board at saka go ahead, Robert. Volunteers.
9: Pasasalamat.
1: Branch.
0: Apo, gusto ko pong pasalamatan muna, Gob. Ano? Kayo po, ang programa po natin sa Philippine Red Cross, itong ating programa, dahil nabigyan po kami ng pagkakataon para ma-share namin yung mga ginagawa namin sa Rizal Chapter. Sa atin naman po mga volunteers, staff, and board of directors, and even our partners, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga programa ng Philippine Red Cross. And hopefully, mapatuloy po yung ating partnerships at mas marami pa tayong matulungan sa mga susunod na panahon.
9: Gokoran. Kailangan talagang masuportahan natin ang safeguard para mas marami tayong matulungan at matiyak natin na ang Red Cross ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang komunidad para mapalakas natin ang Philippine Red Cross. Ito na lamang at si Edison ang magsasara ng ating programa.
1: Gob, meron po ba kayong panalangin, ating prayer for the nation? Yung inyo pong panalangin? Andyan po ba sa inyo? Yung Gob Cora, andyan po ba yung prayer for the nation natin sa inyo?
9: Alin?
1: Yung prayer for the nation po. Prayer for the nation. Yung inyo po yung...
9: Akala ko ipa-flash na lang ngayon eh.
1: Ayan po. Paki-flash
9: na lang ngayon. Next week na lang.
1: Sige. Yan po yung ating prayer for the nation. Oh, okay.
9: Prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start a change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me.
1: Okay. Maraming salamat at yan na po ating programang kalinghatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At nais nating pasalamatan siyempre ang ating laging kasama, si Governor Corazon Alma De Leon, na lagi nating kapanayam. At siguro sa mga susunod na pa ating mga episode ay makakasama natin muli ang ating dating laging kasama dito, si Governor Joy Halandoni. At siyempre, nais din nating pasalamatan ang ating administrator na si Sir Robert Dacles. Maraming salamat po. At syempre sa ngalan po ni Ma'am Criselda Longa, si Ma'am Ising ay medyo meron lang po siyang sakit ngayon at may karamdaman, kaya po siya hindi nakasama sa atin. At masama ang pakiramdam, get well soon po Ma'am Ising. Kailangan niyo pong magpalakas dahil ang isang malakas na bagyo ay paparating at kailangan natin nitong maghanda at mag-monitor sa mga anumang maaaring mangyari itong si Bagyong Inday daw. At siyempre, nice din nating pasalamatan ulit yung mga kasama natin kanina, si Sir Sirsha Ayobi. Paalis po siya at 8 years po siyang country representative natin sa American Red Cross. At itong si Sir Robert Dacles. At yan na po ang ating programa, Kalingatin Natin ng Red Cross. Tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na linggo. At mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At siyempre, meron tayong makakasamang isang chapter, ha. First time natin siguro itong makakasama sa susunod na linggo. At tabihanan po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Oras, eksakto, 3:55 ng hapon.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita,
11: thank you,
10: is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Philippine Standard Time, 3:55.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pabor sa pag-ban ng video games na kinakatampukan ng mga karahasan at patayan. May ulat si Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mag-iisang taon na wala nang buksan ng administrasyon ng investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit tila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakararamdam ng hiyang sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pakiramdam pa na natural lamang na mayroon silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto ng bayan. Sa panayam sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usaping ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nila na makatanggap ng bahagi ng project fund. Sabi ng Pangulo, hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Mangangailangan lamang anya ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Department of Energy patuloy sa 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa mga PUVs. My live report si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy na ipinatutupad ng Department of Energy o DOE ang fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle o PUV upang makatulong na mapagaan ang gasusin sa krudo ng mga tsuper. sa ilalim ng Whole of Government Program na binubuo katuo binuo katuwang ang Department of Transportation, LTFRB, DICT at Land Bank of the Philippines, makatatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel. May limitasyon itong hanggang 150 liters kada linggo na katumbas ng tinatayang 1,500 pesos na matitipid sa kanilang fuel expenses. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ang operational costs ng mga PUV driver at matulungan silang mapanatili ang kanilang araw-araw na kita sa kabila ng patuloy na hamon sa presyo ng langis. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 na gasolinahan sa buong bansa ang kalahok sa fuel subsidy program na nagbibigay ng mas malawak at mas madaling access sa benepisyo para sa mga kwalipikadong PUV drivers. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Department of Human Settlements and Urban Development na mahagi ng land title sa mga informal settler families sa Antipolo sa ilalim ng 4PH. May ulat si Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mahigit 800 informal settler families sa Antipolo City ang tumanggap ng kani-kanilang land titles sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Pinangunahan ito ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program na layong magbigay ng seguridad sa paninirahan para sa mga benepisyaryo. Ayon sa mga miyembro ng San Isidro Labrador Homeowners Association, ang pagkuha ng mga titulo ay nagwakas sa mahabang taon ng kawalan ng katiyakan sa kanilang tirahan. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang bawat titulo ay sumasagisag sa karapatan, seguridad at mas matatag na kinabukasan ng mga pamilya. Tiniyak nito na magpapatuloy ang pamamahagi ng mga lupaing pabahay ng pamahalaan upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng disente at abot kayang tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At pangwakas na balita, mga estudyante sa Muntinlupa City dumaan sa First Aid at Basic Life Support Training. May ulat si Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Dumaan sa Disaster Risk Reduction Training 2026 ang mga elementary students mula sa iba't ibang eskwelahan sa Muntinlupa City. Katuwang ang DepEd Muntinlupa Schools Division, naturuan ng mga bata kung paano dapat maghanda sa panahon ng mga sakuna at kung paano tutugon sa panahon na may nangangailangan. Ilan sa mga itinuro ay ang basic life support at first aid training na magagamit kapag may emergency at kailangan magbigay ng paunang lunas habang naghihintay ng propesyonal na tulong. Layo naman ang programa na mahubog ang mga kabataan na maging responsable at may sapat na kaalaman upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at ng kanilang komunidad. Nakatanggap naman ang lahat ng batang kalahok ng first aid kit na maaari nilang magamit sa oras ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1270. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: 1-800-981-7738.
21: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga balitang mahahalaga. Mga usaping hindi binabaliwala. Talakayang detalyado at malaman.
23: Ibigay ko namin sa inyo mga good news. Sa mag-aati doon sa inyo mga good vibes.
22: Mark in.

0: tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Papasukin po muna natin ang kapapasok lamang na balita. PR-001 flight na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Liza Marcos kasamang Philippine delegation na kabilang sa official visit ng punong ehekutibo sa Canada nakalapag na sa Villamor Air Base ngayong hapon. Ang buong detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Ay, nakalapag na nga sa Villamor Air Base sa PR-001 flight na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagkatapos ng 4 na araw gumpay na official visit sa bansang Canada. Inaasahang bababa na si Pangulong Marcos doon sa PR-001 flight kasama si First Lady Liza Marcos at iba pang kasama sa delegation kagaya ng ilang mga cabinet members nakasama doon sa official visit ng Pangulo sa Canada. Matatandaan na 4 na araw doon si Pangulong Marcos na kung saan ay ilang mga agreement ang napag-usapan habang nagkaroon din siya ng bilateral meeting kay Prime Minister Mark Carney habang nakapagpulong din sa iba't ibang mga business groups ang Pangulo at ang isa sa mga pinakamagandang balita ng biyaheng ito ng Pangulo ay yung nakuha ng bansa na $2.5 billion na commitment na investment ng iba't ibang mga negosyante na mula sa Canada. May babalik tayo mamaya as soon as magkaroon pa ng ilang development dito sa pagdating ni Pangulong Marcos sa Villamor Air Base kaugnay nung katatapos ng 4-day official visit ng Pangulo sa Bansang Canada. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Maraming salamat Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nantabayanan po natin ang pulso ng Pilipino kasama si Vance Fernandez.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
11: Killer Joe, go!
10: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Pinalakas. Pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo.
20: Radio Pilipinas
21: and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
23: World Service
24: Sports Radio.
25: Ang tagintig ng
26: FM
27: at lakas
28: ng AM
29: sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radio Magic 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radio Pilipinas.
36: Radio Publiko
37: 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: the AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas
46: and Capital 104.3 collab.
47: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
48: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
49: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
48: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
50: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
48: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
47: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
51: Discipline is the key.
52: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
53: Kilatisin ang sarili.
52: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
54: Importante rin na ating laging isipin.
52: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
55: Isang mahalagang paalala
56: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
57: Public service announcement
14: from PBS,
58: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
59: anytime, anywhere.
1: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
60: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras ay alas 4:21 at marami tayong mga mapag-uusapan. Mamaya may guest tayo, si Mr. EJ Lazaro. Pero bagong lahat, dahil sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay pansamantalang
1: pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
0: Okay. Yan. Oh, konting ano lang ha. May pumasok sa ano daw eh. Doon sa phone. Anyway, yan ha. Dahil sa ilang technical adjustment ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Simula sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 7 to 8 kHz, asahan ang mas malinaw at mas mapapaigting o pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik at pagtitiwala. Okay, ayan ano. Huwag ho kayo mag-alala, babalik din kami sa 7 to 8 kHz. Anyway, ngayong araw na to, dumating na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam naman natin, mula yan sa Canada, kasama ang kanyang butihing asawa na ating First Lady, Liza Marcos. So anyway, you know, at magpapasalamat muna tayo sa ating dito sa PBS, ang ating OIC director na si Mr. Alan Alyanige. And we have also ang tech natin, si, okay, mga guwapo, si Orlando B. Lopez. Guwapo, pero magaganda naman si Joy Timidan. Ayan ha, nakatingin. At si, siyempre, ang ating muse na si May Vidania. At, siyempre, sino? Si Ai? Si Ai ba yan? Oh, talaga? Oh, Ice baby daw siya. So anyway, batiin ko lang si Miss Jamia Chan at ang lahat ng mga nag-birthday, no? This coming July 8, si Justin Zachary Ramos. At siyempre, ang gwapong-gwapong dyan sa Philippine Red Cross. Walang iba, si Edison Enriquez. Available pa ho siya. Please, ano, dial. Hindi, joke only, no? So, anyway, ayan, bakit wala ako? Nasa monitor ba ako? Anyway, at si Mr. Boyet Visconde at ang din dyan sa AYAC, si Doc Lino Reynoso. And we have also si Engineer Hubert Temprosa. Okay, ayan, ano? At mamaya-maya, no, makakausap natin si EJ Lazaro. Siyempre, alam naman natin, malapit ng tag-ulan. At di ba ang bala ko sa inyo sinasabi, yung mga basura po ninyo, itabi-tabi lang po ninyo, itapon sa tamang tapunan, ano? Kasi kung, let's say, may mga candy-candy kayo dyan, pwede bang ilagay nyo na lang sa bulsa kaysa makabara sa ating mga kanal? At ang lahat ng ating mga ano, kinukongratulate ko ang ating mga barangay chairman na mga ilang-ilan dyan ay naghahanda na sa darating na ano, tung tag-ulan. At naglilinis na sila ng kanilang estero, ng kanilang mga kanal. At maraming salamat ano, sa inyong mga paglilingkod sa ating bayan. At sana makatulong ng mas malaki. At batiin ko rin si Kurt Leonard Fernandez, Trude Fernandez. At basta, July 8 po, birthday ni Justin Zachary Ramos. Yes, okay. At mamaya siguro makakapanayam natin mga alas 4:30 o 4:30 si EJ Lazaro at mapag-usapan natin kung ano ang dapat nating gawin malapit ng tag-ulan, no? At yung mga mangrove, kailangan natin yan. At yung mga puno na pinuputol, ay nako, wag natin gawin na lahat yan. Dahil yan ang tumutulong para hindi dumalaw ang tubig. Nakakasipsip yan eh. At kaya na tayo lalong lumubog, lalo na mga Maynila, diyan, yung sa Bulacan, dahil nagpuputol ng ano, yung mga illegal logging na tinatawag natin. So anyway, at maraming mga, siyempre, pag tayo ay nando doon sa pag-cover sa ating Pangulo sa ibang bansa, meron din kaming questions and answers at direct kaming nakakapagtanong at malalaman ang kasagutan doon sa kanya, no, sa bawat issue na nangyayari sa ating bansa. At ang administrasyon na to ay patuloy na naglilingkod. May benteng bigas at mayroon tayong mga libreng mga healthcare, no? Yung mga yan. At ang mga senior citizen, ha? Yan. Marami kayong matatanggap sa ating administrasyon, sa inyong national government at local government. So anyway, let's have some commercial break.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Cola.
2: Cola. Radio Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: So anyway, we're back, no? At siyempre, isa sa pinakamasipag na reporter na tinatawag ko at talagang bilib na bilib po ako sa taong ito eh. Small but terrible, ika nga, at gwapo naman, ha? At smart and witty. Yan ang di-describe ko sa'yo. So anyway, si Mr. E.J. Lazaro, alam naman natin na marami siyang pinupuntahan ng area para sa kanyang pagre-report. Pero siya rin po ay isang delegate ng CFI Terra Asia. Bumati ka muna, Mr. E.J. Lazaro. And please tell me, what is CFI Terra Asia? Wow, may palakpak pa. Okay.
9: May mic ka ba?
8: Nawala.
9: Okay.
8: Okay.
9: Mike.
10: Is yan. Okay. Sige po. Ayan, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Miss Vance, thank you for your introduction. Maraming salamat po. Ayun, nandito ulit ako para bigyang linaw yung mga topic natin patungkol sa environment. Well, naging involved ako sa mga topic na to because of this. Ito yung CFI Terra Asia. Ito yung pinasok natin na parang training dito sa Radyo Pilipinas, sa PBS, BBS, in partnership with Canal France International, yun yung CFI. Yung Terra Asia, yun yung programa nila para sa mga yun, sa mga journalists. Yun yung training na binigay nila para sa mga journalists, para sanayin silang gumamit ng iba't ibang tools tulad ng artificial intelligence, online tools, OSIN technology. Ito yung mga open source internet tools na available online para sa pagsisiyasat ng iba't ibang istorya, hindi lang sa environmental story. Yun yung CFI Terra Asia. At yung isa sa mga una naging produkto natin dito, yung isa nating pinalabas last time nung February, ito yung Biyaheng Depa. Ngayon, ito na yung part 2 na ating part 2 ng ating proyekto with CFI Terra Asia. Ito naman ay patungkol sa isang mangrove forest dito lang sa Metro Manila.
8: Okay. So what else can you discuss tungkol dito? Kasi alam naman natin, no, na may kanina bago tayo magprograma, may sinasabi ka tungkol dito sa mga basura, no? Ano ba 'to? Ito ba yung sinasabing sa inside the complex, threat to one of Metro Manila's last remaining mangrove ecosystem?
10: Correct.
8: Yes.
10: Yan. Yung mangrove ecosystem na yan, na tinutukoy natin yan. Actually, ito yung title ng istorya na kapublish ngayon. Live na po yan sa mga nakikinig sa radio.

0: Pilipinas, no, sa radiopilipinas.ph, ating website. May website tayo, no.
1: Sa lahat ng social media
0: platforms. At sa lahat ng social media platforms, marami tayo inilabas patungkol diyan na storya. Itong kwento na ito ay tungkol sa pagsunod sa daloy ng basura, mm-hmm, at paano ito napupunta sa isa sa mga sensitive ecosystem dyan sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. Mm-hmm. Ikaw ba, Vance, nakapunta ka na ba? Kayo po ba nakapunta na kayo sa LPPWP na tinatawag? Alam ko, hindi ako nagkakamali, El Lapachea yung tawag sa kanya. Kung hindi pa, kung medyo luma pa, tawag sa kanya nung araw ay Tambo Mud Flats. Diyan, yan, yun yung tawag sa kanya.
1: Hindi pa ako pinapanganak nun.
0: Pero,
1: hindi ko pa alam yung totoo lang.
0: Oo, pero nakapunta na po ba kayo? Kasi ako, parang nung ginagawa ko lang nung storya na to, tsaka ko lang na-discover na nag-exist itong LPPWP. Itong LPPWP, isa sa mga, ano natin, protected area dito, mm-hmm, sa Metro Manila. Dalawa lang yan, yung meron tayo sa Metro Manila. Yung isa matatagpuan dito sa Quezon City, kapitbahay lang natin. Mm-hmm. Yung
1: Las Piñas.
0: Oh, yung pangalawa na, sa Las Piñas na. Yung una natin is itong nasa Ninoy Aquino Wildlife Park. Mm-hmm. Tapos, pangalawa is, yun na yung LPPWP. Isa sa mga nakitang problema natin, pagdating doon. Actually, pagdating mo doon, maganda eh. Makikita mo ang yabong ng mga puno, maraming mga mangroves, tapos maraming mga bakawan.
1: Bakawan is mangrove.
0: Mangrove. Sabi nga, by the way, sabi, fun fact po ah, sabi ng isa sa mga nakausap ko, hindi daw nga dapat bakawan ang katawagan doon. Ang tama daw ay katunggan. Kasi ang bakawan daw ay species ng mangrove. So, yun. Isa sa mga napag-usapan lang. Pero, going back, dun sa mangrove forest o wetland na yun, marami ring mga ibon tayo nakikita kasi ano yun eh, daanan ng ano, migratory birds. So, maraming mga bird watchers din na pumupunta. Oh. Isa sa mga very noticeable pagdating mo sa lugar ay yung dami ng basura. Sabi nung nakausap natin na superintendent doon, si Mr. Christopher Villarin, ang superintendent ng LPPWP, every other day o almost every day may nagsasagawa doon ng clean-up.
1: Clean up?
0: Yes.
1: Maganda.
0: Maraming sagsagawa ng clean up. Mm-hmm. Pero every day, tuwing pagising nila, pagpunta nila sa LPPWP ulit, ganun ulit karami yung basura na nakukuha. Ha? Truck.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Sino naman nag-i-imbak dyan?
0: Ayun yung tanong namin eh, no? Sabi namin nung una kay Sir Chris, laging may clean up. Maraming mga NGOs, mga kumpanya, government agencies, yes, yung nagsasagawa ng cleanup. Pero bakit ganoon pa rin karami, truck pa rin yung basura? Alam mo ba doon, Vance, pagdating namin, akala namin mga plastic waste lang yung makikita namin. Hindi eh. Nakakita kami ng mga top box ng motorsiklo, lumang tarpaulin, mga gamit sa bahay. Sabi namin, saan to galing? And sinundan at tiningnan namin sa mapa, ano bang very specific dito sa LPPWP? Nagtanong rin kami sa mga eksperto, sa mga taga-DNR, what's very unique with LPPWP? Bakit ganito ang nangyayari sa kanya everyday? So, napag-alaman namin na ang LPPWP, located siya sa Manila Bay. Doon sa Manila Bay, sa bukana niya is tatlong ilog, tatlong tributaries. This is the Las Piñas River, the Paranaque River, and the Zapote River. So tatlong ilog yung pinanggagalingan niya, Metro Manila and Cavite. So sinundan namin yung daloy ng ilog, pumunta kami sa communities. Tinatanong namin sila, may mga nakita kayong nagtatapon? May mga nagtatapon. Kasi isang biro pa nga nung nakausap namin, ang mga tao daw, uso daw sa flying saucer.
1: Ay, oh my God, binabato.
0: Especially daw pag gabi, wala nakakakita.
1: Siyempre, walang nakabantay. Dapat, yes. Wala bang ilaw man lang dyan? O kaya may nagbabantay ng mga barangay? Mm-hmm. Yan ang importante.
0: Yes, very important yun. Tapos, meron pang ang mga nakatira daw malapit sa bukana ng ilog is yung mga hindi naman sa inaano natin, pero yung ibang, yes, informal settler families, ang kanilang banyo daw eh de plus. The plastic.
1: The plastic. Time
0: bomb. Oo, yun yung term na ginamit nila. So, nakita natin na ang problema nanggagaling sa upland. At itong problema na ito ay hindi unique sa Pilipinas kasi marami ring lugar pala sa ibang bansa or sa ibang lugar din sa Pilipinas na ganito ang nangyayari. Ang basura nanggagaling sa kung saan nakatira mga tao or dahil sa urbanisasyon. Ayun yung mga main threat. Tapos lalo na kapag malakas ang ulan, itong mga basura na ito tinutulak papunta sa LPPWP at doon siya naiipon. Tapos dahil naiipon siya doon, umaagos siya doon, naiipon, ang isa sa mga epekto nito ay sa mga bakawan. Kung yung mga bakawan natin o yung mga mangroves natin, tumutubo siya, pagkatubo niya, meron siyang parte na tinatawag natin pneumatophores. Itong mga pneumatophores na ito yung parang maliit na stick na lumulusot sa ibabaw ng lupa para makahinga yung mga mangroves. Mm. Pero dahil nga dumadaloy dun yung mga plastic, natatakpan yung mga pneumatophores na yon, tapos bumabagal yung paglaki or ikinamamatay ng mga mangroves natin. So, nagkakaroon ng feedback loop kasi kung mamamatay yung mga mangroves natin, malaki rin yung magiging epekto niya sa
1: kuryente. Hindi ba?
0: Yes. Kailangan natin yung mapababa. Oh, mahal po.
1: Oo, hindi ba? Kasi lahat dumadaing na eh. Hindi naman natin maiwasan. Hindi naman ibig sabihin na sinisisi natin ang pamahalaan. Ang lagay natin sa utak natin, kaya tumataas yung mga langis, yung mga gasolina or what. Dahil base sa international market. Hindi ba? Kaya nag-automatic. Kaya kailangan yung isip natin ay maging broad-minded. Di ba? Hindi yung maninisi tayo ng kahit sino. So, there you go. Pero babatiin ko muna.
0: Ay,
1: kami babatiin ka.
0: Ako magti-thank you ako sa mga tumulong sa pagbuo ng storya na to. Si Roweji Abanto.
1: Wow.
0: Si Dr. Jurgen Primavera. Si Asik Enera ng DNR. Tapos si Superintendent Villarin ng LPPWP. At sa mga nagbigay inspirasyon, masabi ko ba?
1: Sino dyan?
0: Marami to, ma'am.
1: Sino?
0: Mga, dahil yung aking running club, yan, Run Soldiers Club.
1: Kaya pala nakikita
0: tsaka,
1: tok-tok.
0: Dahil kasi sa Marikina, alam mo naman sa Marikina, di ba, healthy living tayo doon.
1: Yan. Yan.
0: Tsaka si Stephen Mar Melencion, yan, shout out. Okay, yan lang.
1: Yan. I-shout out mo.
0: Pamilya ko, hi. Mama, papa.
1: Mga Lazaro.
0: Yes, Lazaro family.
1: Oo.
0: Hello po.
1: Pero bagong lahat, pasasalamatan ko ang DSWD, Secretary Rex Gatyalang, USEC Edu Punay, at si Sir Paul Ang. Dahil sa pagtulong ng mga inilalapit ko sa kanila na mga, alam nyo naman, yung mga indigent, mga ganon, at kailangan nila ng gamot, medical assistance, at yung mga hospital bills. Maraming natutulong. At pasalamatan ko din ang si Arlene Arbas ng DOH, and we have also si May, si Day Pecacho.
0: Yes.
1: There you go. At maraming salamat sa iyo, Mr. EJ Lazaro.
0: Maraming salamat po.
1: It's a great pleasure.
0: At kayo, Miss May, May Bidanya, maraming salamat po.
1: Yes, at pasalamatan natin na ating tech. Kasi kung hindi magiging magandang boses mo.
0: Ay.
1: Si Orly Lopez, si Joy Timidan, Ice Baby Adan, May Bidanya. At susunod po natin news update kasama si Mr. Albert Sebastian.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 4:58.
2: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas

0: News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, proseso ng impeachment trial mas bibilis kung dadalo ang akusado upang ipaliwanag ang sarili ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Mas magiging mabilis ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang akusado ang haharap sa paglilitis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Payag ito ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Pangulo sa Vancouver, Canada, sinabi nito na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Sa ganitong paraan kasi, mas madali nitong maipaliliwanag ang sarili sa mga kwestiyon na ibabato sa kanya. Sabi ng Pangulo, kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit sa kanyang mga abogado na haharap siya sa pagdinig, lalo't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Tourism nakiisa sa pagbati sa historic Wimbledon win ni Alex Ayala. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa ang Department of Tourism o DOT sa buong bansa sa pagbati kay Alex Ayala matapos itong makapagtala ng makasaysayang panalo sa Wimbledon at umabante sa susunod na yugto ng torneo. Sa mensahe ng DOT, pinuri nito ang ipinakitang tapang, determinasyon at husay ni Ayala sa isa sa pinakamalalaking tennis tournament sa mundo. Ayon sa ahensya, patuloy na nagbibigay inspirasyon ang atleta sa mga Pilipino at pinatutunayang walang hangganan ang mga pangarap basta't may sipag, tiyaga at dedikasyon. Samantala, ibinahagi rin ng British Embassy Manila na mahigit 20 taon nang sa Mariveles, Bataan, ginagawa ang mga Slazenger tennis balls na ginagamit sa Wimbledon. Dahil dito, hindi lamang si Ayala ang kumakatawan sa Pilipinas sa prestigyosong turneo, kundi maging produktong lokal na bahagi na ng bawat laban sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, concerned groups na nawagan sa UARM Board na tugunan ang umano'y mga issue sa pamunuan. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan ang ilang faculty members, alumni at mga estudyante ng University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center sa Board of Trustees na agarang tugunan ang umano'y mga issue sa pamunuan na maaaring makaapekto sa kalidad ng medical education. Sa kanilang panukala, hiniling ng grupo na pansamantalang ihinto ang admission ng mga bagong medical students sa susunod na academic year habang isinasagawa ang independent assessment sa kakayahan ng universidad. Iminungkahi rin nilang limitahan sa humigit kumulang 500 ang tatanggaping medical students kada taon hanggang matiyak na sapat ang bilang ng mga guro at pasilidad. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa patuloy na pagdami ng mga enrollees sa kabila ng umano'y kakulangan sa teaching personnel, mababang sahod, mabigat na trabaho at kawalan ng security of tenure. Kabilang din sa kanilang mga rekomendasyon ang pagpapalawak ng clinical training, regularization ng mga kwalipikadong guro at mas transparent na pagpili ng mga opisyal na universidad. Ayon sa grupo, layunin ng kanilang mga panukala na mapanatili ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay at patient care sa UARM na isumiti na ang kanilang rekomendasyon sa Board of Trustees para sa kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, pagkontrol sa inflation, patuloy na tututukan ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos umangat sa upper middle income status ang Pilipinas. Si DK Zarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinagmalaki ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa at pagbuti ng kakayahan na makalikha ng mga kita sa nakalipas na taon. Ito ay matapos na umangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa kumpirmasyon ng World Bank sa isang payag sinabi ni BSP Governor Elia Remolona Jr. na ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na ekonomiya at patuloy na reforma para sa mapanatili ang mga paglago. Sa ngayon, anila ay patuloy nilang tututukan ang pagkontrol sa inflation para mapangalagaan ang purchasing power ng mga Pilipino at makahikayat para mas maraming investor. Tiniyak naman ng Bangko Sentral na kailangan pa rin nga manatiling sapat ang international reserves ng bansa, matatag ang sistema ng mga bangko at mas mapahusay pa ang mga digital payment system para sa mas mabilis at ligtas na transaksyon ng mga negosyo at ng publiko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
2: Hello, Lowell. Magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan, yes, na nakatutok sa ating Facebook live stream. So, shoutout rin syempre sa ating viewers, lalo na sa ating colleagues ng National Book Development Board. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong ng industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Jeriza Novio ng Creatives and Professional Development Division. Makikitambay ngayong hapon na ito.
1: Welcome, Jeriza, sa ating aklatambayan. Ano, maraming salamat at congratulations na.
2: Thank you, Lowell.
1: Marami na naman tayong mainit at exciting na mga announcements sa Aklat Alert. Sa ating Creator Spotlight ay makikipagkwentuhan tayo sa isang batang-batang makata at author. Kabilang po siya sa Pinoy Indie authors na nag-launch ng kanilang mga collection of poetry noong June 27. Makakasama natin mamaya sa Creator Spotlight si Nathaniel or si Niel or si NP Odron. Pero bago yan, ay narito muna ang mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
0: Aklat Alert!
1: Call for exhibitors and titles para sa Frankfurt Book Fair 2026, official nang binuksan ng National Book Development Board. Maging bahagi ng Philippine delegation para sa pinakamalaking book fair sa buong mundo. Yan ang Frankfurt Book Fair. Bukas na ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nagnanais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Samantala, maaari na rin pong isumite ang mga Philippine titles para sa rights catalog and display para sa ating Philippine National Stand sa nasabing book fair sa Germany. Ang Frankfurt Book Fair ang itinuturing na pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books na kilala bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Matatanda ang noong 2025 ay naging makasaysayan po ang ating ang pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair bilang guest of honor. Sa pagbubukas ng aplikasyon para maging co-exhibitor, pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa ating mga or sa mga publisher, agents at book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at mabuksan ang potential opportunities para sa right selling at translation. Bisitahin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines para sa mga posts tungkol sa pag-call for application na ito. Ang submission guidelines ay maaari nyo rin po makita sa aming social media posts. Bukas po ang aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng July 15, 2026.
2: Mga kwalipikadong book nook sites ngayong 2026, iaanunsyo na! Mula sa 133 aplikasyon mula sa DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook sites sa kanilang komunidad, papangalanan na ang pinakabagong book nook sites sa bansa. sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings para ihanda sila sa pangangasiwa at pamamahala ng mga booknook sites. Matapos ang masusing pagsusuri o ebalwasyon, isinapinal na ang listahan ng mga karagdagang booknook sites ngayong taon. Kaya naman tutok na dahil malapit na ang big reveal dito sa Read Pinoy. Ang The Booknook Project ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng National Book Development Board upang palaganapin ang kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Kaalinsabay ng pagkataguyod sa local creatives at syempre ng buong publishing industry.
1: Ayan, exciting yan, Jorisa, na kailangan nating abangan itong pag-announce ng mga pinakabagong booknook sites sa Pilipinas. Samantala, iniimbitahan naman po natin ang mga taga Negros Island Region sa Dumaguete Book Festival o 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang inyong pagkakataon upang suportahan ang mga akdang Pinoy. Makilala ang ilan sa inyong mga paboritong creatives at ipagdiwang ang yaman ng panitikang regional at pambansa sa pangkalahatan. Binuksan kamakailan ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa co-exhibitors para sa naturang festival. Layon po ng Dumaguete Book Fest na bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB ng Dumaguete Book Fest or 6200 Book Fest at ang iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at mga creative professionals.
2: Ayan, muli namang binubuksan ng National Book Development Board ang Local Translation Subsidy Program or Local TSP. Patuloy na isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa iba pang mga lengguwahe. Layunin ng programa na ito na higit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambasa. Habang pinatitibay ng papel, ang pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglathala at distribusyon ng kanilang mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging kritikal ng plano para sa produksyon at promosyon nito. Bukas na ang aplikasyon simula ngayong araw para sa Local Translation Subsidy Program. Kaya maaari na kayong magsumute hanggang sa huling araw ng Hulyo, July 31, 2026. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official social media pages at accounts ng NBDB at syempre ng NBDB

0: huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
0: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Mag 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico
6: 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
7: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Servisyong kailangan.
9: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo.
11: Kasama sina Iri Charisa Hinutugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
12: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Nakatutok pa rin kayo sa Creator Spotlight at kasama pa rin natin live dito sa ating studio si NP Odron ng isang napakabatang Makata at author. Gojurisa, nasa nga tayo kanina?
13: Ayan, sobrang excited ko kasi kanina. Ngayon, pwede mo na ba talaga kaming bigyan ng sample
12: yes.
13: ng iyong bagong-bagong akda na
12: Patungong Dangwa. Okay po. So, anong babasahin mo dyan? Anong part yan, Niel?
14: Ang babasahin ko po dito is yung sa second part po ng book, which is yung maging totoo ka sa iyong nadarama. Patungong Dangwa, page 23, maging totoo ka sa iyong nadarama. Naaalala mo pa ba yung araw na nalapitan ka ng iyong kaibigan? Humingi siya sa iyo ng payo at nagawa mong pigilan ang binabalak niyang ihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Paulit-ulit mong binasa ang mga payo mo sa kanya. Napatanong ka sa sarili, bakit kaya kong patahanin ng iba habang ang sariling damdamin ay hindi mahupa? Huwag kang mag-alala. Ganun talaga. May mga bagay na kaya nating ibigay sa iba. Ngunit pagdating sa sarili ay pahirapan na. At balang... Excuse po. At balang araw, makatatagpo mo rin ang magpapagaan ng bigat ng iyong damdamin. Hayaang ang sarili ay makapiling, humarap sa salamin. Ang lahat ng sakit, bigat, kaba, takot at pagdududa sa sarili ay aminin. Ilabas ang bigat ng damdamin. Ang gaan ay madarama rin.
12: Nabigatan ka rin ba?
13: Teka, umiiyak ako dito sa tabi.
12: Nahimik lang tayo, Ben.
13: Diba?
12: Ang galing.
13: Maging totoo ka sa yes. iyong damdamin. Ano ba yung damdamin ngayong hapon, Lowell?
12: Very empty lang. Empty lang!
13: Paano yung empty?
12: Pero ang gusto ko yun din yung part na sabi, ano daw. Bakit, yung kina-question niya ang sarili mo, bakit ang bilis magbigay sa iba?
13: Mm-hmm.
12: Pero sa sarili mo eh, hindi gano'n na. No? Parang ang lalim ng pinaghugutan ng gaano kalalim na balon ba yung pinanggalingan niya?
13: For a 20-year-old, yeah. diba? Na para bang isang napakalaki ng journey ang kanyang nadaanan for the past 20 years.
12: But nabanggit nga kanina ni Niel kanina na marami siyang pinagdaan ng experience at a young age. And siguro somehow sabihin natin na blessing in disguise ito kasi naging inspirasyon yes, mo ito po. Para ipagpatuloy, bumuo, gumawa, maglikha at mag-share ng iyong mga nakaranasan sa pamamagitan ng iyong mga tula. Niel, kwentuhan niyo kami tungkol dito sa Patungong Dangwa. Ano tungkol saan itong librong ito at ano yung naging inspirasyon mo dito sa paggawa nitong librong Patungong Dangwa?
14: Ang librong Patungong

0: Ang dangwa po ay tungkol po siya sa kung paano lumalago ang isang tao po. And ang naging inspiration ko po dyan is yung, ano ko po, younger self, younger version of me po na palaging nandyan para sa ibang tao pero pagdating sa sarili niya is hindi niya magawang mag-alay ng kaunting pagmamahal. Ganun po kasi, growing up po kasi ako po yung laging nakikinig sa mga kaibigan ko, ganyan. And then, alam niyo po yun, yung feeling na pagdating sa iba nga, ang galing-galing kong magbigay ng payo pero sa sarili ko lagi kong sinasabi na mahina ako, ganyan. Kaya yun po ang pinakang pinanghugutan ko dun sa librong yan po, yung younger self ko po.
1: So marami diyang kwento na natungkol sa paglalakbay, tungkol sa sarili,
0: yes,
1: para makarating dyan. Ano yung dangwa?
2: Yun nga yung itatanong ko. Kasi bakit dangwa at ano yung meron sa dangwa na pupuntahan natin yun?
0: Ang dangwa po kasi is tindahan po siya ng mga bulaklak na kilala dito sa Manila, yes, po. And ang original po talagang titulo dapat ng libro ko is Sa Dangwa Mo Matatagpuan, which is ang original concept po is dapat yung mga bulaklak ay mangungusap sa mga taong bibili. Ganun. Pero since journey nga po yung theme nung ano nung libro is naisipan ko po na what if yung paglalakbay na lang papunta sa dangwa? And ano o sino nga ba yung dangwa?
2: So, yung ano at sino na yun ay iba-iba para sa atin.
0: Yes, definitely.
1: You have yet to discover. Yes. Depende sa atin, eh, no?
2: Sa paglalakbay din natin.
1: Yes, kung sino or ano itong dangwang ating patutunguhan.
2: Ang ganda nun. Kaya, kapag, ngayon na-curious ako, eh, kasi kapag nagsusulat ka ng tula, ano ang mga karaniwang nagsisilbing simula? Siguro, nakwento mo kanina, di ba, yung heartbreak noong high school student ka. Pero, meron bang mga damdamin or alaala, imahe, or even questions, mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo at sa damdamin mo na siguro yun yung nagagamit mo para makapagpatuloy ka sa yung creative process sa mga libro mo?
0: Kapag po kasi ako nagsusulat, ang nauuna po sa akin is mga salita talaga. And then, habang nagsusulat po ako, doon pa lang po nabubuo yung imagery. And then, yung emotion po is, ano na lang siya eh, kumbaga to follow po. Kasi, ang readers po, iba't iba po yung approach nila dun sa piece, sa pyesa po. Kasi minsan, halimbawa po, sinulat ko siya as mahinhen. Ang approach po ng readers dun is parang pagalit, ganyan. Parang ano rin po, pagka nagbabasa ng message, may mag-chat sa'yo. Ang approach natin dun, galit siya, pero hindi naman talaga. At ayun po, yung creative process ko po is parang, words, imagery, and then emotion po. Yung pagkakasunod-sunod.
1: Words, imagery, and emotion. So, paano, for example, Niel, pag may naisip kang word, isusulat mo ba sa phone? Or ano yung usual na ginagawa mo?
2: Yeah, or ikaw ba yung parang typical na meron lang journal? Tapos, meron akong biglang light bulb moment. Magsusulat ka, ganyan, kahit nasaan ka.
0: Ano po, iba't iba po kasi yung medium na ginagamit ko po. Kapag ka po, gusto kong i-feel yung pagsusulat, nagsusulat po ako sa papel. Pero kapag kayong nasa biyahe, ganyan, kagaya po kanina, nakapagsulat po ako ng isang pyesa habang nasa biyahe. Kasi, parang, ang gandang isulat nito. Sa phone po ako nagsusulat, ganyan, pag nasa labas. And kapag ka po, kumbaga, nagsasawa na ako magsulat sa papel, lilipat po ako ng medium para yung utak ko po is maisip niya na nagsisimula ulit ako, ganun po.
2: Ang galing, kasi ano din pala siya, no? Hindi lang siya isang strategy, kumbaga, isang buong lakbayin din siya bilang journey, isang creative. So siya mismo.
1: Gaano karaming tula ang meron itong patungong dangwa at gaano katagal mo bago na buno itong collection na ito ng mga tula?
0: Yes po. Sa Pinoy Indie Authors po kasi, meron po kaming 3 to 4 months para magsulat po, which is 50 po na pyesa yon kada araw. I mean, isang pyesa kada araw po. So, total of 50. And ako po, ang ginawa ko po is nabitin po ako sa 50. Kaya dinagdagan ko po siya ng around 15 to 20 po na pyesa. So, siguro nasa 65 to 70 po yung laman ng librong to.
1: In a span of 3 to 4 months.
0: Yes po.
2: Yung isa, bawat araw, yeah. Paano mo nagawa yun? The consistency, syempre the dedication. Kamusta yun?
0: Okay lang po. ano po, nakaka-stress po siya minsan kapag ka po yung prompt na binigay is hindi ko ma-comprehend, hindi ko po maintindihan. Ang ginagawa, nire-revise ko po yung prompt pero wala talagang pumapasok. Kaya ang ginagawa, pinagpapaliban ko po yung araw na yon. Mm-hmm. And then, kapag ka po sa end na ng week, dun ko pa lang po isinusulat or binabalikan yung mga prompt na nahihirapan ako. At ang very challenging part po dito sa librong to is yung pag-ano nga po ng pag-write po ng mga prompts. Kung paano mo po siya i-coconnecta dun sa pinakang puso ng prompt. Kasi yun po talaga yung challenging part sa kanya.
2: Pero dapat hindi pinipilit, no?
0: Yes,
2: sa limbawa ngayong araw, you're not just fit to write.
0: Mm-hmm. Yes,
2: hindi
0: po
2: dapat siya pinipilit.
0: Opo, kasi kapag ka po pinilit mong magsulat, alam po ng readers kapag ka pilit yung pagsusulat, sabi nila, walang emotion to, pilit to, ganun. Kaya kapag ka wala po ako sumud magsulat, hindi ko po talaga pinipilit kasi ayaw ko pong makadisappoint ng tao.
2: Sino ba naman nga kasi ang gustong pilitin.
0: Ay.
2: Di ba? Ayan. May
1: other than yung nabanggit mong challenge sa kanya-kanya is yung pagkumpleto nga, pagbuo nitong collection. Meron ka pa bang mga ma-consider na hamon na iyong kinaharap sa iyong pag-self-publish?
0: Yung ano po, pag-face po dun sa pain na naramdaman ko. Kasi there were times po na naiiyak ako habang nagsusulat, pero hindi ko tinutuloy yung pag-iyak. Kasi pag umiyak po ako, hindi ko na masusulat yung ano, ganyan. Kasi po, yung kailangan mong harapin talaga yung part na nasaktan ka eh. Tapos, iisipin mo, paano ko ito isusulat? Eh, ito nga yung nanakit sa akin, bakit ko siya agad ilalapat sa papel. Pero gaya nga po nung sinabi ko kanina, para mas mabilis mong mahil yung sarili mo, harapin mo yung pain na yon dahil hindi mo matututunang humakbang kung nandun ka pa rin sa parehong tanikala na iginapos mo sa iyong sarili.
2: Naiiyak na naman ako.
1: Masyado tayong emotional ngayon.
2: Diba?
1: Anyways, may habol pa akong question. So, ibig sabihin, Niel, each and every piece or tula na nandyan sa iyong collection, eh, merong personal experience kang pinaghugutan, tama ba?
0: Yes po. Most of it po is personal experiences po. And ang ginawa ko lang po sa pagsusulat is ginawa kong generalized yung term para makarelate din po yung ibang readers. Pero may isang pyesa po dyan na dedicated sa kaibigan ko po. Kasi that time, ano po ako, writer's block talaga. Tinanong ko po siya, magkasama kami, na sabi ko, kung may babalikan kang version ng iyong sarili, ano yun at bakit? Kasi yun po yung prompt. Tapos, yun nga, sabi niya yung sa dati niya daw sarili na hindi siya nai-stress sa pag-aaral, ganyan. Yung kumbaga, go with the flow lang, ganyan. And ayun, yung pyesa po na yun, isinulat ko para sa kanya.
1: Interesting.
2: Saya.
1: Saya.
2: Ngayon, curious din ako, siguro, panigurado.
3: Down here.
2: Siguro, panigurado meron.
3: Check out the right.
2: Gustong maibahagi sa kapo mo kabataan. You're just 20 but you've achieved so much. Meron ka bang mensahe o advice sa kapo mo youth? Mga Gen Z na gusto ring magsulat.
1: Mm-hmm. Writing tips essentially.
2: Oo. Ano yung mabibigay mo sa kanila?
0: Para po sa ating mga readers or mga manunulat kagaya ko na nasa murang edad, ang masasabi ko lang po is isulat nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo ngayong araw or yung mga nakaraang araw, ganyan. Kasi the more na isinusulat mo yung nararamdaman mo, the more na mas nagiging genuine yung pagsusulat mo para sa ibang tao at para sa sarili mo. Dahil walang ibang makakaintindi sa'yo, kundi ang sarili mo lang din. At ang pinakang tip ko sa mga nagsusulat is huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil kung iintindihin mo yun, lalo ka lang mahihirapan. Lalo kang mawawalan ng pag-asa sa pagsusulat. Kasi ako, so far, wala pa naman ako natatanggap na bash or hate comments mula sa mga taga-subaybay sa TikTok ko. Pero ayun nga, gaya ng sinabi ko, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Ang intindihin mo lang kung paano mo mapagtatagumpayan yung pagsusulat.
1: Galing.
2: Thank you.
1: Maraming salamat. Yung nakaka-inspire, yes. No, at a young age. Ang isa ko pang pahabol na ko. Ang daming tanong, ang daming pahabol
2: na. Ang ganda lang usapan natin eh.
1: Kasi ang tapang ni Niel na mag-self-publish, no?
2: Yes.
1: Ano yung nag-inspire sa iyo or ano yung nag-push sa iyo na talagang gawin yung mag-self-publish or i-pursue mo na talaga ito at this very young age of yours?
0: Sa first book ko po kasi, itong Tanglaw po, hindi po talaga dapat siya matutuloy. Mm-hmm. Kasi nga po, that time, wala akong pera, wala akong budget, ganyan. Pero sabi po ng isang member ng Pinoy Indie Authors po, shout out.
1: Hello sa mga taga Pinoy Indie Authors, kay Ms. Yumi, Ma'am Yumi, hello po.
0: Ayun po, sabi po nung isang member po nun na nagpiprint din, sabi, sayang naman daw po yung mga pyesa kung hindi mababasa ng iba. And then, ang nangyari po nun, secret siya na pinautang niya ako ng copies. And then, and then, ayun nga po, nung nagkaroon po ng book launch, nung nabawi po yung puhunan, nakapagbayad po ako sa kanya, and then may dumating po na blessing. Tapos, nakapagpaprint po ako ng another 20 copies po ng libro.
2: Wow.
0: Tapos, ito naman po sa patungong dangwa. Ganun din po, history repeat itself. Nanakawan po ako ng wallet nung nakaraan, bago po yung, ano,
1: yung
0: pagpiprint nito, ganyan. Nawala po yung wallet ko, and then, kailangan ko pong kumuha ng bagong ATM para makasahod. Tapos po, nung nakakuha po ako ng bagong ATM, kailangan ko po daw mag-wait ng 20 days para makasweldo. Which is, hindi siya aabot para sa printing nitong librong to. Tapos, ayun nga, nagsabi po ako dun sa isa pang printer ng PIA. Sabi niya, sige na, ako nang bahala. Basta, magbayad ka na lang kapag ka naibenta mo na yung mga copies. And then, ayun, nakakahiyaman, pumayag na po ako kasi siya na po yung nagsabi.
1: Ayun, maraming po. Salamat po sa kung sino man po kayo mga angel po na tumutulong
2: angel,
1: at
2: buhay ni Niel.
1: Magpapatuloy na tutulong kay Niel. Kasi alam naman natin na masarap din naman tumulong talaga pag alam natin na nagsisikap. Totoo. At magaling. At
2: panigurado nakita nila yung potential talaga kay Niel. Hindi po pwedeng matigil lang yung kanyang akda. Dapat malabas ito. Dapat maging libro ito.
1: Kaya naman, para sa ating mga viewers, Jolisa, sana supportahan ninyo ang mga librong ito ni Niel. So, we're giving you now the microphone again para i-promote itong ating mga libro, itong Patungong Dangwa at saka itong Tanglaw. At kung meron ka mga any book-related events.
0: Ayun po. Muli, maraming salamat po sa ating sa ating mga taga-subaybay na sumusuporta ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan din po ang aking libro na Tanglaw at Patungong Dangwa. Maaari po kayong mag-place ng order by messaging my personal accounts. On TikTok, it's np.odron. And on Instagram, it's hi_akosiniel. At sa Facebook naman po is Nathaniel Odron. At kung interesado po kayo, ay mag-message lang po kayo. And at may kailangan din po kayong abangan sa mga susunod na buwan na yung third book ko po na ilalabas. Yun lang po at maraming salamat.
1: Maraming salamat, Niel, or si NP Odron, mga kaakalatang bayan, na kasama natin ng manunulat at Makata na si NP Odron. Suportahan po natin ang kanya mga libro. Dahil sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming mapapakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Jeriza Novio.
1: Thank you so much, Jeriza, sa pakikitambay sa amin sa Read Pinoy.
2: Yes,
1: no?
2: Thank you.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media accounts at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng National Book Development Board sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules na ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: 26 against, 9 abstention. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261, are hereby adopted.
8: 255 mula sa 380 na kongresista ang pumabor o higit pa sa doble ng halos 106 votes na kailangan para ma-impeach ng opisyal. Apat na articles of impeachment ang bumubuo sa kaso. Unang isasalang ang Article 4 o ang pagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno na binigyan ng 11 araw na trial dates batay sa pre-trial order na inilabas ng Senado bilang impeachment court. Susunod ang misuse of confidential funds na magkakaroon ng 31 araw na trial dates, corruption sa DepEd na diringgi ng 8 araw at unexplained wealth na may 12 trial dates. Mula June 18 hanggang 25 naman, isinagawa ang pre-trial na sumesentro sa pagmamarka at evaluation ng mga documentary evidence na isinumite ng prosecution at depensa. Ito ang magsisilbing blueprint ng gaganaping paglilitis kasama ang listahan ng mga testigo at trial dates. Nakapagsagawa na rin ng walkthrough inspection ang pamunuan ng Senado para tiyaking planchado na ang lahat para sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon sa Senate Sergeant-at-Arms, pwede silang magpasok ng hanggang 150 na bisita na gustong manood ng paglilitis. Samantala noong Huwebes, nag-alay ng Miss ang Clergy for Good Governance para sa mga miyembro ng prosecution team. Bili nila sa prosecution, ipresinta ang mga ebidensya laban kay VP Sara ng may tapang malinaw at katapatan sa katotohanan. 11 ang hinalal ng Kamara bilang miyembro ng prosecution team habang nasa 15 ang private litigators na tutulong sa kanila sa paglilitis. May 16 na abogado naman ang bubuo ng defense panel ni VP Sara Duterte. Si VP Sara ang kauna-una ng opisyal ng bansa na 2 beses na ma-impeach at 5 sa kabuuan. Floyd Brands para sa Bayan.
9: Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas makakabuti kung personal na sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya sa impeachment court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Bilang isang dating senator judge noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat humarap ang isang akusado sa trial. Tugon niya ng Pangulo isang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
10: Sinabi pa ng Pangulo na kung siya ang nasa sitwasyon,
11: I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing. Kasi kaya ko namang sagutin, di ko sige, sagutin natin.
10: Gayunman, ipinunto ng Pangulo na desisyon pa rin ito ng akusado at ng kanyang mga abogado. Halos isang taon matapos isiwalat ng Pangulo ang maanumalyang flood control projects, hindi pa anya tapos ang laban. Dahil mas marami anyang nalalantad na anomalya sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Lalo't ayon sa Pangulo, nangyari pa ito sa mga taon bago ang kanyang termino.
11: When we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find.
10: Sabi pa niya, masyado nang malalim ang naging korupsyon, kaya hindi na lang sistema ang dapat baguhin.
11: Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh.
12: Magkakawatak-watak tayo dito sa proseso na to. Hindi ka panipaniwala ang magiging hatol dito sa proseso na to. Kaya importante hindi lang yung desisyon. Ang importante yung proseso. Dapat fair, impartial, at evidence-based. So yun ang sinasabi ng mga atin, matatalino mga kababayan. Hindi lang yung hatol dapat. At alam naman yun na political lang ang hatol na to. Pero sana naman, gusto nila, nakabase sa ebidensya. So yung proseso, oh, the more it becomes evidence-based, the more that people follow the rules, the more that we give due process to the Vice President, kahit ano man ang hatol niyan, paniniwalaan na ating mga kababayan niyan. So yan yung solusyon. Follow the rules, follow procedure, at protect due process and the law. Yan lang naman.
13: Professor, gaano naman po kalaki ang posibilidad na magbago pa yung pananaw ng publiko habang umuusad itong impeachment trial?
12: Yes, depende yan. Depende nga sa action natin mga senador yan. Depende rin yan sa paglatag ng ating mga ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, hindi naman sa suporta ng kaumbayan yan. So kung hindi naman kapaling-paniwala mga paratang, hindi rin sa suporta ng kaumbayan natin yan. So pagbigyan natin yung proseso, pagbigyan natin yung Senado, suportahan natin siya, at yung mga senador natin, pagbigyan natin na mailahad yung kaso at madepensahan naman, o mabigyan ang pagkakataon ng Vice President natin, depensahan ang sarili niya. So only with a completely free process, impartial, fair, and evidence-based process, nawawala yung politika. At ang likely ay yung desisyon na yan, kahit anumang desisyon na yan, whether to acquit or to convict, ay susuporta ng taong bayan. So I keep repeating this because this is important to answering your questions. It's not just the decision, it's also the process.
9: Yes, Prof, marami na nga pong usap-usapan patungkol po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula bukas. Sa tingin ninyo, Prof, ano yung pinakamalaking impluwensya na nakakaapekto sa pananaw ng mga Pilipino sa mga nangyayaring isyung politikal sa social media, traditional media, o personal na karanasan?
12: Ang hirap po sagutin ang tanong na yan kasi wala namang iisa lang bagay, di ba? Pero one thing's for sure, the truth will set us free. Pagka yung katotohanan, pananagutan, susuportahan natin yan either through the process, sa ating pagmamasid sa impeachment process, at sa mga senador natin na makikinig, no? At mga maghahatol, I think no, itong political accountability process na to magiging successful kahit ano ang maging hatol. So yan yung ano natin yan. Yeah, I think meron tayong issue, meron rin tayong struggle and challenge. Yun yung disinformation. Malaking bagay ho ang role ng PTV4, malaking bagay ng role ng media sa pagpapaliwanag din sa ating mga kababayan kung ano nangyayari. Kaya kailangan bukas yung impeachment process sa media. At of course, yung ating mga media outlets maging mapanuri at maging maayos no, sa pag-report. At yung mga kababayan natin maging mapanuri sa mga binabasa nila sa traditional at social media kasi yan ho ang kalaban ng impeachment process natin ngayon eh. Ang disinformation. Last point lang, importante ho, hindi issue lang ni VP Duterte to. Constitutional protection ho ang impeachment. Ito ay protection natin lahat para sa ating lahat ng mga kababayan natin kasi ito yung paraan para managot yung ating mga highest officials. Kaya importante ho na maayos yung proseso na to, evidence-based siya, fair and impartial.

0: Technology at Business Process Management. Itinaas na rin sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Napalakas din ang patuloy na negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Canada at ASEAN. Gayun din ang pagpapaigting ng supply chain at mga proyekto sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Inilarawan ni Acting Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na matagumpay ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon po kay Gomez, ang pagbisita ng Pangulo sa Canada matapos ang mahigit na isang dekada ay refleksyon ng matibay na relasyon ng dalawang bansa. Nagbukas ito ng oportunidad na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Sinabi ni Gomez na kinikilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang Pilipinas bilang isa sa mga katuwang na bansa sa Indo-Pacific. Binigyan din ito ang kahalagahan ng mahigit 1 milyong Pilipinong namumuhay sa kanilang bansa. Napaangat sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Nangako ang dalawang leader na pagtutuunan ng pansin ang Canada-ASEAN Free Trade Agreement sa pagtatapos ng taong ito. Sa pamamagitan ng FTA, magiging malaya na ang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapababa sa buwis na magpapalakas naman sa komersyo at paglikha ng maraming oportunidad sa pagninegosyo.
1: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling matatag at lalo pang lumalawak ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinagtibay naman ng bagong kinatawan o ambassador ng US ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa harap ng umuusbong na bagong teknolohiya. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Tiniyak ng bagong embahador ng Estados Unidos sa
1: pangalagang medikal sa bawat komunidad. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
3: Patuloy ang Department of Health o DOH sa pagpapatibay ng mga programa nito sa kalusugan at pagsisiguro na mararating nito kahit ang mga pinakaliblib na lugar sa Pilipinas. Sa mga lugar na malayo at mahirap marating, patuloy na pinalalawak ng Department of Health ang access sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Doctors to the Barrios program. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng doktor ang bawat munisipyo sa bansa, nagtatalaga ang DOH ng mga doktor sa mga geographically isolated at liblib na lugar. Isa na rito ang bayan ng Sabtang, Batanes, kung saan hindi na kinakailangan tumawid pa ng isla ng mga residente para makapagpatingin sa doktor. 3 taon nang nagsisilbi sa lugar si Dr. Sam Turingan, isa sa mga Doctors to the Barrios. Naghahatid siya ng konsultasyon, gamutan at iba pang pangunahing serbisyong medikal sa mga Isabtang.
4: Ang pagiging DTTB dito sa isla ay challenging pero at the same time fulfilling. Iba kasi siya sa typical na setup, kumbaga sa mainland. Dito kasi kailangan mo maging resourceful sa mga bagay na kung anong meron ka at kung ano ang pwede mong maiprovide sa patient natin. Mas napabilis ang pag-responde natin sa emergencies at hindi na kailangan tumawid ng mga Isabtang, Pabasco para makakuha ng serbisyong medikal.
3: Mas pinalalakas ng Department of Health o DOH ang pagsusulong ng malusog na pamumuhay sa mga paaralan sa pamamagitan ng Healthy Learning Institutions o HLI program. Alinsunod ito sa Universal Healthcare Act na nagtatakda sa mga paaralan bilang mahalagang lugar sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga mag-aaral. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, ipinatutupad ang programa mula pa noong 2022 at umabot na sa 5,502 na paaralan ang saklaw nito, kabilang ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Layunin ng HLI program na mahikayat ang mga paaralan na magsulong ng mas ligtas, mas malinis at mas malusog na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Samantala, pinaigting na ng Department of Health o DOH ang paghahanda para sa Phase 3 ng Ligtas-Tigdas sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Agosto. Bilang bahagi nito, mahigit 80,000 doses ng bakuna kontra tigdas at tigdas-hangin ang ipadadala ngayong Hulyo sa mga unserved at underserved areas sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Nimaropa. Gagamitin naman sa paghahatid ng mga bakuna ang makabagong transport carrier ng Philippine Transmarine Carriers na may kakayahang i-monitor ang temperatura ng mga bakuna gamit ang cellphone application. Ayon sa DOH,

0: sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern day heroes po natin. Syempre, nagfe-feature din po tayo dito ng mga natatanging inspirational seafarers natin. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa mga miyembro po ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
1: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Ang ating episode po ngayon na may temang A Young Seafarer's Voyage of Perseverance and Gratitude. Ating makikilala ang isang young seafarer na nagpapatunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagkilala sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay, posible ang pag-abot ng mga pangarap. Siya ay alumnus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP at isa sa mga kabataang mandaragat na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang henerasyon mula sa pagiging eskolar hanggang sa pagtupad sa kanyang mga pangarap na makapaglayag bilang opisyal ng barko. Ibabahagi niya ang kanyang kwento ng pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay. Pakinggan natin ang kanyang inspirasyon at paglalakbay bilang isang young seafarer. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Third Officer Edson Arlingad. Welcome to Alagang Amo Soup.
2: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's been an honor po.
0: Mm-hmm. Batiin mo naman ang iyong pamilya, ang iyong mga kabaro.
2: Yes, hello. Magandang araw po sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas ito sa Alagang Amo Soup. Sa aking pamilya mula sa Dinalupihan, Bataan. Sa aking mama, papa, kapatid at kuya. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon namin, Edson. Okay, so let's jump right into our discussion today. Pwede bang ikwento mo lang sa amin, no, kung ano yung background mo, ano yung naging motivation mo para mag-pursue ng isang maritime career?
2: So, ayun po, I've graduated po sa Maritime Academy of Asia and the Pacific class 2024, second batch. And sa pagpursu ko po ng maritime career, aside from the opportunities po na kaya pong ibigay ng maritime industry sa amin, is also nakita ko po dun yung kayang ibigay para sa pamilya namin. Siyempre, usual na po sa mga marino, yung kayang ibigay ng maritime industry ng iba't ibang klaseng opportunity para mayahon sa buhay yung pamilya nila. Like ako po, bilang isang breadwinner na makakonsider ko sa family namin. So I think, doon ko po nakita kung bakit po ako nagpurso ng maritime career.
0: Mm-hmm. Panganay ka ba?
2: Gitna po ako.
0: Ah, gitna. Ilan ba kayong magkakapatid?
2: Bali, tatlo po kami. Mm-hmm. And yung kuya ko po, which is a breadwinner in his time naman po before. Mm-hmm. And I think, it is my time naman na
0: to give back.
2: Yes. And to become a breadwinner naman sa family namin.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yung story.
0: Dakila, no? Talagang inano mo yung in-offer mo yung sarili mo to serve your family, to provide for your family.
2: Yes,
0: na I'm sure proud na proud sa'yo yung parents mo.
2: Yes, po.
0: So, you mentioned, no, that your family experienced challenges growing up. Paano yung mga karanasan na yon? How did those experiences shape your character and motivate you, drove you to succeed?
2: Bali po, ng mga panahon na yon, nakaranas po kami ng mga pamamaliit, pangungutya ng ibang mga tao na akala nila hanggang doon na lang kami. Pero gusto ko pong ilahad sa mga katulad ko rin na dati na nangangarap lang, ngayon, nakakamit ko na yung mga pangarap ko nang dahil din sa tulong ng mga taong naniwala behind nung mga dreams ko. So, yung story po na yun is parang naging strength ko po siya. I did not take it as a negative side din po

0: mga sinasabi po ng mga tao sa amin.
1: Mm-hmm.
0: And naging strength ko lang din po siya as fuel to do more and be more din po para sa pamilya namin.
1: Mm-hmm. And I'm sure you really felt for your parents because you know they were trying so hard to raise you.
0: Number one reasons kung bakit po ako nandito sa industry na ito.
1: Ilang taon na ba yung mga kapatid mo?
0: So yung kuya ko po, graduate po siya dati ng computer technology.
1: Mm-hmm.
0: And ngayon po may sarili na rin po siyang pamilya. And meron po akong kapatid na bunso na babae na second year college po sa ngayon as accountant.
1: Oh, wow.
0: So tatlo po kami ngayon. Ako po yung nagtatrabaho po ngayon para sa pamilya to provide and also to give back to my family.
1: Mm-hmm.
0: And also to inspire din yung kapatid ko na babae na pag-usayan din niya yung pag-aaral niya just like what I did. So sabi ko nga, if hindi ko ginawa yung mga bagay na ginawa ko noon, so sino? At sino ang gagawa para sa pamilya namin, hindi po ba?
1: Mm-hmm.
0: So parang binrek ko yung chain, binrek ko lahat yung barriers para lang makapagporso sa seafaring ko po ngayon.
1: Mm-hmm. Meron ka bang naging role model kaya seafaring yung napili mong track? Meron ka bang tito o kamag-anak?
0: Actually po, as a role model, I can consider my father as my role model.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya sea-based, just like I am today. But land-based po siya before. He served sa company nila for almost 35 years sa Saudi. And then...
1: Ah, OFW.
0: Yes po. And then, nung nakita ko po yung opportunity nung ma-up, nung nalaman ko po na, yes, pasado po ako pa. And pwede ka nang umuwi. Since yun nga po, alam naman po natin na si MAP is a scholarship opportunity po yung pinoprovide po nila sa mga katulad namin na...
1: Ayan, kaya maraming salamat. Isa kang inspirasyon. And I'm sure marami sa mga listeners natin ngayon ay puno ang heart nila para i-pursue itong career na to dahil sa iyo. yung kapatid mo, hindi mo ba babae yung accountant, no? Accountancy accountant. Ang kanyang ano. Pero meron ka bang mga pinsan or mga kamag-anak na dahil sa iyo gusto na rin mag-seafarer?
0: Wala pa naman po ako na re-receive dahil mga bata pa naman mga po yung mga pinsan, ganyan. Pero I think sa community namin, I don't know if they were inspired by me, but meron na rin naman na po na nagpo-pursue ng map, mga ilang-ilan.
1: Mm-hmm.
0: And ako rin po isa sa mga nagpo-push kapag may mga nag-message po sa akin, tinuturoan ko, punta po kayo sa map.edu.ph, ganyan. Check niyo po yung mga qualifications and kung kailan po yung examinations nila.
1: Entrance exams.
0: You can check there po.
1: Parang ambassador, di ba? Kayo na rin yung nagiging share. Ambassador ng map.
0: Kasi kung di rin naman po dahil sa pag-share ng mga iba dati, hindi ko rin po makikita kung nasaan si Maap. So, ganun din po yung ginagawa ko po ngayon. We share.
1: Nakabalik, ay, taga doon ka eh, no? Taga Bataan.
0: Bataan po.
1: Every time ba you get to visit or to say hi to...
0: Actually, I've been there po recently nung graduation po nitong recent class na
1: graduate.
0: Yes po. Umatid po ako. So, parang nag-reminis din po yung time po namin. So, yun po. Nakakatuwa lang din panoorin na hindi na po ako yung nakatayo doon. Ako na po isa sa mga nanonood.
1: Yes po. Naalala mo yung, ano, nag-flashback yung
0: yes po.
1: Sarili mong graduation.
0: Ayun po siya.
1: Ang bilis ng panahon,
0: ang
1: no?
0: Ang bilis nga po sa
1: 2024. That was 2 years ago. Tapos ngayon, third officer.
0: Pumasok po kami, pandemic.
1: Oo nga. Yes, kasama po ka dun sa batch na yun.
0: And now, medyo okay na ang ano natin. So, I think, mabilis talaga ang panahon.
1: Mabilis talaga.
0: You just get along with it na lang din po talaga.
1: And I'm sure, moving forward, syempre, the responsibilities on your shoulders will be, you know, will be bigger. And kasi sabi mo nga, with great power comes great responsibility.
0: Yeah.
1: So, pero I'm sure with your training and, you know, with the kind of

0: industry.
1: So I think si AI, wag lang natin siyang i-abuse yung sa kung anong kaya niyang gawin. Like, gamitin natin siya sa kung sa tingin natin na pwede tayo mag-improve pa. And wag natin siya totally mag 100% mag-rely tayo sa kung anong power ni AI. Kasi iba pa rin tayo na mga tao. So I think hindi naman din siguro 100% mawawala yung mga marino na katulad natin through AI. And hindi naman din mangyayari na 100% si AI na lang ang magtatrabaho sa maritime industry. So huwag tayong masyadong magambala doon. Kasi tayo pa rin ang workforce ng maritime industry.
0: Of course, oo. Diba? Sabi nila, the human element will always be there.
1: It's just a tool.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, huwag tayong masyadong mag-abuso sa gamit ng AI.
0: Mm-hmm. So just always familiarize yourself.
1: Yes.
0: Diba? Magbasa at yung awareness no sa mga developments. Pero at the end of the day, talagang the human element, yung seafarers pa rin talaga ang heart and soul.
1: Ng ship.
0: Diba? Yes. Sabi ng iba, lifeblood. Sabi ng iba, nung iba heart. Diba? Mm-hmm. Backbone of shipping. Kasi totoo, hindi tatakbo ang global shipping. Hindi dadaloy ang world trade. Diba? Ang global supply chain kung wala pong mga seafarer. Ayan.
1: Totoo.
0: Ayan, so third officer Lingad, final message na lang sa mga listeners natin at saka sa mga family mo, mga kaibigan mo na kaantabay sa atin.
1: Mm-hmm. Ang masasabi ko lang is maraming salamat sa mga taong nagtitiwala sa mga katulad namin na kaya namin. So kung kaya ng iba, kaya ko, kaya mo rin. So wag lang tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Just be patient. Don't lose hope lang din naman. And just to be grateful lang talaga sa araw-araw. And ayun nga, i-represent natin yung ako, nirepresent ko yung family ko before sa MAAP. Ngayon naman, nirepresent ko na hindi lang yung family ko, kundi yung buong sambayan ng Pilipino na din. So I think sana ma-inspire yung mga katulad ko dati, yung mga nagsisimula pa lang at gusto mag-pursue ng maritime career, no, wag silang mawalan ng pag-asa. Hindi naman sarado ang pinto sa mga katulad nila na walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. Bukas at bukas ang pinto, hindi man maaaring sa seafaring, may iba pa ng mga opportunity na pwede magbukas para sa kanila. So just keep striving. And never give up.
0: Never give up. That's the core message. Never give up. All right. Thank you so much. Ayan, sa inyong mga screens po, nandiyan naman ang contact center details natin, ang telephone, mobile, Globe, and Smart numbers para kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga service units ng AmoSoup at even sa MAAP, ay pwede po kayong tumawag sa mga numerong yan. Meron din po tayong AmoSoup Official Facebook page at AmoSoup Official Facebook group. Kung saan po natin pinupost sa mga announcements tungkol sa ating union at sa iba't iba po nating mga service units sa iba't ibang mga provincial branches. Andiyan din po ang AmoSoup Official YouTube channel kung saan po ina-upload ang mga episodes dito sa Alagang AmoSoup. And for more information about our union and our programs and welfare services, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSoup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan po at ang ITF Seafarers Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Ms. Susan Aison, Milo Junela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas at ang ating kaamusok na si Lara San Juan. Maraming salamat, Third Officer Edison Lingad.
1: Thank you po.
0: For sharing with us your inspiring journey. Ang inyong kwento ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagpapahalaga sa mga taong naging bahagi ng ating tagumpay, walang pangarap na hindi maaabot. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating mga kabataang nangangarap at sa ating mga kapwa mandaragat na patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amos Hope na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang

0: programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
1: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: New ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
2: Leave all your worries as we soar over the clouds.
0: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
2: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Leslie Bocopo.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Buwan trabaho, trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho,
7: trabaho.
6: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho,
7: trabaho.
6: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita,
9: mark in
8: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
10: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
8: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
10: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
8: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information,
11: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lakasan mo ang iyong loob. Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Maria Goretti. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 9, Talata 18 hanggang 26.
2: Lumapit kay Jesus ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi,
3: "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika at ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay."
2: Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo nito ang laylayan na damit ni Jesus sapagkat naisip niya,
4: "Kung may hihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako."
2: Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi,
5: "Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig."
2: At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay at sinabi niya,
5: "Umalis kayo. Hindi patay ang dalagita, kundi tulog."
2: Pinagtawanan nila siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ang pata sa kamay at bumangon ito. Lumaganap ang balitang ito sa buong lupaing iyon.
1: "Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako." 2 milagro ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Isang pinuno ng mga Hudyo ang lumapit kay Jesus na may nakapagtatakang kahilingan. "Kamamatay lang ng aking anak na babae, ngunit ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Nakakagulat, di po ba? Pero sumama si Jesus sa kanya at habang papunta sila kung nasan ang anak ng pinuno, sumunod ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Sabi niya, "Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako." Kapatid, ano ang idinadalangin mo ngayon? Kagalingan sa karamdaman? Bagong pagkakataon? Pagkakasundo? Panunumbalik ng ugnayan sa pamilya at lipunan? Makaraos sa mga pinagdaraan ng kahirapan ng buhay? Lumapit ka kay Jesus tulad ng pinuno at ng babaeng dinurugo. Kahit nang hihina ka na, ay manalig ka. Kumapit ka sa kanya hanggang marinig mo rin siyang nagsasabi sa iyo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Amen.
6: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatali pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
9: Publiko! Radyo Pilipinas
13: and Capital 104.3 Colab.
9: Colab!
2: Magazine!
9: Sports Radio! Radyo Pilipinas! World Service!
0: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas!
13: News nationwide!
14: Trending issues na pinag-uusapan!
6: World News in 5!
13: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Podcast.
13: Ipapahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Abacada.
12: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s, from the Tagalog root word baybay.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
13: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
17: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kaya.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. 738
9: AM.
18: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayong araw po mga brada. Nang Lunes, Hulyo 16 mga brada. Ah, 16. Hulyo 16 pa lang. Excited agad ako, magsuelto. July 6 pa lang mga brada, 2026. Morning good, morning good! Sa ating mga sukal listeners all over the Philippines, all over the world. Siyempre, kamusta po ang inyong naging weekend? Lawrence Tanoke niyo pong nakakasama hanggang alas 6 po, hanggang alas 5. Easy. Hanggang alas 5 lang tayo ng umaga mga brada. Ayan. Oy, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala po ha. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po sa Lunes. Ngayong araw po yan ha. July 6, so papanood nyo pa rin po kami sa live, ng live sa aming live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaigtig na paghahatid po ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at syempre pagtitiwala. Aha mga brada, syempre kumbaga para bang nire-renovate lang yung aming bahay. Makikituloy muna po kami dito sa 104.3. At syempre magandang morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng 104.3 FM mga brada. Kaya naman dahil dyan, ba, sama-sama nating alamin syempre yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
3: headlines.
9: Ronda, Ronda, Pilipinas.
18: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Nakatakdang pagsimula ngayong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
18: Gaganapin din mga brad, ha?
9: Ronda, Ronda, Pilipinas.
18: Ang pagdinig sa Senado simula po yan alas 2 ng hapon ngayong araw. Ayon sa Senate Impeachment Court, idaraos ang impeachment trial mula po alas 2 ng hapon. Lunes hanggang Miyerkules hanggang sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Magbabago ang schedule ng impeachment trial matapos ang SONA. Matatanda ang in-impeach mga brad ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang Mayo dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa 1987 Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal ng public trust at iba pang mga krimen. Alam nyo, marami ang nakaantabay ngayon po dito sa inaasahan pong pagdinig dyan po sa Senado nitong o pag-arangkada ng impeachment trial dyan po sa Senado. In fact, marami pong saradong kalsada mga brad at bawal din po yung inaasahan po mga kilos protesta dyan po sa ano, ha, dyan po sa paligid ng Senado kung inaakala po ng ilang mga taga-suporta may be pro o anti Duterte mga brad, eh bawal po kayo dyan, ha. Wag na po muna kayo dyan magkasagawa ng mga kilos protesta. If you want, really really want, aba eh baka mamaya gusto nyo dyan po kayo sa ano, sa mga freedom parks, ayan, ha, kayo po regardless kung saan po sa buong bansa ang freedom park po ay kumbaga libre na magagamit ng ating mga kabayan sa kung ano man ang hinaing nila. Ano ho? Eh baka gusto nila ilipat ng time slot, eh. Kasi duty nila yan. Hindi sila makapanood. Aba, eh. Pwede niyo pong ipanawagan yan. Wala namang problema. Pero kung kayo ay mag-aasahan na matutupad o susundin kayo, ibang usapan ho yun, ha? Kung gusto nyong ilagay sa prime time, kasabay ng mga telenovela mga brad, sabi kasi nila ito ang Senate Flix season 3 na raw ito, eh. Dyan po sa Senado, kaya naman exciting, sabi nila exciting times, yung iba naman dark times, depends on saan bakod ka nakapanig. But then again, ang punto po kung talaga namang kumbaga andito na rin lang, might as well pakinggan na rin natin yung mga pro Duterte dyan, yung mga panig po kay VP Sara. This is the right time para kumbaga kung ang perspektibo po ninyo ay doon sa panig ng mga ni VP Sara, this is the right time, Brad, para kumbaga prove them wrong. Diba? Yan yung inaantabayanan ng karamihan. Ano? But then again, kung ando ka naman sa kabilang panig, aba, ito na yung ano mo, ito na yung pagkakataon mo na kumbaga ipahid yung dapat ipahid. Kasi yun ang sinasabi nila, di ba? Pahiran lang na ang, ito na yun. Pagkakataon na yan para po mabigay yung dapat nyo ibigay. Pakita nyo yung ebidensya. Ito lang naman actually sa akin yan, ano yan. Pabigatan lang ng ebidensya, ha? Pareho pong may ebidensya yan. Eh ako naniniwala akong half-truth pareho yung mga sinasabi. And everyone, most of the time, half-truth naman lagi yung mga binabanggit nitong ating mga ano, nitong ating mga politiko. Again, politiko yung mga yan. So, bilang bahagi ng general public, we have to be always discerning regardless kung ano man yung kanilang ipinupunto o regardless kung ano man yung topic, no? Generally speaking, dapat lagi kang kumbaga pinag-iisipan, tignan mo muna kung may logic ba. Make sense ba yung ginagawa niya o yung sinasabi nito? Logical ba yung binabanggit nitong witness na to o ng personalidad na ito, ng individual na to? Diba? Yan yung isa sa mga bagay, mga brad, na dapat nating laging tatandaan. Ano ho? May it be sa isang statement ng opisyal ng pamahalaan o witness against the government. Yung mga ganyang bagay, magbibigay ng, kunyari, for example, magbibigay ng maleta, wala naman siya sa posisyon during that time. Diba? O, dili naman kaya, sasabihin walang kinalaman, ikaw yung head of that certain agency o head of that certain government office during that time. ba? I mean, there are things talaga na pag sinabi mo, parang nakakapagtaka na hindi ka, na kumbaga, nakakapagtaka na kumbaga mahirap paniwalaan agad. Mama! Yung isang bagay. The moment na sinabi niya na parang hindi totoo yan. So regardless kung ikaw ba kumbaga kulay green, kulay red, whatever color you might want to be in, kumbaga dapat yan, lagi mong, kumbaga hindi ka dapat madaling utuin. Ika nga, sa salitang balbal, hindi ka dapat utu-uto, para lang, kumbaga, pag-isipan mo din. Dahil tandaan mo, end of the day, battle of public opinion ito. And hindi mo may iwasan yung may mga mag-grandstanding dyan. Ano ba yung grandstanding? Ayan ho yung, kumbaga, in other words, papansin. Naghahanap ng mga boto. Ayan. Exciting part din mga brad, itong impeachment na to. Bakit? Aba, hindi mo na maitatanong dahil nga, speaking of boto, nalalapit na po ang botohan this coming 2028. Will it affect yung mga sasabihin, yung magiging desisyon? Of course, they will always say na itong mga senator judges natin, para sa ebidensya lang. Ito po sila para po sa patas na walang kinikilingan. Parang ba yun? Ito po yung sinasabi nila na walang kaibigan, walang kaaway. Ayan. Kaya sabi nila, walang kaibigan. Pero yung isa may kaakaaway. Ayan, guess yun? Ibig sabihin, hindi mo huhusgahan yung tao dahil kaibigan mo siya. Pero yung mga kaaway ng tao na yun, huhusgahan siya kasi kaaway siya. Tama! Diba? So, yun yung kumbaga, they are accusing this, let's put it this way na lang. Sa vice presidency yan, ngang kay VP Sara. They are accusing some senators na, kumbaga, in favor of Sara Duterte as early as now simply because they are aligned with them. Diba? Kumbaga, magkakapartido sila, magkakakampi ba? Yung iba naman, kine-question yung iba, ikaw rin naman, diba? Parang ganun din naman ang punto mo. Hindi ka man panig kay sa gantong partido o hindi ka man kakampi ng ikalawang pangulo, kaaway ka naman. So ibig sabihin ba noon, alam na agad ang boto mo. Diba? Yun yung bagay na kumbaga madalas pagtalunan po diyan sa Senado. May kaaway, may kakampi. Siyempre, alam mo ang boto ng kakampi, alam mo yung boto ng kaaway. Ang problema, yung dalawa na yun nagtuturuan. Diba? Kumbaga matik naman yan . Ang dapat mong tignan dyan kung ikaw ay, kumbaga, viewing public, kung ikaw nag-avail ng Senate Flix Season 3, ayan, dapat ang antabayan mo dyan, Brad, yung mga swing votes kung tawagin. Ayan, dyan ang exciting part dyan, yung mga swing votes. Ibig sabihin, ito yung mga, kumbaga, hindi dapat kaalyado at hindi rin dapat kaaway. Kasi given na meron niyang mga kaaway at kakampi, di ba? Paano yung mga swing votes? Then pagdating ng swing votes, ibig sabihin ito yung mga hindi mo alam kung in favor or hindi. Ngayon, pagdating dyan, tignan mo rin ang magiging factor in dyan, yung 2028 elections, di ba? Paano ngayon yung sa 2028 elections? Siyempre, yung political career mo, kumbaga, kailangan mong pangalagaan. Paano mong pangangalagaan ng political career mo? Maninimbang ka ngayon. Mga ganyang bagay, mga brad, hindi po sikreto yan, ha? Yan ang, kumbaga, common knowledge dito po sa atin sa politika dito po sa bansang ito. So, kumbaga, as much as we would love to see these people, these senator judges, to judge the vice president based on merits or based on evidences, mga brad, parang malabo pa sa sabaw ng puso. Given the history of this country, given the culture that we have, given the political climate that we have, parang lahat ng aspetong tignan mo, no? Parang hindi ganun ng, kumbaga, hindi ganun tumutugma. But di natin siguro bigyan ng pagkakataon, no? Kaya nga, ang panawagan ko kanina, as early as now, bakit hindi tayo maging, mas maging discerning o di kaya naman mapanuri dyan po sa mga ganyang klase ng bagay dahil nga po medyo tricky kung titignan mo yung ano, yung mga ginagawa po, lalo na ngayon na napakagagaling po ng ating mga opisyalis, ano? 'Di ba? Ang gagaling mag-reason out, ang gagaling kumbaga ilusot yung mga katuwiran na kung titignan mo naman kung initially pag tinignan mo mali eh. Pero pag pinaliwanag na nila, parang nagiging oo nga no. Pwede naman, 'di ba? At marami rin pong loophole ang batas. Oh, isa po yan sa nagiging problema. Kaya lang, yung ating Supreme Court, ewan ko bakit ba sabi ng iba sa mga meme, ba't yung Supreme Court tahimik eh. Alam nyo po, Supreme Court, ang trabaho po niyan, kumbaga pumagit na kung tutuusin eh, di ho ba? Dahil sila ang, kumbaga, makakapagsabi ng tama o mali. Dahil itong mga senador, abogado, legal luminaries, political expert, political commentaries, etc. Oh, yan ho kumbaga nagbibigay laang ho ng take nila o ng opinion nila doon sa prevailing law o kung ano mang batas ang meron. Ano ho? So ang tendency po niyan ay magkakandalabo-labo ang kumbaga pananaw ng bawat isa dyan po sa mga bagay-bagay. That's the exact reason kung ba't may mga nakakasuhan, di ho ba? Kasi for example, itong kay Vice President Sara Duterte, tingin ng mga mambabata sa Kamara, sa lower house, labag yung ginawa ng ikalawang pangulo sa paggastos ng mga confidential fund at yung proseso ng paggamit ng pera. Ano ho? Sa pananaw naman, nung kampo ng Vice President, hindi. Naayon sila sa batas. Kaya nga ho ngayon, idadaan po sa trial. Ang problema, itong trial na to, sabi nga nila, ang impeachment ay political. So, yun, yung binabanggit ko kanina, posible ho itong mauwi sa mga, kumbaga sa hindi na babagong kultura ng ating bansa. Alas 4.23 tayo mga brad, ha? Sige. O, bago tayo dumako sa ating mga plugs mga brad, ito muna. Impeachment pa rin, higit sa 6,000 police officers ang nakadeploy na sa loob at labas ng Senado para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay National Police Capital Region o National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo, inaasahan na idaraos ang halos lahat ng kilos presa sa labas ng Gusalian Senado. Hinikayat ni Asilo ang mga lalok sa mga rally sumunod sa mga ligtas na panuntunan. Dagdag pa ng tagapagsalita ng NCRPO, handang tumugon ang pulisya sa anumang sitwasyong pangseguridad na maaring mangyari sa panahon po ng impeachment trial mga brad. Siyempre kanya-kanya nga pong pahayag yan ng kanilang saloobin. Kaya hopefully kumbaga mga brad, siguro itigil nyo na muna yung Ewan ko kung anong kumbaga anong target nyo sa pagsasagawa ng kilos protesta. Malino po na mayroong mga ayaw ng impeachment o malino po na maraming taga-suporta ang ikalawang pangulo. Malino din naman na meron din pong mga gusto ng impeachment. Ho? Kung kayo ay magsasaya ang magtasagawa pa rin ng kilos protesta, para kayo nagpapagod na lang. Ano po bang gusto ninyo ma-impluwensyahan yung mga senator judges? Aba, sino po bang mas ma-impluwensya? Kayo na taong bayan na naglukluk sa kanila? O yung sarili po nilang interes? O sa tingin po nila yung sarili nilang interes? O yung tingin nila na pananaw na pinagsisilbihan nila yung bayan? Ano ho ba sa tingin nyo? Ayun. Ewan ko ha, pero if I were you, magre-relax na lang ako sa bahay, magre-ready ako ng popcorn, at antabayanan ko yung alas dos ng hapon para masimulan ko itong makabagong teleserye. Yung sabi nga nila kumbaga, ang tawag nila dyan yung teleserye daw ng totoong buhay mga brad. So, kung ako sa iyo, ganun ang gagawin ko. Kesa magpawis ako dyan, nasa labas ako, hindi naman ako makapanood. Tutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas, mga brad. Dito po ihatid namin magkabilang panig, kaliwat kanan, parang basketball lang. Oo, merong opensa, merong depensa. In their term, dyan sa Senate, may prosecution, tsaka merong defense, mga brad. So mamaya po yan, para sa mga nakaabang. Let's get ready! alas 4:26 ng umaga mga brad, mas magiging mabilis naman ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang mga akusado ang haharap sa paglilinis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ng akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa panayam ng media sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Dagdag pa ng punong ekutibo. Sa ganitong paraan kasi, mas madali itong nitong maipapaliwanag ang sarili sa mga question na ibabato sa kanya. Aniya, kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit na sa kanyang mga abogado na haharap siya sa pagdinig, lalo't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili. May make sense yung sinasabi po ng Pangulo, ha? Dahil, pero, syempre, tignan mo rin yung kabilang panig. Ano, bakit posible namang ayaw umatend? Eh, sa 16 ba naman yung iyong defense counsel? Hindi, parang, huwag ka naman, eto. Tanggalin mo na yung abogado mo, ikaw na lang magpaliwanag. Diba? Pero tingnan natin, ha? Tingnan natin, may punto yung Pangulo, pero syempre, kumbaga, mayroon namang reason kung bakit ganun karami yung counsel naman ng ikalawang Pangulo. Ngayon mga brad, magkakaroon ng pansamantalang pag-asara po sa bahagi ng Jokno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Simula po yan ngayong araw, ha. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad na security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na inilabas ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial. Manatili ang pag-asara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekday na walang nakaschedule na impeachment trial. Ronda, Pilipinas. So magiging ano to, magiging semi-permanent mga brad up until there is a trial, ha? Sa panahon po ng road closure, maaaring makadaan sa bahagi po ng Jokno Boulevard sa mga sumusunod. Ang mga sumusunod lang, ha? So ibig sabihin, ito lang po yung pwedeng dumaan dyan po sa Jokno Boulevard habang nagsasagawa po ng impeachment trial. Siyempre, yung mga senador. Diba, mga opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic, may kilala ako sa GSIS, ayaw na masama dito. Kala niya, walang pasok eh. Hindi, makakapasok po kayo, ha? Non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate, Sergeant at Arms. Inasahan o inatasan ng mga opisyal na empleyado ng Senado, mga brad, na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan naman ay re-reroute sa Makapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kailang biyahe at sundin ang mga traffic advisory sa tagubilin ng mga traffic enforcers, mga brad. Ronda, Pilipinas. Alas 4:29 na po na nagmamadaling umaga. Maraming pa tayong mga huntahan, mga brad, mga balitaan. Sa pagbabalik yan, syempre ng Ronda, Pilipinas.
19: Ronda, Pilipinas.
20: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
21: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
22: Ako si Michael. So, ang tingin ko na karapat dapat ng parusa sa mga politiko na napatunayang nagkasala sa korupsyon ay dapat kamukha at ka-level lang din ng simpleng mamamayan. So wala tayo dapat kinikilingan porkit may position or pera. So dapat kapag ka may ano may pananagutan, dapat managot. So regardless kung ano yung batas natin, dapat sundin. Hindi dapat na may kinikilingan. Depende naman sa ano, di ba? Sa bigat ng kaso nila yung magiging parusa. At saka syempre, dapat hindi na hayaang tumakbo. Oo, kasi requirements nga sa mga simpleng empleyado, meron tayong police clearance, NBI. Kapag may kaso, hindi na hinahayaang mag-proceed ng application, di ba? Sana ganun din sa ating political, ano, sa politika, ganun. So, dapat pag may kaso, napatunayan, wala na.
21: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
24: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Ronda, Pilipinas. Ronda, kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.

alas 4.35 na po na nagmamadaling umaga, mga branda. Kising, bangon, galaw-galaw. Higo po tayo ng mainit. Mainit na balita, mga branda. Morning good po sa ating mga sukal listeners all over the Philippines, all over the world. Diyan po sa mga nakatutok sa atin sa ating social media page. Yes, maganda-maganda morning. At syempre, mga nakikinig po sa 104.3 FM, mga branda. Kasi dahil nga po sa technical adjustments, mga nagtataka po kayo, sino ba itong kutata ng kutata dyan sa radyo? Meron po kasi kaming mga technical adjustment dito po sa 738 kHz. Yung Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan po sa 104.3 FM simula Lunes, July 6. Ngayong araw yan, mapapanood din nyo pa rin kami sa aming mga social media pages sa pamamagitan po ng aming live streaming.

0: Attorney Tulfo ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Act o yung AIX, amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at malawak ang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Walang ano? Walang divorce? Binigyan din mga Brad ng senador na dapat magpatuloy ang mga halagang investigasyon ng Senado, kabilang ang flood control probe at issue ng pagputol ng mga puno at earthballing sa Palawan na tinatalakay sa Senate Blue Ribbon Committee. Nanawagan din si Tulfo mga Brad sa kanyang mga kasamahan na magkaisa na para sa pagtugon sa mga problemang pang-ekonomiya, serbisyong panlipunan at seguridad ng mga mamamayan. Kahit ni Tulfo, kailangan maipagpatuloy ang trabaho ng Senado para sa pananagutan sa gobyerno at paggaan ng buhay ng mga Pilipino sa gitna po ng impeachment trial. Mama! Alas 4:37 ng umaga mga brada. Report muna tayo ha, patungkol nga po dito sa ating syempre dito sa ating bayan, nangyayari nga po dito. Unahin natin dyan po sa Lungsod Quezon, yung QCPD muling nag-deploy ng mga police dyan po sa Sandigan Bayan. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit pa rin binabantayan ng Quezon City Police District ang paligid ng Sandigan Bayan kasunod ng pagsasampa ng mga kaso laban kay Senador Dante Marcoleta. Kahit nitong linggo ay muling nag-deploy ang QCPD ng mga tauhan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at sa paligid ng Sandigan Bayan para teke ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Personal din inspeksyon ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio kasama ni District Operations Division Chief Police Colonel Vicente Bumalay ang mga nakatalagang pulis at ang command post para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng security measures. Matatanda ang unang nag-deploy ng karagdagang puwersa ang QCPD noong Biyernes, kasabay ng paghahain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at iba pa laban sa senador, dating kongresistang si Mike Defensor at dalawang iba pa. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

4:39 in the morning mga brada. Hiniling naman ang isang abogado sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang posibleng kasong plunder. Kaugnay po ng ibinunyag ng grupong The Passenger Forum. Ito ang kabiguan umano ng Manila International Airport Authority o MIA na singilin ang halos 4 na bilyong pisong utang ng kumpanyang Cargo House Incorporated. Nabatid na patuloy pa rin ginagamit ng naturang kumpanya ang pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kabila po ng utang nito sa MIAA. Sa sulat na ipinadala na sa Ombudsman, pinaimbestigahan ni Attorney Carlo Ibanez ang hindi pa nababayarang mga utang ng kumpanya sa MIAA at kung bakit tumagal ito ng ilang taon. Bukod dito, pinaimbestigahan din sa Ombudsman kung bakit pinapagamit pa rin sa kumpanya ang mga pasilidad ng NAIA sa kabila po ng utang nito at maaaring mayroon umanong special treatment dito. Maaari rin umanong may kinalaman ang ilang opisyal ng MIA sa isyu kung saan maaaring maharap sa kasong plunder ang mapapatunayang kasabwat sa usapin. Sa huli, sinabi ni Attorney Ibanez sa kanyang sulat na kailangan bigyang pansin ng ombudsman ang isyu ng issue dahil po pera ng taong bayan ang nakasalali rito at makabubuting maghain ang kaukulang kaso laban sa mga sangkot sa isyu na kung kinakailangan. Samantala, sa isang pahayag, sinabi naman ni MIAA General Manager Eric Ines na makikipagtulungan ang ahensya sa ombudsman hinggil sa magiging investigasyon kung kinakailangan, ngunit sa ngayon ay wala sila sa posisyon para magbigay ng komento hinggil sa nasabing issue.

0: 4:40 po ng umaga mga brada, DMW Region 1. Nagkaloob naman ng financial assistance sa 24 nagbalik na OFW sa ilalim po ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers. Ramanda sa balitang yan, Mildred Kokya.
1: Rancho Pilipinas Report. Tumanggap ng financial assistance ang 24 na overseas Filipino workers sa Region 1 sa ilalim ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers o ELPOR ng Department of Migrant Workers bilang bahagi ng pagpapalakas ng reintegration program sa mga nagbalik bansang manggagawa. Pinangunahan ng check awarding ceremony ni OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla na nagbigay diin sa kahalagahan ng maagap at

kabuluhang suporta upang matulungan ang returning OFWs na muling makapagsimula at makabuo ng pangmatagalang pagkakakitaan sa kanilang mga komunidad. Dumalo rin sa aktibidad sina Supervising Labor and Employment Officer Dion Cleo Cruz, Senior Labor and Employment Officer Iris Sarmiento, Labor and Employment Officer Tree Shirley Peñaloza, Labor and Employment Officer Juan Carl Joshua Pahimolya at Labor and Employment Officer Juan Jessica Ogbinar na tumulong sa distribution ng ayuda at pakikipag-ugnayan sa mga benepisyaryo kaugnay ng kanilang reintegration plans. Ayon sa DMW, layunin ng LCOR na suportahan ang mga nagbabalik na OFW sa pagbuo o pagpapalawak ng mga pagkakakitaan para sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.

0: ay nagbabala mga brad ha, ang DNR Mines and Geosciences Bureau sa posibleng pagguho po ng lupa at pagbaha sa nasa 1,300 na mahigit na mga barangay mga brad ha. Ito po ay dahil sa banta ng super typhoon na may international name na Bavi o yung magiging Inday po yan ha. Oh, hindi kaya politically meditated itong pag-asa, baka madamay pa kayo sa politika niyan ha. Batay po ito sa 3 araw na rainfall forecast ng Pag-asa Geohazard Maps ng DNR-MGB. Pinayuan ng publiko na bantayan ang pagtaas po ng tubig, lalo na sa mga ilog, dalisdis at iba pang mababang lugar. Dalisdis, no? Ano pa yung dalisdis na yan? Lalim, parang hindi ko na nag-inuman. Pumunta ka sa dalisdisan. Dapat din pong agad iulat ang anumang senyalis ng paggalaw ng lupa, bigla ang pagbaha o pagputik ng tubig. Usually yan sa mga ilog-ilog, sa mga probinsya mga brad, kapag medyo nakita mong nag-brown na, di ba malinaw ho yan eh. Pag nagba-brown na ho yun, nakita mong ano, ibig sabihin no, may mga gumagalaw-galaw na pong ano. Kumbaga nagalaw na yung mga lupa dyan po sa bahaging itaas ng bundok na yan. So might as well umalis-alis ka na dahil posible kang either may landfall o kung flash flood o kung anumang meron po dyan. Ingat po lalo na kung maulan. Ano? Pinapayuhan din ang mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Hinihikayat ang publiko mga brad na manatiling alerto. Sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalan at maghanda po ng posibleng paglikas kung kinakailangan. So sa mga itong pagkakataon mga brad, don't forget your go bags. Oh, ito po yung inyong mga bibit-bitin sa oras ng trahedya o sa oras ng sakuna. Ito po isang bit-bitan laang. So kung wala ho kayo, you might wanna try to create one or make one para po eventually, if ever na kailanganin nyo, meron po. Ano ho? Napakadali po mag-search sa internet kung anong laman ng go bag. Ha? Basically, you have to put in 3 days of survival items. Food, water, batteries, etc. Para po in the next 72 hours, kayo po ay makapag-survive. Ano ho? So hopefully, hindi po ganun kalakabat. Pero napakalakas po kasi nitong ano. Kung makikita nyo po yung sa Pag-asa, kung yung kanilang ano, napakalakas po nitong Typhoon Bavi na to. So ingat po tayong lahat mga brad, ha? Alas 4:45 po na nagmamadaling umaga. Dako naman tayo dito kay Sheriff Timhar mga brad, ha? Yung Malacanang tiniyak ang patuloy na suporta sa mga prioridad na proyekto sa Northern Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniyak ng Malacanang ang patuloy na suporta nito sa mga prioridad na proyekto sa Northern Mindanao upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at mas maraming mamamayan ang makinabang dito. Sa kanyang mensahe sa 2026 State of the Region Address ng Regional Development Council o RDC-10, sinabi ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagda Mayo Jr. na ipinaabot niya ang pagbati at suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-rehiyon. Ayon kay Lagda Mayo, susi sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad. Anya mahalaga rin ang papel ng RDC sa pagtiyak na tumutugon ang mga programa ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sinabi rin niya na layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad at mas maayos na serbisyo. Kabilang sa mga paunahing proyektong binanggit ni Lagda Mayo ang modernisasyon ng Lagindingan Airport na lalapit na pagkumpleto ng Bukidnon Airport, rehabilitasyon ng Agus Pulangi Hydropower Complex, pagpapaulad ng Sultan Nagadimaporo Port at Central Mindanao High Standard Highway. Iginiit naman ni Lagda Mayo na magpapatuloy ang suporta ng pambansang pamahalaan sa mga proyektong magpapanakas sa konektibidad, ekonomiya at kabuhayan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo

0: 4:47 in the morning mga Brad, mag-iisang taon na po mula nang buksan ng administrasyon ng investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit, tila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula po sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin. So sa pingin ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Tama po yan, mahal na Pangulo. Ito ay kung saan ang ilang entitled at naniniwalang karapatan nila na makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi ng punong ekutibo na hindi patapos ang pamahalaan sa paghahabol sa mga ito, mga brad, ha? Mangangailangan na niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagtatakbo o pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban po sa sistema ng korupsyon sa gobyerno. Ay naku, mahal na Pangulo, kaya nga po exact reason kung bakit ako personally, sana po kayo rin po, yung mga nakikinig sa atin, eh sana po isulong po ninyo yung tinatawag nating constitutional reform. Ito po yung pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Dahil ito pong mga garapal po na ito, ito pong mga tao na ito na binabanggit ng Pangulo, wala na pong hiya yung mga yan. Kaya yung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ay parang malabo na po yun eh.
1: Mahiya naman kayo.
0: Oo. Negative na ho, mahal na Pangulo. Hindi ho mangyayari yun. Dahil po yung mga yan, kumbaga matigas pa po sa asero ang bungo niyan. Hiramin ko yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Yan, kapag tinagamo yung mukha niya mga yan, tatalbog lang. Sa kapal, oo. Ganong kakapal. Pero honestly or seriously speaking, ang punto po dito ng Pangulo ay yung sistema po ng pamahalaan. Some of these people talaga, honestly, gusto nilang magsilbi sa bayan. It's just that if they did not or if they're not nakiisa doon sa sistema, sila mapapahamak and yung mga ipinopropose po nilang proyekto para sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, mapupurnada. Remember, yung may mga tinatawag po diyang parking fee at saka mga sagasa fee. Yung mga sagasa, yung walang pahintulot mo, ibibigay sa'yo yung proyekto para ang dating sa kanila mapupunta yung sistema, pero magmumukhang ikaw yung tumanggap. Yung mga ganyang sistema kong binabanggit. At ayan, mga brad, common knowledge dyan po sa kanilang mga tao dyan sa loob. So, imposibleng sasabihin po, inosente sila. O di kaya, wala silang kinalaman. Naka, Diyos ko. Maniniwala ka, wala silang kinalaman. Parang bumalabas pa sa sabaw ng pusin. Kasi nga po, sabi nga nila, kumbaga meron na pong mga nasusulat, sabi nga nila, no? Sabi nila Brad Pitt, mga Brad. May nasusulat na dyan as early as year 2000, mga Brad. Kung saan idinidetalye po kung paano po nagkakaroon ng korupsyon. So the only thing a president can do siguro is to minimize it dahil rampant yung corruption diyan po sa mga proyekto po na yan. Tanggalin mo, pagpalagi mo tanggalin yan, even hindi yung mga officialis po, hindi yung mga congressman. Sa kultura po ng Pilipino, mga brad, yung may mga kultura tayong magaganda yung pagiging grateful o yung pagbabayad ng utang na loob, pagtanaw ng utang na loob, yung pamilya, yung mga ganyan. Yan po same reason o same culture, same nakatangian. Ayan, ano bang English ng katangian? Same katangian din po ang nagiging mitya ng corruption dito po sa atin. And in fact, may mga pag-aaral nga po, may mga nagpahayag na ang Pilipino galit lang sa korupsyon, hindi dahil galit sila sa korupsyon, kundi hindi sila kasama. Yun ang pag yan, naisama mo na, okay na yan, tatahimik na yan. Sample, yung mga parking laang dyan sa labas. Yung mga illegal parking yan. Ayan, maninita yan kapag yun doon sa sila ay naapektuhan. Pero pag sila naman yung nakakaperwisyo, hindi magsasalita yan. Same goes with sa mga malalaki. Sa maliliit, ganun din sa malaki. Diba? Yung family culture, yung padrino system, mga brada, talamak yan. Ito masakit. Yung current system natin, hindi po basta-basta na check yung mga nasa ilalim. Simply because, ano tayo eh, presidential system eh. So, yung pinakamataas, no? Ha, siguro hanggang pinaka ma-check niya lang diyan yung personal, ha. Yung talagang personal knowledge yun, nasa ano lang, nasa above middle. Ha? So paano ang ganun? Paano mo ilalagay o paano mo mabe-verifika kung ikaw, for example, si Pangulong Marcos Jr., paano niya ma-double check yung mga barangay nang kumbaga meron siyang sariling kumbaga puwersa. Ngayon kasi hindi niya maabot yung mga 'yan. Hanggang walang nagsusumbong, hindi na ibubulgar, 'di ba? Meron kasing mga ahensya ng pamahalaan na dadaanan, yung bureaucracy kung tawagin. Yan po ay yung diyan po sa DILG, 'di ba? Then may mga regional director, tapos merong mga hepe-hepe pa yan. Bago makarating sa pangulo, yan burado na yung kasalanan ng lintek na chairman na yan. So anong ibig ko sabihin dito? Dapat meron hong kumbaga ang kumbaga regional lang ano dapat. Ako tingin ko, ako naniniwala ako, regional dapat ang kumbaga head of bawat government para diyan pa lang sa kanila may parusa na. Kung lalapit ka, hindi mo na kailangan lumapit, kumbaga diyan pa lang sa lower sa region dapat may mapanagot na agad. Dapat sabi nila may governor naman may mga provincial agencies naman Kaya lang sa sistema po ngayon, aba kayang-kaya ng ano? Kayang-kaya ng manipulahin ng mga veterano po sa gobyerno yung sistema ng pamahalaan, ha? Oy, teka lang, bago tayo magtapos, habol natin na report ito, ha? Pasensya na sa mga hindi ko nahabol, medyo maraming kuda ang inyong lolo ngayon, ha? Nasaan na ba yung report ni kinakapatid J. Mark Dagala? Ba't nawawala, ah? Ayun, itinuturing po na chairman ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o yung BIFF, patay matapos makainkwentro ng militar at pulisya dyan sa Maguindanao del Norte. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Neutralisado ng otoridad ang itinuturing na pinuno ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Ismael Abubakar alias Commander Bungos. Tekastod ang ikitasang joint law enforcement operations ng Philippine National Police sa pagkikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines sa Sulcad, Gudarata sa Maguindanao del Norte. Si Commander Bungos, ang tagapamuno ng Bungos Faction ng BIFF at itinuturing na top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur. Tinutugi sa mga otoridad si Commander Bungos sa bisa ng mga mandamyeto de aresong inilabas sa iba't ibang korte dahil sa mga kasong murder, attempted murder, qualified direct assault at destructive arson. Itinuturing ding terorista si alias Commander Bungos salig sa resolusyon na Anti-Terrorism Council mula pa noong 2021 at may patong din na 3 milyong pisong sa kanyang ulo sa bisa ng DND-DILG Joint Order No. 16. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba sa likod ng matagumpay na operasyon na nagpakita ng profesionalismo at pagsunod sa mga itinakdang protokol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, Pilipinas. Oy, 4:55 in the morning mga brada. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya po ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Bago magtapos, gusto ko lang din magpasalamat, ha, diyan po sa Perpetual Socor Hospital and Maternity sa pag-aalaga po sa aming baby quattros Enzo na lumabas po itong July 4. Thank you so much sa mga nurses and kay Dr. Yvonne Mariano. Thank you so much. Sana babaan nyo lang yung inyong PF. 4:56 in the morning mga Brad Lawrence. Tanong ko po ito. Magkarinigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: at kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng pugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-echo yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one, give meaning that you have to dedicate yourself for food security.

0: Dito sa Gawad-Saka, ipinagdiriwang natin ang kahusayan ng agrikultura at pangisdaan. Bibigyan kayo ng gawad, hindi lamang dahil sa inyong mga tagumpay, kundi dahil sa kinabukasang tinutulungan ninyong buhay. Isang Pilipinas kung saan umuunlad ang bawat magsasaka at mangingisda, nagkakaisa ang bawat komunidad at nananatiling buhay, masagana at may papamana sa susunod na henerasyon ang ating lupa.
1: Yung sustainable farming is hindi lang po technology, kundi meron isang anak na magpapatuloy kung ano po yung aming naumpisahan. Dahil hindi matatawag na sustainable agriculture kung yung iyong ginawa ay mamamatay pagkapatay ng isang magsasaka. So sa pamilya namin po, lahat ng anak ko, manugang ko, kasama po sa aming pagpapang. At dahil kung titignan po natin, average farmer po is nasa almost 60 years old. Kung wala pong magpapatuloy, sino po ang gagawa? Kailangan merong mga magpapatuloy sa ating ginagawa or else mamamatay at mag-i-import na lang ba tayo? Wala na pa tayong aasahan sa lokal. So, sa mga kapwa ko pong sasaka, huwag po tayong hinaan ng loob.
2: Nakikita na natin na aging na po ang ating mga farmers. So, sa totoo lang nakakabahala. Ako po kasama ang iba pang young farmers sa buong Pilipinas. Kami po ay patuloy na inaalis yung stigma na ang agrikultura ay hindi para sa mga kabataan o bumababa ang persento ng mga kabataan na umaano sa agrikultura. Dahil merong pag-asa sa agrikultura. Dahil tayo ang pag-asa ng bayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa ating mga kabataan, patuloy lang po tayong mangarap. Patuloy tayong maging pag-asa sa susunod pang mga henerasyon.
0: Ito ang bagong landas na nais nating tahakin ang sama-sama. Mula sa simpleng pagbibilang ng mga nagawa, output, tungo sa tunay na pagbabagong na idudulot nito sa buhay ng tao. Outcomes.
3: Ang Tagiptaka, maraming tulong yan sa magsasaka dahil ang presyo ng palay, mataas. Mataas ang presyo, nakapagpaaral po ako. Ang panganay ko po ay Philippine Navy and isa namin anak mayroon ng anak buhay sa tire supply. Panguli, nursing student sa Nagasalid po. Ako po si Benigno Prestado, taga San Agustin. 25 years na po akong nagsasaka.
4: Sa buong Pilipinas, kahit saan ako pumunta, pinadala ko walang dahilan na hindi dapat kumikita ang ating mga magsasaka at mangingisda kung tama ang implementasyon ng Sagipsaka Act.
3: Yung produkto namin, sir, binili ng kooperatiba, sir, yung bigas. Ako, kami po ang nagbibigay pong walang gutom sa DSWD.
5: Simula 2024, supplier po kami ng DSWD walang gutom. Sunod po yung LGU, so lagi po sila talagang kumukuha. Yun nga po yung example po nung pandemic, di pa manager. 17 million po
6: yung binili sa amin.
5: Opo. Nung nakaraan po, nagkabagyo po ng bagyong Uwan, so bumili din po sila sa amin ng worth 1.3 million na bigas.
6: Sa ngayon po, sa totoo, yung mga magsasaka po, sila sa ngayon po ay ginaganahan na.
5: Pinaganahan po silang magsaka. Dahil po maganda na po yung bili, yung presyo ng palay. Ng palay na binibili po namin. Maganda na rin po kasi yung market ng co-op namin, direkta na po. Hindi na kung saan-saan sa private trader na napupunta. Ito po ang resibo ng Sagipsaka. Ito po ay ang aming mga produce.
6: 10 kilos.
5: Kami po ay nagpapasalamat kay Senator Kiko Pangilinan. Dahil po sa Sagipsaka, marami pong matutulungan. Hindi lang po ang aming kooperatiba, lalong-lalo na po yung aming mga magsasaka.
3: Dahil si Senator na mataas yung palay, kaya kaming magsasaka talagang super talagang medyo maugma kami ay masaya dahil ang presyo ng palay mataas.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, 7 minutos kabitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, asa isa buwan ho ng Hulyo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay ho. Good morning, good morning, good morning sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre tagusuyan sa mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang hirap mong humahanap ng signal, ano ho. Makakuha lamang ng signal din sa amin. Anyway, hindi po kami sa loob po ng isang oras at tayo tututok po naman sa usaping agrikultura pa rin. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing sa labas ng ating himpilan, galing sa ibang lalawigan. Pagka tayo po isabay-sabay napapainggan sa lato ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tama po natin ang 104.3 The Capital FM, ano ho. Mantala, dyan muna tayo mapapainggan, ano ho. Po naman sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas po. Radyo Publiko ay pasamantala muna ang mapapainggan sa 104.3 FM. Wala ho ngayong araw ng Lunes, ano ho. Panood nyo rin ho kami ng live sa streaming, Radyo Pilipinas social media pages. Aming pagbabalik po ng sa 738 kHz. Dako, asahan ho ninyo yung mas malinaw, mas pinaigting na paghatid po ng mga balita, impormasyon na servisyong publiko. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala ho naman. Ayun. Nagkasama pa rin po natin dyan ang naikinig sa atin niya si May PDK Locos natin, DWCI. Ay, good morning ho rin. Sa DWCJ, si May Party ho naman ng Gayan. Good morning kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Jen? Binabati ko na rin ng magandang baga si General Tom Lanchon. At siyempre, pagbati, baka makalimutan ko, happy birthday kay paring Lando Marquez ng LDAP. Happy birthday, paring Lando. Kay Amer Bayanito. Natin kasama sa NFA Business Regulation Directorate. Senior na lahat kami. Na yata natira doon sa mga kasama ko rin doon. Okay. Ingat po sa mga nasa biyahe. Pakiusap lang si Mamang Chupel. Baka tutulog-tulog pa sa Manibela ho yan. Ikalabit lang ay gising para iwas disgrasya. Iwas sa kanuha po tayo. Awal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Awal po ang pikon sa kalsada.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Pangkalahat bang magigilagay ng ating panahon ngayong araw nito ng Lunes, Hulyo 6, ano ho, ay bahagyang maulap. Agyang sa maulap na may pulupulong pagulan, pagkulog at pagkinlad, tulad po yan ng mga localized thunderstorm. Dinhol at mainit at pangkalahat ng tuyo naman ng panahon, ulit mataas po naman ang tsansa ng ulam po naman pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Sabay pa rin ho niyan, inabantayan po ang isang super typhoon, may international name na Bavi, ano ho, labas yun ng ating parat, inaasang papasok po ito posibleng bukas o sa araw daw naman ng Miyerkules. Papangalan ng Inday. Inday, sababay sa pagdinig yung impeachment. Yung Inday kasabay sa impeachment hearing. Inday din yun, di ba? Wala itong direktang epekto naman sa bansa sa ngayon, ngunit maring magdulot po naman ng masungit na panahon sa mga susunod po namang mga araw. Ito sa atin sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Chance po ng pulo-pulong pag-ulan o biglang thunderstorm, lalo na sa hapon po naman o simiparty ng gabi. Ano? Extreme Northern Luzon naman, makararanas po ng epekto ng Ridge of High Pressure Area, HPA po yan. Dadala naman ang pangkalahat ng magandang panahon, at may mga isolated na mga thunderstorm din po naman. At may babala pa rin ho, ano ho? Posible ang mga biglang pagbahaw, pag-uho ng lupa, flash floods o landslides. Oras na malalakas na at matatagal ho namang mga thunderstorm na yan. Okay. Sa parte naman ng Northern Luzon, may bahing dagat at hangin daw po riyan. Inapo hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Nordis hanggang Saulis. Ang kalagayan ng dagat ibahagya hanggang sa katamtamang pag-alon po naman. Din ang Mindanao, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Southwest hanggang West. dagat po ay bahagya hanggang sa katamtamang pag-alon. Alabing bahagi naman ng ating bansa, bahina. Hanggang katamtamang hangin mula mo naman sa southwest na may bahagi hanggang katamtamang pag-alon po naman ng ating mga karagatan. Ayun. Mga nagtatanong, sa lugar po ng Cordillera, ang Cordillera Administrative Region, ilang po dyan yung Baguio City, na dyan po yung Atok, yung Benguet, iba pa mga probinsya po dyan sa rehiyon na yan. Pangkalahat lang pong sinasabing maaraw ho naman ang panahon, ano ho. May chance ha. Malalakas yung pulong-pulong pag-ulan at thunderstorm, sabi pa rin po ng hapon o sa gabi naman. Ayan. Baguio City po ay magiging maaraw hanggang bahagyang maulap hanggang sa umaga, ano ho. Sabi po ng bandang alas 11 na ng umaga, hanggang sa hapon po naman yung sinasabing 65% na po sa chance ha. Katamtaman hanggang sa malalakas sa thunderstorms. Ang temperatura po dyan maglalaro sa pagitan po ng 18 hanggang 27 degrees Celsius na nanatili itong balamig kumpara po naman sa Kapatagan. Lalo na sa Atok Benguet, ano ho? Mas mababang temperatura sa Atok na naglalaro po sa 16 hanggang 24 Celsius po yan. Magiging magandang sikat ang araw sa umaga, sumalit may 60% pong chance po naman. Ang thunderstorm simula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ibang bahagi pa rin po ng CAR, ang Mountain Province, Ibugao, Kalinga, Apayao, Abra. Kalahat ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Naranas din ho ng mga isolated thunderstorms sa hapon na maaaring magdulot po ng biglaang zero visibility o makapal na hamog sa mga matataas po ng mga lugar. Dahil nga po sa mga bulubunduking topografiya ng Cordillera, ang publiko at mga biher po ay pinapayong mag-ingat. Ano ho? Landslide, yung flash-flash yan. Madulas na kalsada, mag-ingat po alam sa kabaan po ng Halsema Highway. Yung patungo sa Atok, Cannon Road, Marcos Highway, tungo naman sa Maguio. Kapag nagsimula na po yung ulan, banta po ng rockfall at makapal po namang fog.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Yan o yung asahan natin magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Tutok ko tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture magtatayo ng malalaking seed storage facility para po naman sa climate resilience.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Department of Agriculture binalangkas ang roadmap para po sa export ng paglaki ng ube industry.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At suporta naman ang pribadong sektor. Pinag-aaralan na ng DA at PBB Center para po naman sa strategikong infra projects sa agrikultura pa rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw ho ng Lunes. Ano ho? Mga bata, mga estudyante, pagigising. Iba dyan, maaga nga. Naglalakad na ngayon eh. Pero sigurado yung medala po ng payong. Ang galang sa ulan, kapote. O baril. Di ho panagsak. Yung mga improvised na pwedeng magamit o makasakit o makapatay. Ano ho? Doon yung walang bitbit na ganyan yung mga anak. Ano ho? Naglaan po ng 550 milyong piso naman ang Department of Agriculture sa loob ng 2 taon para ho magtayo ng seed storage facilities sa buong bansa. Ayunin po niya mapalakas ang supply ng dekalidad na binhi at maprotektahan din po naman yung agrikultura laban sa epekto ng pabago-bagong klima. Ayun po kay Agriculture Secretary Francisco Chilaural Jr. Tatayo mga pasilidad sa lahat po ng reyuno pang maiwasan po naman ang kulangan ng binhi tuwing may kalamidad at supply disruption. Paglalaan po ng 250 milyong piso sa 2026, 300 milyong piso naman sa 2027, sa proyekto naman ikakalat sa mga pangunahing agricultural areas dito sa ating bansa. Ang Pilipinas na madalas naman ho ng bagyo at lindol, at target ng masiguro naman na tuloy-tuloy na supply sa magitan po naman ng mga pasalidad dito. Ay, si Mang Bansa, talagang iba, namamatay na ho sa tindi ng init ha. Sa Bureau of Broad Industry sa Quezon City, meron pong upgraded storage facility na kayang mag-imbak po naman na hanggang sa 9,000 sako ng binhi at gumamit din po ng solar power para po naman sa operasyon. Ayon pa rin kay Sec. Laurel, ay good morning, Secretary Laurel. Madino sa pagtutok. Makakatulong ito sa mas matatag at mas efisyenteng seed supply system dito po naman sa ating bansa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Hanggap po na tayo ng report. Yung problema ng ano, di ba, sa Negros, yung mga tubuhan natin. Lumalaki yung problema ron eh. Inaikting hakbang laban po sa RSSI. Suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Minin muna natin ang mga detaling yan. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Confederation of Sugarcane Growers Association o ZONFED at mga sugar millers ang kampanya ng Sugar Regulatory Administration laban sa pesteng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI na patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Sa isinagawang pulong ng mga ito, iniulat ng SRA na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa Luzon. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaki na itulong ng SRA sa pamamagitan ng pamahagi ng mga kagamitan, pesticides, abono at pagkapatupad ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa peste. Batay sa datos ng SRA, nasa higit 200 hektarya ng taniman ng tubo sa Luzon ang naapektuhan ng RSSI ngayong taon na mas mababa na kumpara sa 1,500 hektaryang naitala noong nakaraang taon. Karamihan sa mga apektadong lugar ay nasa Batangas, nasundan ng Tarlac, Camarines Sur at Isabela. Mula sa SRA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 17 minuto na kabirbayan makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning! Nakatutok sa ating mga nasa malalayong lugar. Siyempre doon sa iba namang grupo, mga asosasyon ng mga magsasaka natin. Karami ho niyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama din ho yung mga irrigators. Ano ho? Magkakatulong, magkakatuwang. Matyak po natin yung siguridad ng ating mga pagkain din po naman. Napaka-importante ho niyan. Samantala, isa ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapapabilang o mapabilang po naman ang ube bilang susunod na matagumpay na dekalidad na agricultural export ng bansa. Agin ito ang mas malakas na koordinasyon sa industriya as pinalawak pong produksyon at pinag-isang branding na magbubukas na mas malaking ambag na mabilis ang magpalago. Palago naman sa pandaigdigang pamilihan. Sa ginanap na konsultasyon sa mga grower, processors, exporters, researchers at iba pang stakeholders, ilinaw po ni DA Secretary Laurel na ipuporsigyo ng gobyerno ang satihiyang pinangungunahan ng industriya alip na magdakda ng solusyon mula sa itaas pababa. Igyang din pa ni Secretary Laurel na ang papel ng DA magbigay po ng pondo, suporta, polisiya at pagsasaliksik po naman batay sa mga prioridad at okay na po mismo ng industriya. Gamat ang buko, saging, bangga, pinya, durian, ang nananatili pong pangunahing kumikitang export ay nakita ho ng mga opisyal ang ube, yung halaya yan, di ba? Bilang umuusbong na produkto na may malaking hindi nagagamit na potensyal, gitna po ng lumalaking pangangailangan sa ibang bansa para po naman sa natural na pagkain sangkap at mataas uri ng naprosesong produkto. Nakabila po ng malakas na demand, labi ng stakeholders ng industriya ay patuloy po na ikipagbuno, putol-putol na supply chains, hindi pare-parehong pamantayan ng kalidad, hindi sa matagamitan sa pagtatinim at ang kawalan po ng mga nagkakaisang marketing strategy.
7: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tanggap po tayo ng reporto. Ha, report tayo, sige. 29, arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pangingisda. Happy anniversary din sa Bifar, ha? Agit 10 milyong halaga ng mga gamitan, nasa bat po naman. Pinauto natin ang mga kumpletong detalye ng balitang yan. Nakatutok! E magdagala!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinigting sa pulis sa kanilang kampanya kontra ilegal na pangingisda sa iba't ibang panig ng bansa. Alisulot na rin ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ng mga yamang dagat habang kanila ring pinaiigting ang PNP focus agenda sa pamagitan ng Enhanced Managing Police Operations. Ayon sa PNP, ikinasa ang magkakaiwalay na operasyon mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 29 na individual habang mahigit 10 milyong pisong halaga na mga kagamitan sa pangingisda ang nasa bata. Kabilang sa mga lugar kung saan kinasa ang operasyon ay ang sa Dambantayan sa Cebu, Orion sa Bataan, Concepcion sa Iloilo at sa Zamboanga City. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartales Jr., tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na pangingisda dahil sa mga angkargatan ay hindi lamang likas na yaman kundi kabuhayan din na napakaraming Pilipino. Gagawin nila ang pagpapatupad ng batas sa may integridad, pagkaalam sa batas at karapatan ng bawat isa dahil sa hindi lamang nila layunin papanagutin ng mga lumabag kundi pangalagaan din ng mga kargatan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, pinabalakason ng Department of Agriculture ang mga hakbang para magamit ang kapital ng pribadong sektor sa mga mahalagang infrastruktura hudyat ng mas malakas na pagsulong para modernisa yung sektor po ng agrikultura sa magitan po ng public-private partnership o yung tinatawag na PPPs. Tungay po niyan, nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel sa mga opisyal ng PPP Center nitong katapusan ho ng Hunyo. Inalakay sa pagbubulong ang linya ng mga priority projects na layuning mapahusay at mapalakas ang siguridad sa pagkain at mabawasan po naman ang paggalugi sa ani. Bilang sa mga natukoy na posibleng ipatupad na PPP ang farm to farm market roads, mega food hubs, agri-fish ports, hatchery centers, mekanisasyon sa agrikultura, biosafety facilities, hindi po naman ang solar powered plants at irrigation systems. Tinitingnan din po ang mga opisyal ang paggamit ng DA ng PDMF upang mapabilis po naman ang pagsulong ng proyekto at mapahusay po naman ang kahandaan sa pamumuhunan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Simulan na ho natin ang pagtanggap ng mga report galing sa probinsya. Sige, galaw-galaw tayo sa mga probinsya ho. PDSWD Bifar at grupong Samapa nagkaisa po sa kanunahang pag-tripartite MOA sa Pangasinan. Git 3.7 milyong pisong seed capital. Pinagkaloob po naman sa 186 na mga magsasaka. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o Samapa. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ng BFAR Region 1 at Samapa sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayug, Pangasinan. 24 minutos kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita sa Agoo. Department of Agriculture, Ilocos Region. Nagtala po naman na higit 2 milyong pisong benta sa kauna-unahang Interregional Kaliwat Trade Fair. Mga detalye ng balitang yan, andiyan po naman si Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Agoo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa merkado para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Ilocos Region ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang Inter-Regional Kadiwa Trade Fair sa SM City Clark sa Angeles City, Pampanga. Itinampok sa trade fair ang iba't ibang produktong agrikultura, processed food, handicrafts at iba pang dekalidad na produkto ang gawang Ilocos. Ayon sa DARFO, nakapagtala ang mga exhibitors ng mahigit 2 milyong piso na kabuang benta, patunay ng lumalawak na pagtangkilik ng mga mamimili at ng lumalaking merkado para sa mga lokal na produkto ng rehiyon. Sinabi ni Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Taktak na mahalaga ang pagpapalawak ng market access para mapalakas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante at matiyak ang sapat at ligtas na supply ng pagkain. Umaasa naman ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na magbubukas pa ang naturang programa ng mas maraming oportunidad sa marketing at agri-entrepreneurship para sa mga MSMEs ng Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
7: Usapang agrikultura.
8: Shoutout sa mga nakatutok sa atin sa mga pamilihang bayan, yung mga nagagandahang beautiful girl at sa mga macho, mga guwapings, mga nagtitinda ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, sa mga gulayan. Good morning, smile naman kayo riyan. Lumapit yung mga suki natin. Ayan, Yung mga magsasaka mula po naman sa Camarines Sur, natanggap na ang kanilang titulo ng lupa. Oy, sarap naman niyan. Sana all. 21 milyong pisong utang binura po ng DAR. Kamusta kay sekretary ng DAR? Contract Estrella, sir. Kailan ka ba siya magpaparamdam din sa amin? Pinatid ang mga balita. Nakatutok po naman sa Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aabot sa mahigit 1,500 na mga magsasaka ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa at mga sertipiko na nagbura sa 71 million pesos na agrarian debt sa isinagawang pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ng Department of Agrarian Reform. Sa isinagawang pamamahagi ng DAR Camarines Sur 2, naipamahagi nito ang 1,504 na COCROM sa 1,327 na mga agrarian reform beneficiaries. Katumpas ito ng mahigit 71 million pesos na buradong obligations mula sa principal loans, unpaid amortizations at accumulated interest ng mga titulo ng lupa. Samantala, iginawad naman ang 235 land titles sa 192 na mga magsasaka na nagpapalakas sa legal ownership ng mga lupang kanilang sinasaka. Kabilang rito ang 69 na electronic titles o e-titles sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o split project kasama ng emancipation patents o EP at Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ang nasabing distribusyon ay bahagi ng alituntunin ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na formal na nagbubura sa pagkakautang at tax liability ng mga agrarian reform beneficiaries. Layunin nito na ipagpatuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang suportahan ang mga beneficiaryo ng agrarian reform. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Samantala, ipinag-utoso ng DA ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import po ng 5% broken white wine simula ngayong buwan para humaprotektahan ang lokal ng mga magsasakalaban sa pagbabaho ng presyo ng palay. Hinimok po ng DA ang mga importer na magpasok na lamang ang 25% broken rice segment. Po dahil sa hindi kayang maipagsabayan ng mga lokal na gilingan sa murang imported rice na po naman sa Vietnam at Thailand, ay mataas po na polishing technology po naman. Dala sa Bataan, agkalob po ang Department of Agrarian Reform ng mga bagong makinaryo sa mga magsasaka sa Bataan, bangitaas sa produktibidad at katatagan laban po naman sa climate change. Pati naman ang Zambales, higit po naman sa 1,500 magsasaka naman sa Masinloc ang makikinabang sa bagong 727 million na mga mega farm to market road projects na magpapabilis po naman sa pagbabiyahin ng mga produkto. Naman sa Nueva Ecija, simula na po ng Philippine Rice Research Institute ang PhilRice at good morning sa mga taga-PhilRice. Good morning din sa mga taga-PhilMec. Director Junicio Albinja, kamusta ka na, Dreg? Ang pamamahagi po na mas matibay at mataas na mag-aning uri ng binhi, ilang paghanda po naman sa wet season. At titulo naman ng lupa, ipinagkalob ng DNR sa mga benepisaryo sa Catanduanes. Oy, salamat! Catanduanes yan eh. May po natin ang mga detalye ng balitang yan. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Albay!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Limang benepisaryo sa San Andres, Catanduanes ang tumanggap ng Agricultural Free Patents o titulo ng lupa sa ilalim ng programang handog titulo ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, kasabay ng pagpapatupad ng DENR permitting on wheels. Bukod sa mga individual na benepisaryo, iginawa din ang mga special patents sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at Local Government Unit ng San Andres upang suportahan ang paghahatid ng serbisyong pampubliko at mga proyektang pangkaunlaran sa bayan. Ayon sa DNR Bicol, layunin ng programa na mabigyan ng legal na pagmamayari at seguridad sa paninirahan ng mga matagal nang nagsasaka at naninirahan sa kanilang mga lupain, habang inilalapit din sa mga komunidad ang mga serbisyong may kaugnayan sa land administration at environmental permitting. Sa pamamagitan ng handog titulo at permitting on wheels, patuloy na isinusulong ng DNR Bicol ang mas mabilis at mas accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan kasabay ng pagsusulong ng seguridad sa pagmamayari ng lupa at pangmatagalang kaunlaran sa mga lokal na pamayanan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 31 minuto na kapitbahay makalipas. Ang kalasinggo na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Estudyante papasok. Ngayon pa lang. Iba dyan, 5:30. Naglalakad na eh. Tungo sa mga paaralan. Atin yung mga bata natin ho. asa ng bayan ho yan. Balik po kami sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
16: Ako po si Sabino Reyes Camacho Jr. Isa po yan pong leader ng Samahang Mayisda Contra Corruption. Ito pong sama ko. Patungkol po sa bagay na yan, ito na po ating mga opisyal ng ating pamahalaan na napatunayang sangkot sa corruption ay karapat-dapat talaga po na sana harapin niya at ipaliwanag niya kung talaga bang nagawa niya yon. Pero dahil na sa napatunayan na po siya, sana sundin niya na lang po kung ano ang naayon na igagawad sa kanyang parusa, kaparusahan ng ating batas ng bansang Pilipinas. Yan po ang gusto namin sabihin na sana ang ating mga halal na opisyal ay pag-isipan po natin na inihalal tayo ng taong bayan. Hindi para sa ating mga sariling na gustuhan o pangangailangan. Inihalal tayo para pagsilbi ng ating kababayan, mahalin natin sila, iturin natin silang hindi kaiba sa atin. Huwag naman yung kung saan nakaupo na tayo, iba ng ugali natin, tapos mangungurapot pa tayo. Yan po ang ayaw na ayaw ng aming grupong Samahang Mayisda Contra Corruption.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ng buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang mayalam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago maggali mo doon, binabati ko muna ng happy birthday si Paring Amer.

0: Ikaw ang ano, ikaw ang chief PNP. Pero anyway, ay pa rin ang buhay. Bye-bye muli kay Colonel Aurelio Heterosa. Ayun. Then kay Jojo Nemis. Kay Roland Lakanlale. Po naman sa USA. Happy birthday. Good morning ngayon kay Ate Irene Cesor. At dyan po sa Washington. Good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap muna tayo ng report. Mamaya may makakaugnayan tayo from Bureau of Soil and Water Management. Hanggang pala. Maba, tama ba? Nagretiro na si Director Gina Pinilo. O direct sa hindi man lang ako nakasilip sa iyo. Personal na magpasalamat muna. Kasi sikapin ko magkaroon pala tayo ng ugnayan. Higit sa 2,000 hektare po naman ng palayan sa Iloilo. Target ko na matulungan ng libreng agricultural zone services po naman ng Department of Agriculture. Hindi natin ang mga detalye ng balitang yan. Diyan po si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Target ng Department of Agriculture Western Visayas na mabigyan ng libreng serbisyo ng agricultural drone ang higit sa 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo. Layunin ng programa na maisulong ang precision farming at mabawasan ang gastos, gawain at oras na igugugol ng mga magsaka sa pagtatanim. Sa ilalim ng programa, sagot na ng DA ang drone services para sa magsaka at mayroon na ring tao na mag-ooperate nito. Kailangan lang na ihanda ng magsaka ang kakailanganing binhi, pestisedyo, pataba at tubig. Ayon sa DA Western Visayas, may 15 bayan sa Iloilo ang pinili bilang priority rice cluster area para sa pilot testing. Sa oras na magtagumpay ang pagpapatupad sa Iloilo, plano ng ahensya na palawakin ang programa sa iba pang lalawigan sa rehiyon sa susunod na cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning kay Congressman Rolex Rubrico. Ganun din kay Congressman Sarmiento. Ayun. Ting sa transportasyon nito nung araw, magaling ito. Sa privado na rin, kapwa ni Rolex Rubrico. Regenerative vegetable farming. Dagdakita na magsasaka. Tulong po naman sa soil rejuvenation. Amin po natin ang detalye. Yan, andyan po naman si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pawang may benepisyo sa magsasaka at lupang sagahan ang regenerative vegetable farming na itinuro ng Mariano Marcos State University sa pamamagitan ng Eskwelang de Aire o SOA program. Nagsilbing tulay ang Radyo Pilipinas Lawag, Radyo Adyo ng Bayan ng Pidig at Radyo Caruba ng Bayan ng Burgos Ilocos Norte upang ihatid ang serbisyo at makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng MMSU sa 1,000 nag-enroll ng Eskwelang de Aire program. Sa mensahe ni Dr. Nathaniel Aliboyog, Vice President for Research, Development and Innovation sa graduation exercises, maliban sa nakakatulong ito sa libu-libong magsasaka, na ibababa nito ang production cost at maitaas ang kita ng mga magsasaka. Mapapaganda pa ang kalidad ng lupang sakahan dahil organiko ang mga ginagamit dito. Isa lang ito sa mga teknolohiya ng pagsasaka ng universidad bilang suporta sa kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na tulungang maiahon sa hirap ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mas pinadali at mas pinagandang paraan ng pagsasaka gamit ang mga makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakakasama po natin this morning mula po sa tanggapan ng Bureau of Soils and Water Management. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Good morning pa rin kay Director Gina Pinilo. Ma'am, naku, exit ka na ba talaga? Nagretiro ka na? Di pa ako personal nakapagpasalamat sa iyo, ha? May gawa tayo ng paraan, sige. Nakasama po natin si K.P.H. Ramos. Miss Juan, Rapid Soil Test Section. Ang Bureau of Soils and Water Management Department of Agriculture. Para saan ho yan? Ano ba yan? Bakit natin kinakailangan ho yan? Ano ho? Yung mga bagay-bagay na lilinawin po natin at dapat nating matutunan. Kasi ganun, makatipid po tayo. Hindi tayo lagay ng pataba sa mga kinakilapistisidyo sa lupa. Tapos ang lupa natin may problema pala. Dapat lahat ho yan nakaayos, nakasalan-salan tama yung mga impormasyon, mga bagay-bagay na malaman ho natin. Si Ma'am K.P.H. Ramos, nasanhin niya na natin. Ma'am K.P.H., tama ba si Ma'am, ano? Magandang umaga po, Ma'am K.P.H. Ramos. Unique yung pangalan ni Ma'am. Good morning po, Ma'am.
4: Magandang umaga po.

0: na, ayun na pa si ma'am. Naku ma'am, naabala ko Zumba mo. Tsaka yung favorite breakfast mo. Maaga kang sasal lang ngayon. Good morning po. Tama po ba ang kay Paige Ramos?
1: Apo, kay Paige Ramos po.
0: Maraming Ramos ma'am. Taga saan po ang Ramos niyo? Saan po ang Ramos niyo?
1: Sa Pangasinan po.
0: Ah, Ilocano. Ilocano. When manong, ang sublita iti barangay. Ayan. Okay. From the Bureau of Soils and Water Management. Pag-usapan nga ho natin. Ma'am, kamusta po? Ano po ang mga latest natin dyan? Alam naman natin na ang inyong tanggapan. Napaka-importante po ito para walang nasasayang na gastusin, walang nasasayang na pataba, walang pagod na nasasayang din ho naman. Napaka-importante. Tinitignan muna natin. Ano bang klaseng lupa meron tayo? Ang mga pagsusuring dapat gawin para maging akma naman kung anumang fertilizer ang ilalagay natin. Ah, napakalaking bagay ho niyan eh. Ah, malaking tulong para sa magandang ani din ho naman. Sana po ang mga latest po natin tungkol po dyan, Ma'am Kay Paige.
1: Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So ang aking pong ibabahagi po ngayong araw is ang ating tinatawag na BSWM, Fertrite Mobile Application. So ito pong ating BSWM Fertrite Mobile Application ay isang smart tool na dinevelop po ng Bureau of Soils and Water Management upang matulungan po yung ating mga magsasaka. Tama po kayo sa pagbibigay ng tamang rekomendasyon sa paglalagay po ng ating abono po. So, dito po sa ating Fertrite Mobile Application, matutukoy po natin kung gaano karami at anong klaseng uri po ng pataba yung ating kailangang ilagay sa ating lupang sakahan. Base po ito sa resulta po ng pagsusuri ng ating lupa.
0: Oo. Ano po itong mobile app na ito? Bago ho ba ito? Matagal na bubang practice ginagawa ito? Kailan pa po ito nagsimula?
1: So, ang ating mobile application po na ito, ang Fertrite, ay una pong inintroduce ng Bureau of Soils and Water Management noong 2024 po. So, medyo matagal na rin po ito at binabahagi na rin po natin ito sa ating mga magsasaka kapag po tayo ay nagkakandak po ng mga trainings po sa iba't ibang mga lokalidad po.
0: Ito kung mobile app ito, ibig sabihin ginagamitan po ito ng cellphone. Paano kung, ano ba ito? I-download mo muna tapos wala nang problema sa mga signal. May mga lugar na mahihina po ang signal eh. Paano bang tumatakbo ito?
1: So tama po kayo. Ito po ay isang mobile application. Ibig sabihin po, kailangan po nila itong i-download po. So ngayon po, ang ating Fertrite mobile application ay libre po nating ma-i-download sa Google Play Store. At kapag po ito ay na-download na, hindi naman na po kailangan ng internet connection. So, pwede po nating itong magamit na offline. So, wala pong problema po sa signal once na na-download na po.
0: Once na na-download na, okay na yun. Tuloy-tuloy na. May signal o wala, gagana na talaga.
1: Opo. Tama po.
0: Yun po, gano'n na ho karami ang gumagamit ho niya na nakakaunawa. Alam naman ho natin na hindi po naman lahat ito talagang techie pa. Kinakailangan may alalay pa ng mga kasama sa bahay at yung mga mas bata-bata na nakakaunawa. Gano'n na po karami, gano'n na po kalawak itong mga makabagong itong sistema?
1: So, nung amin pong huling nakita yung record, meron po tayong almost 7,000, around 7,000 users na po or na downloads po sa ng ating Fertrite mobile application. So katunayan po, hindi lamang po sa Pilipinas po meron tayong record ng download. Maging sa ibang bansa po, nakikita po natin na ito ay dinadownload at ginagamit po ng mga users po sa ibang bansa.
0: Oh, okay. Nang ulitin ko lamang po ng konti, binabanggit ho nating Fertrite app na yan. Ano ho? Yan po ay gamit, paggawa po ng gabay sa pag-aabono. Nagbibigay po yan ng mabilis at tama rekomendasyon. Sa uri at dami po ng sinasabing fertilizer, yung pangangalaga sa lupa, iniiwasan po dyan yung labis sa paggamit ng kemikal na nakasisira po naman talaga sa lupa. Sino-sino po ang gumagawa at nagpapatakbo po ng app na yan? Maliban po sa BSMW, meron pa ba kayong katuwang?
1: Ang ating pong mobile application ay pinangungunahan po ng Laboratory Services Division. So, BSWM lamang po yung nagpapatakbo po sa ating mobile application. So, kasalukuyan po, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update Ngayon po kasi meron na po tayong 75 na uri ng pananim na available po ang fertilizer recommendation doon sa ating mobile application. At ito po ay ating dinadagdagan pa po nang sa ganun po mas makatulong po sa ating mga magsasaka. So hindi lamang po.
0: Bigyan nga ho natin ng pagkaunawa, medyo magkaroon, tumakbo man yung imahinasyon na nakikinig sa atin. Paano po gumagana itong mobile app na yan? Ah, halimbawa, na-open mo na. Ano yung dapat mong gawin dyan? Ano yung una mong dapat maunawaan? Rektang pwede ka na magtanong. Halimbawa, itatanong mo doon, anong pananim ang itatanim ko? Ano ba, palay ba, mais ba, gulay ba? Paano ho ba yung mga procedure na gagawin?
1: Ayun po. So once na na-download po natin ito mula sa Google Play Store, pagbukas po natin, makikita po natin yung mandato at impormasyon po tungkol ng Bureau of Soils and Water Management. And then kapag na-next nyo po ito, magbibigay po ito ng procedure or hakbang po sa tamang pagkolekta ng ating lupa na susuriin po para dun sa pagbabasihan ng ating fertilizer recommendation. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga tables ng rekomendasyon sa pangangalaga po ng kalusugan ng lupa. And then, ang panghuli naman po, doon na po natin ilalagay yung impormasyon po na nakuha natin mula sa resulta ng pagsusuri ng lupa. So, once na nalagay po natin yung resulta ng pagsusuri ng lupa, maaari na rin po tayong pumili ng anong klase pong pananim yung ating gustong itanim sa ating lupang sakahan. Tapos, ito na po ay automatic na mag-generate po ng fertilizer recommendation. At iba pa pong intervention na maaari po nating gawin sa ating lupang sakahan nang sa ganun po mapainam po natin yung kalusugan ng lupa at yung ani na rin po ng ating mga magsasaka.
0: Ma'am Kay Paige, sabi ho ng isang nakikinig sa atin, ano daw po ba ito? Libre daw ho bang gamitin yan? Wala bang mga charges yan?
1: Opo, libre lamang po natin itong madadownload sa Google Play Store. Wala po itong bayad. So ngayon po kasi sa Android phones pa lang po ito available. Ngayon po ay kasalukuyan na po naming dinidevelop nang sa ganun po ay maging available na rin po ito para sa ating mga iOS users po.
0: Oh, itong mobile app na yan, siguro nag-iisip yung iba, lahat ba ng tanong ko masasagot dyan? Ano naman ang katiyakan na tama yung mga rekomendasyon nito?
1: So, ang isa rin po nating pinopromote po sa paggamit ng ating BSWM Fertrite mobile application ay yung tinatawag nating holistic at science-based approach po. So, hindi na po tayo manghuhula kung anong klaseng uri ng pataba, gaano karami at kailan po natin ito i-apply sa ating lupang sakahan. So, yun po yung binibigay nitong gabay at impormasyon na maaari pong magamit ng ating mga magsasaka.
0: Oo. At maliban pa ho dyan, meron pa bang ibang dagdag na meron ito o mga features yung app na yan? Malaman po ng tambayan.
1: So tama po. Dito po natin pwedeng malagay yung resulta ng pagsusuri para sa soil pH, level ng nitrogen, level ng phosphorus at level po ng potassium dun po sa ating lupa. Pagkatapos po nito, pag nailagay po natin yung resulta na iyon, hindi lamang po fertilizer recommendation yung maaari nating makuha, kung hindi iba pa pong rekomendasyon. Like for example po, masyadong acidic ang ating lupa or masyadong alkaline, bibigyan niya po tayo ng rekomendasyon kung paano po matatama yung soil pH. Nang sa ganun po, yung ilalagay po nating pataba ay maging epektibo po at makuha po ng ating mga halaman. So automatic po lahat iyon.
0: So ilan nga po sa mga binabanggit, yung mga karadagang feature, merong soil sampling guide. Po ito, yung mga gabay ba nito, English, Tagalog, para madaling maunawaan?
1: Tama po. Meron po tayong English na procedure. Meron din po siyang Filipino translation po.
0: Oh, natin ho ba na yung input ng soil test sa kit yung SDK, pero ho bang ilagay ito sa app yung resulta ng soil test gaya po ng antas ng pH, nitrogen, sa saktong kalkulasyon?
1: Bali po kung halimbawa, kung ang resulta po natin ay na nakanumero po, numbers po siya, meron po tayong table doon kung paano siya mako-convert po as fertility ratings. So, as low, medium, or high. At yun po yung ating i-input dun po sa ating mobile application. So, meron din naman pong gabay kung paano po yung pag-input po ng resulta.
0: May mga pumapasok context, Ma'am KP, dyan ho. Ano daw, hindi lang English, hindi lang Tagalog, local tongue, bawa Bisaya, Rhinon. Total, ito eh, computer na lang ang kausap, hindi na pupunta sa mga tanggapan, sa mga opisina. Maganda raw kung maisama yon, kung sakasakali, bakit matrabaho, no? Pero kung magagawa, huy, mas maganda, di ba? Kung may iba-ibang wika, magagamit.
1: Tama po. So lahat naman po ng mga feedback ay open po kami na mapakinggan. At gaya nga po ng sabi ko, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update. Nang sa ganun po, mapagsilbihan po natin ng mas mainam ang ating mga magsasaka sa lahat po ng panig ng Pilipinas po.
0: Ma'am, siguro bago tayo tuluyan magwakas, ma'am, pakipaliwanag nga po muli. Halimbawa, magbubukas at i-download yung mobile app na yan. Ano po yung unang-unang dapat gawin?
1: So ayun po, libre po natin itong madadownload mula sa Google Play Store. At para naman po sa ating mga iOS users, ito po ay nakalinya na po na maging available para sa mga iPhone users po. At once na na-download na po ito, wala na po tayong kailangan na internet connection or data. Maaari po natin itong magamit offline. So sa una po nating pagbukas, mababasa po natin yung impormasyon ng Bureau of Soils and Water Management sa mga atang mandato nito at yung patungkol na rin po sa ating Fertrite mobile application. At once na na-open po natin ito, magbibigay po ito ng hakbang sa tamang pagkolekta ng lupa na ating gagamitin sa pagsusuri po. Tapos din naman po ay makikita natin yung mga iba't ibang tables po na kailangan natin na magiging gabay sa paggamit po ng ating mobile application. At once na next po natin ito, doon na po tayo mag-i-input ng resulta po ng ating pagsusuri at mamimili ng kung anong klaseng pananim po ang ating gustong itanim sa ating lupang sakahan at automatic na po itong magbibigay ng fertilizer recommendation po.
0: Ma'am K-Page, ma'am, marami pong salamat at congrats na lang bago yata nga para namumunot, pamunuan ang BSMW. Tiro na pala si Dr. Gina Pinilo, ha?
1: Ah, yes po.
0: At congratulations na lamang po doon sa inyong bagong OIC, si Mama Denise Solano. Ayan. Okay. Ma'am, marami pong salamat, ha. Mga K-Page, pwede mo nang balikan yung Zumba mo, pwede mo nang balikan yung favorite breakfast mo. Salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Thank you, ma'am.
1: Okay po. Maraming salamat din po. Magandang umaga po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ano kaming oras? Ang alam po, maraming salamat, Ma'am K-Page Ramos ng Bureau of Soil and Water Management. Ting muli kay Direktora Gina Pinilo, ma'am. Kamusta ka na? Ang alam nila Roger, Alvin, Roban, Arnel, Mike, Rose. Karin po natin, ang iba pang kasama natin dyan sa RP Sports, sila Nida, Susan, Jamal. Po naman sa magazine, ang po natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Ang alam po nila Julius, Salas, Christopher, Terambolo, Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, yan po isang paraiso. Ay minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na official visit sa Canada.
4: Headlines.
3: $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito.
4: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatakdang magsimula mamayang hapon.
4: Headlines.
3: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Alex Ayala makakarap si Jasmine Paolini ng Italia sa bagong round ng Wimbledon Tennis Competition mamayang gabi.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas matapos ang matagumpay na official visit sa Canada. $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula Canada para sa matagumpay na 4-day official visit. Dumating ang Pangulo sa Villamor Air Base kahapon bandang alas 3:56. Kasama si First Lady Lisa Marcos at ang bumubuo ng delegasyon. Sa pagdating ng punong ekutibo mula Canada, ay bit-bit nito ang umaabot sa $2.5 billion na investment commitments mula sa iba't ibang Canadian companies. Ayon sa Pangulo, nasa linya ng pagmimina, critical minerals, energy services at information technology, and business process management at digital economy ang mga nagbigay ng commitment na mamuhunan ng negosyo sa bansa. Kaugnay nito ay nabanggit tuloy ng Pangulo na dahil sa ganitong investment commitments ay marapat lang na pagtibayin ang free trade agreements sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: So these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Opisyal na sisimula ng Senado bilang impeachment court ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isinasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. 4 na articles of impeachment ang kinakarap ni Vice President Duterte. Batay sa mga patakaran ng Senado, sapat na ang hatol na guilty sa isa lamang sa mga ito upang mapatalsik siya sa pwesto. kaya hindi na kinakailangang pagbotohan pa ang natitirang mga artikulo. Kabilang sa mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente, ang umano'y irregular na paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at aligasyon ng panunuhol. Gayon din ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ay kay Senate President Sherman Gatchalian na nagsisilbing presiding officer ng impeachment court na kalaan ang unang araw ng paglilitis para sa paunang proseso. Kabilang dito ang opening statements ng prosecution at depensa sa mga susunod na araw naman, inaasahang sisimula ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Nanawagan naman si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga kapwa-senador na panatilihin ang pagkakaisa at pagiging profesional sa pagdinig sa kaso sa kabila ng magkakaibang pananaw.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa Senado kaugnay ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang hatid sa atin ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakahanda na ang buong National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng mga kakailangan ng seguridad sa buong palibot ng Senate Building kaugnay ng isa sa gawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, na inatasan na ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin na i-deploy ang nasa 3,259 civil disturbance management at kung kakailanganin pa ay i-deploy pa ang karagdagang 2,900 naman ang itatalagang reactionary standby support force officers na magsisecure sa buong Senate premises. Dagdag pa ni Asilo na tanging labas lamang ng buong Senado ang nakatagtang bantayan ng NCRPO at sa loob naman ay ang usaan na ang magsisiguro ng seguridad sa Senado, sa loob ng Senado at hearing grounds. Siniguro naman ng NCRPO na paiirali naman nila ang maximum tolerance sa mga may planong magsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado. Mula pa rin dito sa Senate Building sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas magiging mabilis ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang akusadong haharap sa paglilitis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Payag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Anya, sa ganitong paraan kasi mas madali nitong maipapaliwanag ang sarili sa mga kwestiyon na ibabato sa kanya. Dagdag pa ng punong ekutibo kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit sa kanyang mga abogado na harap siya sa pagdinig, lalo na't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President Sherman Gatchalian inaasahang dadalo sa lahat ng senador sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na makikilahok ang lahat ng mga senador sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa isang panayam nitong weekend, pinahayag ni Gatchalian ang paniniwalang dadalo ang lahat ng mga senador kabilang ang mga minority senators sa impeachment trial dahil bahagi ito ng kanilang trabaho sa mataas sa kapulungan. Binanggit rin ng Senate President na alam naman ng lahat na mas mainam na maging present sila para sa pagdinig at makita mismo ang kaganapan sa pagsisimula ng impeachment trial. Ayon sa leader ng Senado, mahalaga sa kanya ang naging pagdalo ni na Senator Robin Padilla at Senadora Loren Legarda sa All Senators Caucus na pinatawag niya nitong Biyernes. Anya, nakita niya dito na marami sa kanilang mga kasamahan sa minorya ay nag-move on na sa isyu ng Senate leadership at nais nang magbalik trabaho. Binigyang diin ni Gatchalian na kahit hindi lahat ng 24 senators ang makadalo sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, mahalaga ay magkaroon sila ng quorum. Alas 2 ng hapon mamaya ay nakatakda ng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ilang mambabatas at House Public at Private Prosecutors nagkakaisang nanalangin at nagsimba sa bisperas ng pagsisimula ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagkakaisang nagsimba ang ilang miyembro ng public at private prosecutors, maging ang ilang house leaders sa bisperas ng pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang misa na ginanap sa Archdiocese Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City, magkakasama silang nanalangin. Ayon kay House Prosecutor Leila De Lima, hiling nila sa Panginoon na patuloy silang gabayan at pagkalooban ng karunungan, lakas at katatagan sa misyong ito. Anya, tungkulin nilang itaguyod ang pananagutan na ipinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan. Nanawagan din ang Senior Deputy Minority Leader sa taong bayan na simula ngayong araw subaybayan ang mga kaganapan sa Senado. Anya, importante na mabantayan ang napakalagang prosesong ito ng pananagutan, suriin ang ebidensya at sama-samang manawagan na tapusin ang paglilitis hanggang manaig ang katotohanan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa bahagi ng Diokno Boulevard sa Pasay City simula ngayong araw. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad ng security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na nilabas ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard simula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street. Sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial, mananatili naman ang pagsasara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekdays na walang nakaschedule na impeachment trial. Samantala, sa panahon ng road closure, maaring makadaan sa bahagi ng Diokno Boulevard ang mga sumusunod: mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcer.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigpit ang pakikipag-ugnay ng Philippine National Police sa Office of Civil Defense bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Bobby. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon, maaari nitong palakasin ang Southwest Monsoon o Habagat habang papalapit sa bansa ayon sa PAGASA. Dagdag pa ng Weather Bureau, posibleng maramdaman ang epekto ng inaabangang super bagyo pagsapit ang Miyerkules, Hulyo a 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., layunin ng hakbang na matukoy ang mga lugar na posibleng maapekto ng super bagyo para matulungan ng pulisya ang mga lokal na pamahalan sa pagpapatupad ng safety measures sa mga residente. Target nila makamit ang zero casualty sa bagyo, kaya't kanilang inilatag ang disaster response protocols para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan na ng lahat, lalo na ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa baybaying dagat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at palakasin ang mga paghahanda bago magmamamalakas sa bagyo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Team Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard naglabas ng paalala sa publiko para makaiwas sa panganib na dulot ng bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaiigting ng Coast Guard Station Malacañang ang kahandaan at pagtugon sa banta ng Super Typhoon Inday PH sa pamagitan ng tinatawag na 3Ps o yung preemptive, preventive at proactive approach. Nakaangkla ang hakbang na ito sa iCare program ng Philippine Coast Guard na naglalayong protektahan ang buhay, maiwasan ang maritime incidents, mapangalagaan ang mahalagang pasilidad at mapalakas ang koordinasadong emergency response. Layunin ng CGS Malacañang na mas mapabilis ang paghahanda, pag-iwas sa posibleng sakuna at agarang pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: The Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang paghahanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Habang papalapit sa FAR ang bagyong may international name na Bavi, agad nang nagpreposition ang Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon. Kabilang sa pinagdalhan ng karagdagang 7,000 family food packs ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng kanilang disaster preparedness measures para matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang may papamahaging ayuda sakaling lumala ang lagay ng panahon. Batay sa pinakauling forecast ng PAGASA, inaasahang papasok ng FAR ang sama ng panahon sa Miyerkules at tatawagin itong Bagyong Inday. Bagamat maliit ang posibilidad na mag-landfall ito sa bansa, maaari naman umanong dumaan ito sa pinakahilagang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes. Binigyang din naman ng DSWD na patuloy itong pinalalakas ang paghahanda at ang disaster response operations sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabalang DNR Mines and Geosciences Bureau na posibleng pagguho ng lupa at pagbaha sa 1,396 barangays dahil sa banta ng Super Typhoon na may international name na Bavi o Pre-Inday. Batay ito sa 3 araw na rainfall forecast ng PAGASA at geohazard maps ng DNR-MGB. Pinaiwan ng publiko na bantayan ang pagtaas ng tubig lalo na sa mga ilog, sa mga dalisdis at iba pang mabababang lugar. Dapat ding agad na iulat ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagbaha o pagputik ng tubig. Pinapayon din ng mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak o sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Inikayat naman ng publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas kung kinakailangan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Yan po ay simula ngayong araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami sa mga live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Mga kaibigan, marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At uli po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit nila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na may natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto sa panayam ng media sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usaping ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Ito'y kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nilang makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi pa ng punong ekotibo, hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Makangailangan na niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ng Malacanang na tuloy ang paghahanap ng pamahalaan kay dating Congressman Zaldico sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan sa graft case na kinakarap nito dahil sa hindi pa siya naaresto. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi nangangahulugang binasura ang mga kaso laban kay Ko ang pag-archive ng kaso. Anya, isa lamang itong pansamantalang hakbang ng korte habang hindi pa hinaihaharap sa hustisya ang dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro na may babalik sa regular ang proseso ng kaso sa oras na maaresto si Ko. Dagdag pa niya, nananatiling may pananagutan ng dating kongresista dahil hindi tumatakbo ang prescriptive period habang naka-archive ang kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Manoy maanomalyang road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya noong November 2025 matapos siyang umalis ng bansa para sa medical treatment.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang naipanalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea. Katunayan ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng arbitral award na ito sa oras na matapos na ang kanyang termino. Itong dahilan ay kay Pangulo sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa arbitral award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng punong ekotibo, mahalagang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatakda o nakakadagdag pa sa atensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Gibo Chodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., salip kasi na umusad pasulong ang pag-usap ng Beijing at Maynila sa mga issue sa West Philippine Sea, nababawasan pa ang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative niya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin may kakailan na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyon nito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na sinusulong ng Pilipinas. Sinabi pa ni Pangulong Marcos ng pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo ng komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, ay walang maitutulong sa mga hakbang na pinatutupad para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ang Strat-Based Institute na pabilisin ang pagpapatupad ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Strat-Based Institute President Dindo Manhit, mahalagang mapabilis ang modernisasyon ng AFP at may patupad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapalakas ang depensa ng bansa sa lupa, himpapawid, karagatan, cyberspace at information domain. Sinabi rin ni Manhit na hindi lamang kakayahang militar ang kailangan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Anya, mahalaga rin ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, akademiya, civil society, media, faith-based organizations at mga international partners. Batay naman sa isang survey na isinagawa noong Mayo, 86% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mahakbang ng pamahalaan upang ipagtanggol ang West Philippine Sea.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suggestion na iban ang mga video game na kinatatampukan ng karasan o patayan. Payag ito ng Pangulo kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na nakakaapektong video games sa pagtingin ng mga bata sa karasan, lalo't sa mga larong ito nabubuhay mga karakter kahit napatay na ng ibang players. Sa usapin naman ng pagpapababa ng edad na maari ng papanagutin sa batas, ayon sa Pangulo, kailangan pa itong mapangaralang mabuti. Kailangan anyang konsultahin ng mga eksperto sa child psychology para sa usapin ito at upang mapag-aralan din ang posibleng epekto ng mga suwestyong ito sa mga bata.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Responsableng paggamit ng internet, sinusulong ng National Youth Commission. Yan pong balitang hatid ni Charmaine Cristobal.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Isinusulong ng National Youth Commission o NYC ang wasto at ligtas na paggamit ng internet para sa mga kabataan. Kamakailan lamang, naging kabahagi ang NYC ng forum sa ilalim ng Meta Philippines na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens na layong palawakin pa ang mga estratehiya na pangalagaan ang kaligtasan ng kabataan sa paggamit ng social media. Sa naturang forum, binigyang pagkilala rin ang tagumpay ng Cyber Youth Leadership Course na pinangunahan ng Philippine Public Safety College at National Cyber Training Institute na nagbahagi ng kaalaman kaugnay ng online phishing, online exploitation at privacy setting. Bukod sa mga inisyatibong ito, magkakaroon din ng ASEAN Digital Resilience Summit sa pakikipagtulungan naman ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na pagpapabuti at pagpapatibay ng proteksyon sa mga kabataan laban sa maling paggamit ng social media. Mula sa Radyo Magazine, Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapaunlad ang industriya ng ube at may taguyod ito bilang isa sa mga susunod na high-value agricultural export ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bukod sa niyog, saging, mangga, pinya at durian, nakikita ng kagawaran ng malaking potensyal ng ube dahil sa lumalaking pandaigdigang demand para sa natural food ingredients at premium processed products, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na magbibigay ang kagawaran ng pondo, suporta sa polisiya at paranaliksik batay sa mga rekomendasyon ng sektor ng bagsasaka ng ube. Sa ngayon, kinakaharap pa rin ng industriya ang mga hamon tulad ng hindi maayos na supply chain, hindi pare-parehong kalidad ng produkto, kakulangan sa planting materials at kawalan ng iisang national marketing strategy. Bilang tugon, sinusulong ng DA ang pagbuo ng isang National Ube Federation na magsisilbing samahan ng mga producer, processor at exporter upang mapalakas ang koordinasyon at maisulong ang iisang agenda para sa pagpapaunlad ng industriya.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinadali naman ng Bureau of Customs ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakarang buwan, nilipat ng BOC ang Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group. Layunin nitong gawing mas epesyente ang pagpoproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pang account-related transactions ng mga importers at customs brokers. Ayon sa ahensya, nagbibigay din ng bagong sistema ang mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling mahigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghanda sa planong ilipat ang tanggapan sa Assessment and Operations Coordinating Group.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman, si Mayon Dagat, US President Donald Trump binalikan ang usapin tungkol sa integridad ng halala ng bansa o sa bansa sa kanyang mensahe para sa 250th Independence Day. Ideolohiya ng komunismo mariinding kinondena ng US leader. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Muling binalikan ni United States President Donald Trump ang usapin ng integridad ng halalan sa bansa matapos niyang igiit ang agarang pagpasa ng Save America Act sa kanyang katalumpati nitong ika-4 ng Hulyo para sa US Independence Day. Sa naging talumpati sa Washington DC ni President Trump, batay sa ulat ng CNN, pinanawagan ng US leader sa Kongreso na aprobahan ang sinusulong na Save America Act. Matatandaan na layo ng Save America Act na mahigpitan ang pagbibigay ng voter's ID at siguraduhin mga legal na mamamayang Amerikano lamang ang makakaboto sa halalan. Ayon pa kay President Trump, hindi maaaring baliwalay ng seguridad at kredibilidad ng eleksyon. Ngunit hindi natapos doon ang naging pahayag ng US leader dahil sa parehong okasyon ay muling binanatan ni US President Trump ang kanyang mga kritiko uko sa banta umano ng isang radikal na ideolohiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
13: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala na naig kontra kay Iga Świątek sa third round ng 2026 Wimbledon. Ayala makakaharap naman si Jasmine Paolini ng Italia ngayong gabi, dakong alas 8:30 Philippine time. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Muling umukit ng kasaysayan para sa Philippine sports at Philippine tennis si Alexandra Alex Ayala matapos niyang talunin si Iga Świątek ng Poland 7-6 via 11-9 tiebreak sa first set at 6-2 sa second set sa ikatlong round ng Wimbledon Women's Singles. Dahil sa panalo, magkakaroon ng bagong kampiyon sa Lady Singles ng Wimbledon dahil dinetron ni Ayala si Świątek na reigning champion ng nasabing torneo. Pagamat na uwi sa tiebreak ang first set, nanaig ang composure ni Alex at hindi na hinayaang makahabol pa si Iga sa second set. Susunod na makakaharap ni Ayala, si Jasmine Paolini sa fourth round o round of 16, mamayang gabi 8:30 p.m. Philippine time. Tinalo ni Italian tennis star na si Paolini si Maria Sakkari ng Greece 6-1, 6-2 sa nagdaang third round. Samantala, magkakaroon po ng watch party ang laban ni Alex Ayala kontra Jasmine Paolini sa Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
0: Naku, maghapon, naka-computer. Sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. PDRRMO Batanes, pinaghahanda ng mga LGU at government agencies para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby sa Huwebes. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Hatid sa atin ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Rodeline.
3: Maagang sinimula ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang weather advisory sa mga LGU at government agencies para sa inaasang paglapit ng Super Typhoon Bobby na kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras na makapasok ito ng PAR ay papangalanan itong Bagyong Inday ng Pag-asa. Ayon sa pagtutok ng PDRRMO sa bagyo base sa mga global models at forecast tracks, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa Batanes sa pagitan ng July 9 to 10. Bagamat hindi inaasahan na maglandfall ang bagyo sa probinsya, sa lawak ng sakop nito ay maaari pa rin maramdaman ang malaking epekto nito. Inaasahan ng malaking pagbabago sa mararamdamang lakas ng hangin simula Huwebes ng gabi, kasama na rin ang mga thunderstorms at malakas na mga pag-ulan. Dahil dito ay pinaghahanda na ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o MDRMOs na ihanda mga rescue teams at siguruhin ang malinaw na communication lines. Hinihikayat din na pagbawalan na ang pagpapalaot ng mga mangisda simula Miyerkules ng gabi dahil sa inaasahan na maalo na karagatan dulot ng bagyo at ng habagat. Sisimulan din sa Miyerkules ang pag-akyat sa mga bangka sa mga pantalan. Sa ngayon, 24 oras ang isinasagawang pagtutok ng PDRRMO Emergency Operations Center sa nasabing bagyo. Magsasagawa naman ng situational briefing oras na maglabas ng mga pagbabago sa official bulletin ng bagyo. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tulong sa mga apektado ng fish kill sa sakop ng Magat Dam sa Isabela, tiniyak ng BFAR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Rancho.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: April.
4: Pinitiyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 2 ang tulong na maibibigay sa mga fish cage operator na apektado ng fish kill sa Magat Dam. Ayon kay Isabela Provincial Fishery Officer at Senior Aquaculturist Jericho Gibe, kasalukuyan ay sinasagawa nilang validation sa mga direktang apektado ng pagkamatay ng tunay-tuneladang tilapia dulot na rin ang patuloy na pagbaba ng tubig sa dam dahil sa kawalan ng ulan. Kasama ang Nia Maris, Provincial Government at ang LGU ng Ramon, tuloy-tuloy anya ang kanilang pag-agapay at paglalaan sa pangangailangan ng nasa 178 na mangingisda na may hawak sa 1,200 na fish cage sa naturang dam. Ayon kay Gibe, bago pa man ang pangyayari, nagpaalala na sila sa mga fish cage operator na mag-emergency harvest dahil sa mababa ng dissolved oxygen level ng tubig ng dam. Dahil sa sitwasyong ito, tinatayang aabot sa mahigit 32 million pesos ang inaasahang halaga ng mawawalang kita ng mga apektadong fish cage operator. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naga City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagsagawa ng fish pond inspection sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Myra Revilla.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Myra.
5: Nagsagawa ng on-site inspection, validation at assessment ng mga maliliit na fish pond sa Naga ang mga opensyal ng Naga City Agriculture Office kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel at Fishery Sector Committee Chair. Ito ay may layuning mabisita ang maliliit na mga fish pond sa Naga para sa nalalapit na distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga may-ari ng fish pond sa Naga. Nais masiguro ng mga tanggapang ito na magiging matagumpay at dadami ang mga isda sa tamang panahon na handa na itong ibenta sa market. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DTI at PCG Palawan,

0: Nagtibay ang ugnayan para sa socio-economic na pagunlad sa Kalayaan Group of Islands. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
2: Nagkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI Palawan at ang pamunuan ng Coast Guard District Palawan o CGDPAL na mas mapag-ibayo pa ang pagtutulungan sa pagsusulong ng mga inisyatibong pang-socio-ekonomiko sa Kalayaan Island Group. Sa isinagawang courtesy visit ni Coast Guard District Palawan Acting Commander Commodore Jane Gisolgon kay DTI Palawan Provincial Director Hazel Salvador ay naipangako ng DTI Palawan ang pagkakaloob ng teknikal na tulong na kinabibilangan ng capacity building at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kabuhayan. Nakasalalay naman sa PCG ang pagbibigay ng transportasyon upang mapadali ang paghahatid ng mga programang ito sa mga komunidad na isla. Sumasailalim naman ang pagtutulungang ito sa iisang layunin ng Philippine Coast Guard at DTI Palawan na mapalakas ang katatagan ng komunidad, isulong ang pagpapanatili ng kabuhayan at suportahan ang inklusibong pag-unlad sa Kalayaan Island Group. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 13 peace builders sa Northern Samar tumanggap ng ayuda sa ilalim ng E-Clip. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang hatid ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette.
5: 13 peace builders sa lalawigan ng Northern Samar ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kamakailan, 11 sa kanila ang nakatanggap ng tag 65,000 pesong ayuda, kabilang ang 50,000 pesong livelihood assistance at 15,000 pesong immediate assistance. Samantala, 2 ang nakatanggap ng parehong ayuda kasabay ng ceremonial declaration ng stable internal peace and security condition para sa mga bayan ng 1st District ng Northern Samar. Pinangunahan ang pamamahagi ni na DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Governor Harry Sungchuan, 803rd Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan at Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish. Ayon kay Governor Sungchuan, layunin ng programa na tulungan ang peace builders na makapagsimulang muli magkaroon ng kabuhayan at mamuhay ng produktibo at mapayapa sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Halos 200 transport workers sa Southern Leyte, benepisyaryo ng Dole Tupad Tuloy Pasada Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Jevic Epiz.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
7: Formal nang inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLES Southern Leyte Field Office ang programang Tupad, Tuloy Pasada Program noong nakaraang linggo bilang tugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng
1: proses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay July 6, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oy, teka, thank you muna. Thank you very much kay kasamang Hero Robregado na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses. Ganun eh, walang boses last week. Almost 2 weeks, walang boses. Thank you, Hero Robregado, umalili sa akin pansamantala sa Radyo Pilipinas News Nationwide, 6 to 7 a.m. At thank you very much din kay Alian Corpus na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mangumusta muna tayo diyan po sa Sandigan Bayan. Mga steel fence at barriers nakapuesto sa harap ng Sandigan Bayan. Alamin po natin ang sitwasyon dyan. Naroon nakatutok si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mary.
8: Alan, welcome back. Ano, nakasalala sa bike lane dito tapat ng Sandigan Bayan. Yung mga steel fence, plastic barriers at mga concrete barriers, pati na isang forklift ng Metropolitan Manila Development Authority. Kadalasan ginagamit itong mga to para iharang kung may asahang pagtitipon o kilos protesta sa lugar. At unang nangang naghigpit ng seguridad itong Quezon City Police District sa loob at palit Sandigan Bayan, kasunod na rin ng paghahain noong Biyernes ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. May nakatalaga rin ala na command post itong Quezon City Police District dito sa loob ng anti-graft court at mayroong mga pulis na nakapwesto doon para bantayan ang sitwasyon at tiyakin nga ang kaayusan dito sa loob ng korte. Hanggang ngayong umaga, wala pang impormasyon kung may maglalabas bang korte ng warrant of arrest laban dito nga sa senador at tatlo pa niyang kapwa akusado. Ang sigurado lang Alan, merong pagdinig mamaya itong Sandigan Bayan 3rd Division para doon nga sa isang motion ng kampo ni Marcoleta. Naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Marcoleta, dating kongresisang si Mike Defensor at dalawang negosyante kaugnay na umano hindi pagdedeklara na humigit kumulang 75 milyong campaign donations. Mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
8: Yes, Alan.
0: Around what time yung binabanggit mong pagdinig na yan mamaya?
8: Ngayong umaga rin, Alan, 8:30 a.m. yung schedule ito ng 3rd Division. Ang 3rd Division, Alan, ang hahawak noong kasong plunder na isinupa dito sa senador. Kasi itong plunder, kung matatandaan mo, non-bailable ito. Mm-hmm.

0: Kan ay normal na ginagawa kapag may mga kinakasuhan, sila talaga ay nagmomosyon para ibasura yung kaso. At yan ay didinggin mamaya ng Third Division. Pero as doon sa, kasi ang susunod na hakbang kapag may nagsasampa ng kaso, ay in-expect natin na ang korte ay maglalabas ng waranto pares. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa namang impormasyon kung meron sa mga korting ito yung magpapalabas ng waranto pares. Dahil nga ito, siguro dahil kailangan pang dinggin yung mga motion na inihain ng kampo ni Marcoleta na karapatan naman niya bilang akusado.
1: Okay. Thank you so much. Mary, keep us posted for more developments from your end.
0: Yan ang muna alam sa sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Meron Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Nakatutok din po sa Sandigan Bayan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 8 minutes, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
1: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal ang dalhin sa kaya sa may Irving Garcia hanggang makarating na po tayo ng Ortigas Avenue. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pagdating naman po sa Estrella hanggang Buendia, moderate traffic at paglagpas ng point to nature gumbilisan dahil sa kyan, masusunod na lamang po ng bahagyang pagbabagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic. Paglagpas naman po niya, muli po itong babagal sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Arnais Avenue. Moderate traffic na po sa May Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglapos sa mga po yung tuloy-tuloy ng business dialogue sa yan, musunod na lamang po na pagbabagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo na Reliance. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard, paglapos na po yung tuloy-tuloy ng business dialogue sa yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Nibis Flyover hanggang Green Meadow, sa sana at ipagbagal ng dialogue sa yan, masusunod na ulit pagbabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Tiendisitas. Moderate traffic naman po sa may Arcovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Kiam. Masusunod na lamang po nagpabagal dito lang po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Makinli asahan at ang bagong dalo sa Kiam. Nung paglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Kiam hanggang makarating na po tayo ng ating new B3. Pinapaalala po sa ating mga butri sa mablaka po nagtatapos sa 1 at 2. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi ng ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, si Ann Gozon. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayong makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang kanilang spokesperson. Siyempre, ito po yung may kaugnayan sa mga security measures, kaugnay ng Senate impeachment proceedings, mamaya. At ganun din, dyan sa Sandigan Bayan, ang mga security preparations diyan po sa paligid din ng Sandigan Bayan. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga Mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Post Marisa Montesilio, ang karapat dapat na parusa ng mga politikong na patunayang sangkot sa korupsyon ay ang habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi ng kanyang mga ari-ari ang kanyang naipundar nung siya ay nasa posisyon. Dahil pag hindi mabigat ang parusang ibibigay sa kanila, ay maaaring sabihin ng mga bagong henerasyon na normal lamang ang pagnakaw kapag ikaw ay trabador sa gobyerno. Kamatayan sana ang pinakamabigat na parusang dapat ibigay sa kanila. Pero labag ito sa kautosan ng ating Panginoon, kaya nararapat na lamang na habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi na kanila maari-arian ang tukmang parusa na bibigay sa mga politikong napatunayan na sangkot sa korupsyon.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, dahil po sa ilang technical adjustments sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantalang napapakinggan sa 104.3 FM. Pero siyempre, mapapanood niyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng mga social media pages ng Radyo Pilipinas. At sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz, asahan naman ang mas malinaw, mas pinaigting na paghatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Siyempre, taus-pusong pasalamat pa rin sa inyong patuloy pong pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Pilipinas.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
12: Yes, Sir Alan, maganda.
1: Yes ma'am, hingi lang kami ng mga update sa mga preparations, mga paghanda po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng impeachment proceedings na magaganap mamaya diyan po sa Senado. Major, ma'am.
12: Yes po, bilang paghahanda po natin dito sa impeachment proceedings mamayang hapon, ang NCRPO po ay nakataas na po ang ating alert status. Simula po kahapon, ng alas 5 ng hapon, tayo po ay naka-full alert status na para po ensure na ang ating po mga personnel at ang ating po mga lahat po ng resources ng NCRPO ay nakahanda na po para sa ating kung ano man po ang mga security requirements na kakailanganin po natin. Meron po tayong inihandang 6,000 personnel ng NCRPO na i-deploy para po ensure ang kapayapaan at kaayusan ng mga magaganap na pagtitipon sa labas po ng Senado.
1: Ayun. So 6,000 personnel ang i-deploy, nakahanda on the part of the National Capital Region Police Office, Major Ma'am.
12: Yes po, tama po kayo. Ito pong 6,000 na ito ay magmumula po sa iba't ibang district ng NCRPO, ganun din po sa regional headquarters. So bukod po dito sa 6,000 na ito, may iba pa po tayo nakadeploy para naman po sa law enforcement operations natin para hindi naman po natin mapabayaan yung mga usual po natin na mga anti-criminality concerns po sa ating mga districts, sa ating mga stations po dito sa NCR.
1: Opo, base po sa mga impormasyon na nakakarating na sa inyong tanggapan, Major, meron ho bang mga inaasahan na magtitipon-tipon na mga grupo dyan po sa vicinity ng Senado, ma'am?
12: Meron po tayo mga monitored na groups. Although wala po silang mga permits, ito po ay mga iba't ibang grupo. Meron po mga anti at may mga supporters naman po. At sila naman po ay meron naman pong area para sa kanila. I-allow naman po sila na magkaroon ng kanilang mga pagtitipon. Yun nga lang po ang pakiusap natin sa mga lalahok ay ang syempre ang kanilang pagiging kalmado. At wag po
1: kasin ang mga programa at mga procedures na may kaugnayan sa ease of doing business para higit na may makahikayat ng mga investors, both foreign and domestic investors, Prof. Astro, sir.
10: Yes, yes, yes. Remember, this is an international benchmark used by institutions to guide lending and development programs. So it's really very important to us. Pero again, it doesn't erase the fact that the gap between the rich and the poor here in the Philippines, malaki pa rin, no? And the government and even the private sector should be partners in national development.
1: Mm-hmm. Okay, Prof, on another matter, ano, dito sa opisyal na pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Sa kanya pong pag-uwi ay nakakuha ng napakalaking investment pledges. Umabot sa $2.5 billion na investment pledges, Prof. Astro, sir.
10: Yes, yes. Ito ay magandang balita para sa atin. No? Maganda rin na talagang lumalakas rin ang ating kaugnayan sa iba't ibang bansa at sana mas mapansin tayo. No? Itong investments na ito ay kailangan talaga natin, lalo na tayo ay nanggagaling sa crisis of confidence. No? However, kailangan na talampagin natin ang mga gobyerno na nagtatrabaho doon sa below the line ng presidente, no? Na kailangan ayusin naman ang ating gobyerno, no? Para mas makaakit at maagaw natin yung mga dapat na pumunta dito sa investments, no? Para hindi pumunta sa ibang bansa. Ang dami pa na kailangan gawin, kailangan na ayusin ang bureaucracy, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin, no? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to. Kaya napaka-importante talaga na ayusin ng gobyerno together with the private sector para maakit talaga itong mga pinirmahan na ito, no, na mag-invest po sa atin.
1: Ayan. And to this end, gaya ng iyong binanggit, mahalaga ang kooperasyon, pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para higit na mapaganda ang investment climate dito sa atin sa Pilipinas, Prof. Ano?
10: Tama po, tama po. Kaya nga yung ibang kasamaan po natin sa business sector ay kasama ni Presidente, no? At nagpirmahan din po sa harap ni Pangulo para talagang makita naman talaga yung magandang ugnayan between the private sector ng Pilipinas at ng Canada.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Prof. Astro, sir, di ba? unti-unti na nag-ease up ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa maraming bahagi ng mundo, including dito sa atin sa Pilipinas,

0: Actually, makikita natin yung epekto niyan. Parang yung mga nangyayari every time na may crisis, no? Sometimes it takes around a year to 2 years, no, before the economy adjusts, no. Madami pa pong kailangan gawin after ng gera. Madami pa pong supply chain na naapektuhan, no. So it will take time. However, ang kagandahan lang po niyan ay at least wala na po yung agam-agam na yan, at yung oportunidad para sa atin para mas mag-move forward at mag-focus na talaga tayo sa ekonomiya ay andyan na po.
1: Ayun. Okay, Professor Astro Del Castillo, sir. Salamat po na marami sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob, sir.
0: Mahalala, Alan. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Mabuhay ang ating mga kababayan.
1: Thank you. Good morning, sir. Ekonomista si Professor Astro Del Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 39 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para dun sa mga nagte-text, nagtatanong, tumatawag, oy, ano bang latest dito sa minomonitor na bagyo? Malakas daw na pag pumasok sa Pilipinas, eh, ano, tatawaging Inday, ha? Narito ang update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning.
9: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating

0: mga di kapakinigat narito ang ulat sa lagi ng panahon. Si Super Typhoon Bavi nga o magiging si Bagyong Inday ay huling namataan sa layang 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour malapit sa Zen at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating par bukas ng gabi o Miyerkules na madaling araw. At nananatili pa rin na mababa yung chance nito na maglandfall, ngunit maaaring lumapit, especially sa may part ng Batanes. At asahan na din natin yung pagpapalakas o pag-enhance nito ng southwest monsoon, kaya naman magkakaroon din ng mga malalakas mga pag-ulan, especially sa may kandurang bahagi ng ating bansa. Kaya antabayanan nga natin yung magiging update ng panahon sa masusunod na araw, hinggi nga sa epekto nitong binabantayan natin na super typhoon. Samantala ngayong araw, ridge of high pressure pa rin ang siyang iiral sa may extreme northern Luzon. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine?
0: Yes, sir. Good
1: so morning. Ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng bukas ng gabi or Miyerkules ng umaga?
0: Yes po, tama po kayo.
1: Ayun. At pagpasok, ito ay hindi naman didikit sa landmass ng Pilipinas.
0: Yes po, sa may part lang po ng Batanes yung nakikita natin. Medyo lalapit po dyan na part.
1: Lalapit sa Batanes. Okay. Mm-hmm. So, base sa mga models at sa impormasyon na hawak ng Pag-asa, ito ay kailan ito magiging pinakamalapit sa lalawigan ng Batanes, Charmaine?
0: Yes po. So, posible po yan around mga Friday. And papalabas na po yan ng ating par mga bandang Friday to Saturday.
1: Ayun. So, ibig sabihin, pag nakapasok, ang magiging direksyon niya ay paakyat din.
0: Yes po, tama po.
1: Ayun. At hindi didikit sa Luzon, kaya lang lalapit sa Batanes Islands.
0: Mm-mm, tama po kayo.
1: Okay. Sige. So, in closing, Charmaine, baka may makapaalala ka sa mga kababayan natin na lalo tigit doon sa area ng Batanes na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Please go ahead, Charmaine.
0: Yes po. So nakikita po natin, malalakas yung mga pag-ulan as well as yung hangin na magiging epekto nito not only in Batanes part, especially dito sa may northern and eastern portion ng northern Luzon. So around, pagkapasok po nito ng par natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw, agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan, i-ready na po yung ating mga go bag, as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin. And not only po itong bagyo yung babantayan natin, no, yung habagat po, maraming mga pag-ulan yung dadalhin po nan. So ngayon pa lang po ay alamin na po natin yung mga safety areas kung saan tayo posibleng ma-evacuate, especially sa mga areas na may very high to high susceptibility when it comes to flooding tsaka landslide.
1: Ayun. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates and the reminders mula sa Pag-asa. Thank you.
0: Okay po, thank you.
1: Good morning, Charmaine Varilla.
2: Varilla.
1: Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 47 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
5: ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan,
3: pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports.
3: sports broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
3: Servicio Publiko.
5: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 50 minutes makalipas pong 7 AM. Latest naman dyan po sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mula June 29 hanggang July 5 lamang po, ha, umabot po sa mahigit sa 6,600 ang kabuuang meals na naihain ng Walang Gutom Kitchen. Yan po'y sa gawin ng Pasay, Cebu at Zamboanga. Sa loob lamang po ng isang linggo, libu-libong pamilya at individual ang nabigyan ng pagkakataong makakain ng libre at masustansyang pagkain. Yan po, mga kaibigan, ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng DSWD na makatulong sa pagtugon sa involuntary hunger at mailapit ang pagkain sa mas maraming Pilipino sa ating bansa.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: Banggitin lamang po namin uli mga kaibigan, dahil sa ilang mga technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang aming collab station ng PBS, Presidential Broadcast Service, simula sa araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng Radyo Pilipinas sa aming mga social media pages. At siyempre sa pagbabalik po sa Radyo Radyo Pilipinas sa 738 kHz, mas malinaw at mas pinaigting ang paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Monday, July 6, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Mark Bokiron, at si Rose Ann Erno. Thank you! Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong magandang umaga sa ating lahat. Araw ay Lunes, mga kababayan. Ang inyo pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal na napapanood nyo sa Radyo Pilipinas. Dahil sa ilang technical adjustments po, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula Lunes. Ngayong araw po yan, July 6. Mapapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa amin pong Facebook page sa Radyo Pilipinas at sa iba pa naming mga social media pages gaya po ng YouTube. Sa amin pong pagbabalik sa 738, sa inyong mga talapihitan, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na pagpapahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkil.